0: Pagbase sa sugundanan, hay do appointment, dapat rong nagbakante sa posisyon, kapartido it gina-appoint. Nga hatamaan man, nga rong sambilog na bakanting posisyon, kaliado kapartido, liberal, ni SB Bagto Zapata, nga nag-birthday nga ni kahapon. Oh, good morning, aga, thank you good, former SB Mayor Bagto. So, may appointment na. May appointment na. Halin sa partido, may endorsement na. Halin sa partido, appointment na lang wa. O pagsumpa na lang kay governor. So, may endorsement sa kwan, sa partido. Si SB Otto Yanay, nakabuo man it endorsement. Ah? Halin saan naman niya kapartido? Sa partido federal. Federal mo eh, pero tibiyog. So, nakabumate mo ta ng endorsement sa partido, appointment, masaka sa nang daywara ng mga bagong membro at konseho. Daw, ang ginahugat na lang, wrong pagpanumpa ng dara sa atong gobernador, Joanne Mira Flores. O galing, wrong pagsumpa nga ron, seremonyal lang man ron. Ha? Seremonyal man lang. Importante, makumpli ang wrong pagsumpa. Pero seremonyal yun lang. Di man pwedeng inipagpasumpao ni Governor. Ceremonial malang roan ang power ita Governor, gapasumpa lang man. Siyempre nakakumply yuta eh, sa requirements of Loro Daywang ra. Manami ra, nga update sa Isbit Libakaw. I said man natin katong panahon, nga nagapungko paro Daywang ra ang Isbit member, with all due respect sa ibang membro at konseho, aga in fairness man, sa Daywang ra ang manugsugod nga konsehal nga si Villorente aga Zapata, sanda ra katurong pinaka-aktibo man ng mga membro at konseho? Sandang panahon nga una sa council? Kapingid si Bagto Zapata, hindi naman matago o nakinyo sa sangunang bayan, Libakaw. Nga sambilog, kung hindi man imaw rong pinaka-aktibo, sabilog sa pinaka-aktibo ng membro at konseho. Ay iba una, purpose man, kung ko pamahaw pamati pa uli man.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: So mayadang development, ginahugat tarong endorsement, nag-appointment ko daywa. Makaroon ko no, base ko na padahang kita't kopya eh. Sabi hak kaparte, balik kita't niya. Oh, di pa tayo tapos. National Irrigation Administration, banwa. Hindi pa tayo tapos ha. Ang inutil nga niya aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May 8 minutos nagdaliwan sa oras galas 8. Hawan-hawan ang dali mensahe. Ako din magpila. Ay, di man ako magpati kara. Aman. Doon nagbalita abing radio date. Hindi man na mapatihan. Ah? Kunamat ay hindi ka man makapati, kunamat. Kunamat malang. Hugaton naton. May ginsin na biya kako no eh. Pero wak pa man ah. Talawo naton, hugaton naton. Kuno unang galing. Yang mayor ko nung pagpasakaan ko nung patong-patong nga kaso. Tiwa pa mat ginpasaka nga kaso. Hugaton tanay nga magpasakat kaso. Premature pa magkomento. Wa pa matginpal nga kaso.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Doon ko masabat. Sanda, binagbalita. Wala mo kasayod kung sino na ginatumod eh. Di ba, Judith? Good morning, Madam Judith Barrios Navarra. O nasa Pook. Ano rin nga? Dali lang. Memorandum. Ay, abaw. Ano yun? Kahapon nabi. Ay, kung siyang adlaw, actually, nakabaton kita't kupya. Ita, aring appointment baga ni Engineer Randulfo Abergas Milo Santos. Kahapon, wala na ito mabasa rin. Basahon talang makaroon. May update kita sa Department of Public Works and Highways. Oh, good morning, Gali. Kay Toto Joy ni Maglunso. Hindi na ako, no. Libre na ako't ilabas. Mayor Jim Solano, Mayor. Medyo pagpamati.

0: Itaban Wang Nabas. Arong sa milog sa pinakasikat. Daga pinakamahugod ni Mayor Ita Aklan Makaron. Sa milog. Abo man sanda eh. Sa milog sa pinakamahugod. Nga alkalde sa Aklan. Ay tanan, mahugod man. O galing kung may mahugod, may mas mahugod. Ah, may mas pagid mahugod, ag may pinakamahugod, ag mas pinakamahugod pagid. Arabi rong appointment nga na baton ko. Ah, kung nagtaliwan batang adlaw na baton ko rari, yung kopya ko appointment ni Engineer Randolfo Milo Santos. Sino si Engineer Randolfo Milo Santos? Si Engineer Randolfo Milo Santos, dingdong, District Engineer it Provincia it Guimaras. Guman kunda it dating nga District Engineer it Aklan. Dong nagretiro nga dating District Engineer Hiner Abergas Anay. Nga ginbuslan ni dating District Engineer Libina Custodio Amar. Runga! Dayang appointment or reassignment. Dated July 21 da. Butang bagon, kumartes gilang. Agkahapon, nabaton tarayon. O gabi eh. Gabi it martes, nabaton na ton. Gabi it martes. Pagwa it adlaw, gabi eh, nakabaton na kutkupya. Halin sa Department of Public Works and Highways, Central Office. Eh, kita mo? Sa Central Office pa naghalin. Dungin forward ka kon nga appointment. Halin sa opisina, it Secretary at Department of Public Works and Highways.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Gid. Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez at kay Doktora Malo nga nagbakasyon grande sa Las Vegas, Nevada. Magamig sa Las Vegas, Nevada, Engineer Titoy? Ha? Medyo si Engineer Titoy nga rin nagpagamig-gamig lang sa Las Vegas, Nevada. Nagko-casino ka siguro eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Special Order 235, Series of 2026. Subject, reassignment of Engineer Randolfo Milo Santos as District Engineer. Aklan District Engineering Office, DPWH, Regional Office 6. In the interest of the service and pursuant to the provision of Section 6 and 37 of Executive Order 124, dated January 13, 1987 pa, Engineer Randolfo A. Milo Santos is hereby reassigned as District Engineer, Aklan District Engineering Office, DPWH, Regional Office Number 6. To ensure the uninterrupted, para diri-diritso ko no, dong delivery of public service, Engineer Milo Santos is directed to conduct an inventory, accomplish, complete, and sign all pending documents and deliverables, and formally turn over all official records, papers, and properties in his custody to the appropriate office prior to the assumption of his new post. So tanan nga mga dokumento, nga ito sa Guimaras, i-turn over na sa incoming man nga diit Guimaras. Aga siyempre, do mga dokumento man nga iya sa Aklan, i-turn over man ka na. This order supersedes previous issuances to the contrary and shall take effect immediately. Bibin Shodison, Secretary. Di ko lang alam kung nakaabot na sa Aklan si Milo Santos makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O galing, mainit-init pa. Ha? May nabaton kita nga kopya. Halin gihapon sa Central Office. It DPWH. Mainit-init pa. Mga 1 minute. Ha? 1 minute nabaton naton. Rupit sa kara July 21 man actually. Kumartes man. Ha? Ginpag-uwari ang memorandum. Halin sa Office of the Secretary, Department of Public Works and Highways. To, na, Engineer Mark James Verboso, Aklan District Engineering Office, DPWH Regional Office Number 6. Subject, reassignment to the Office of the Regional Director. Adios. Gin-reassign. Oh, Kanoong kami nagkita ni Engineer Mark James Berboso? Last week, di ba, nagbisita ko sa DPWH? Nakipag-meeting kita ito sa pilang ka mga kontraktor ag mga engineer at DPWH Aklan with Assistant Regional Director Engineer Ricardo Gutierrez. Ito man ka to, iping ko gilibangko. Batang-bata parang si Engineer Mark James Berboso. Imarong Assistant District Engineer Ade Itaklan. Pilang bugan pa nga nagpungkura ng Assistant District Engineer Itaklan, Engineering District.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ara, dong memorandum. In the interest of the service, you are hereby directed to report to the office of the Regional Director, National Capital Region. Again, pabalik. Actually, si Engineer Mark James Berboso, ikto mandahalin sa National Capital Region, sa NCR. Sige na pa-report din mo sa Regional Director at National Capital Region for assignment of your duties and responsibilities to ensure the uninterrupted delivery of public service. You are hereby directed to conduct an inventory, accomplish, complete, and sign all pending documents and deliverables and formally turn over all official records, papers, and properties in your custody to the appropriate office prior to the assumption of your new post. This memorandum supersedes previous issuances to the contrary and shall take effect immediately. For compliance, Bibinsyo Dizon, Secretary, Capibarnes, Engineer Joel Limpinco, Regional Director, National Capital Region. Si Engineer James Beboso balik sa NCR. Rupangutana. Rupangutana. Sino ang mabaylo kay Engineer James Berboso?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah. Aba, hambay ni Engineer Titoy, iya pa, nag-relax-relax anay sa Las Vegas, Nevada. May day, kapal Las Vegas kating kami nga ra, Las Vegas man. Las Vegas na lang, arong tuog unun. Good morning, Gate. Good morning, Engineer Titoy. Yan po ang pinaka-latest update. Aw. di ko . Good morning, Gate, kaya Alex . Nasa New Buswang. Good morning, Jojet. Listening to your program. God bless ba? Thank you, Gid. Happy monitoring, Gid, Engineer. Engineer. Congressman. Ita aton nga First District of Aklan. Dagod Congressman Jesus Papa Jess Marquez. Nga nag-monitor, Gid, ka aton makaron. Stylish yung ano, nag-monitor man . Ginbuslahan ako. Adlaw-adlaw man na kami nag-monitor kay mo sa banga. Aga, belated happy birthday. Baka hapon ay matsa bati ko tayo sa ubos ako ita opisina ni Congressman Jess. Matsay may nagkakinantat ay ito happy birthday sa ibabaw. Duda ako yan si Congressman na Lito Marquez. May nagkakinantat happy birthday sa ibabaw . Kasi nag-birthday ko, nagtaliwan nga daw si dating Congressman Lito. Aga, kakaabot yung siguro kahapon. Ngani may nagkakinantat ay ito sa ibabaw. O, belated happy birthday kid kaya former Governor and Congressman Carlito Lito Samson Marquez. Happy birthday uman ha, Mayor Anay aga SB member Anay, ag manok SB member uman, bagto sa patat libakaw.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: May natabo nga ra sa Boracay, ring vendors nga ra nga sinita ita mga auxiliary police, pero ginapadagman pa natin kung ano natabo kara. Tagab nabas ko nora . Kasi manwa mo gali Madam Rona Rana Baes Panganiban. Ato na ning ginausisara kung ano gitarong real score kara. Naman ita sinitara ita auxiliary police aga ginabuo taro ng baligya. Una bi mo sa kilid ko ani. Sa sidewalk imaw . Pero yamatay mo sa private property ro ng baligya. Ay ginapapahalin it mga auxiliary police. Ay ginausisa naton makaron ay base ko may ordinansa baga ruaton nga munisipyo. Aga Pero dapat ini man maurungid. Nakita ko sa video mat sa ginapwersa eh. Ayaw nyo pagpersa man. Kaguoy man doon nga negosyante. Maisot man lang vendors. Ayaw nyo man pag pigusat husto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Pero ginapadayman pa naton na. Ginapadayman pa naton. Good morning, Git. Kagawa, Jirado, Kitinigaw. Kay Git Wilson, gintrangkaso yata si Kapitana Lourdes Nini Perocho Reyes. Git Wilson, Git. Kapitana Nini Lourdes Reyes. Good morning, dating Kapitan Toto Lando. Adaw-adaw man nagamuntero katon ka. Si nang Alice Yabot de la Cruz, kapamati man katon. May kwa na bingara, may ginpaguwa nga rang listahan baga. Listahan sa uplip, ha? Mga possible beneficiaries. Kunta ko no, rung mga barangay, maura man, mag-post man baga. Ha? Requirements, guidelines, it uplip program, for information. Ha? Itaton nga mga pumuyo, i-suggest na tunda sa aton nga mga barangay official. Sa liga ng mga barangay mismo, President, Nel Ibardola sa Candelario.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, it kay Nung Lilanda Laurente, kay Antininya Laurente. Una sa Mabini Extension.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Good morning. Pangabay Abiyas sa amon nga barangay Panayakan. Kapitana Espanyola. Espanyola ba ang kapitana nyo? Paring Richard? Rapis? Espanyola ba ang pidyodot na kapitana nyo? Nga parundahon magkunot gabi eh, rotanod. Ay kusang Domingo, may ginsaka kunong baraka, tinakawan. Aber magrundahon lang. Iasapanyakan kung gabi eh. Aga, kabay pangkapamatis kapitana Espanyola ita Panayakan. Parurundahaman. Eh, siyempre, rato na mga tanod, yung voluntary man lang rin. Kakarampot man ang inabaton sa barangay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, anay. Kaya Madam Rosie Isog, ita Andagaw City. God bless you, man. Dating kagawad, milatay ko ita New Buswang. Good, God blessed Thursday, man. Milatay ko. Kay Arlon Francisco nasa Parula, Lagatik. Igbata Adido Reyes sa California. Kay Madam Bilya Lucero Crispino sa Alipotos. Kadaw-adlaw ginagapamati sa Radyo Tudo. Toto Roger Lucero Nagales. Have a blessed day. Oh, enjoy your day man. Enjoy sa pagpamati. Paring Lionel Valencia. Lionel Valencia Vlogs. Oh, good morning sa Estancia. Madam Josette Ocampo. Good morning sa mga taga Old Buswang. Kay Johnny De La Cruz, una sa Libacaw Public Market. Sino ba dating mayor sa Aklan na may patong kunong kaso, viral sa social media? Ay, dating mayor? Kotana kandato to. Arbi, sanda nagbalita eh? Kung ako nagbalita, sabdun ko. Bukon man ako nagbalita eh. Kung sino nagbalita, Kotan ay to kan. Kung sinong dating mayor. Sir Mario Torreya, pimonitoring, una sa San Francisco, California. Kay bungson nyo sa Marikina. More power sa programang to dokumentaryo. Good morning, Ed. Kay dating mayor, ag SB Bagto Zapata. Nga nagamonitor makaroon. Kay kagawad Irene Gonzalez, Itabacausor. Kagawad Irene Silva Gonzalez. Good morning, Gid, kuno sa mga kasimaryo na. Madam Blinda Taay. Have a beautiful day. A good morning, everyone. The sweetest moments in life comes not with the greetings you receive, but with the thought that someone wishes the best for you every day. Thanks, Gid, ng Rolin Totoguyo Tabor, ag more power man. Kay Nung Noel. Kay kagawad Don Cipriano, ita Mabino Kalibo. Mauwan-uwan nga gahon. Hagong kuno sa tanan. Madanlog Karsada. Shout out kay Dr. Jones at your service. Una sa Mabilon niyo, Washington. Oh, good morning, kid. Tres Hermanos. Kay Toto Exaltillo Terencio na sa Sitio Bita. Kayang Juan. Makato. Dating kapitan. Yopem Yotem de Lesena. Good morning. Kay dating Vice Mayor at SB Macaroni ni Nerly Fermalino de Lesena. Good morning man, makagwapo. Ha? Dindo, wala akong may sasagot dyan. Hindi naman ako nagbalita, makagwapo eh. Pero, itatanong ko sa nagbalita. Kasi yung nagbalita, mga close sabi natin yung mga friend man sa daron. Ikotana ko galing kanda. Konsin o. Ag ihote ko galing kimo. Good morning mga taga-huyaw-huyaw. Na kay JR Cuasto, kay Toto G. Lord Ihoy, ag Donald Ihoy, Jan Lina Masalio, ngayong kampod ni Katodong Shine, Rector Ray, kay Gerald, ag Chinalin Cuasto, ag kay Erika Jean Octavio, sa ang kasityo, tarata, huyaw-huyaw. Excited yan, ikaw masairan. sanda tabi nagbalita? Ayan ang ibalita ko yan, nga sanda nagbalita? So, sana na magsabat? Ha? Kasi nga, wala namang complain pa. Hindi ko man pwedeng tawagon, anang, tawagon na nangagan, Toto Arbe, makagwapo. Bisan may idea pa ako, ha? Kung sinoron, hindi ko pwedeng nga tawagon. Hasta nga wa patat reklamong ginfile. Kung ato naton, nga may ifile anay nga reklamo, tawagon tadayon, kung sino, kung may formal complaint.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Ay, ginasugid po yung abe. Oh, ginasugid nga. Paga. Oh? Ano ito yung magiging? Pagapasakaan it patong-patong kunong kaso. Pagapasakaan. Butabagon, wa pa it ginpasaka. Gani, premature pa nga. Tawagon ta na nga ganay. Siyempre, wa mat ginpasaka. Tapos, wa taglit ipasaka ka na. Ag pag tinawagon na ito na nangagan, diba? Diba, Arby? Diba, makagwapo? Kay Junelin Vega, good morning sa naman siya. Magandang laban. Magandang laban nga. Kay Pearly Shell, hadumduman mo pakat buang-buang nga tagat talangban madalag. Nga, anang kunong ginubrayin panggabo narong bagay, ahos itubi it barangay, aginbuksan dong tangki tubi, ginhukas dong takop nga magapit sa primary school, sobrang delikado sa mga unga. Base ko numahog sa tangke. Agwat aksyon gidong pulis. Hay dong pulis sabi hay. Siyempre may diferensya sa utak eh. Dapat ito na ginadagaron sa tama tanang nga lugar. Ha? Sa mga like pututan. Di ba? May ito nga mental hospital ginitawag para sa nga may mental disability nga mga igbanghod naton. Ito ta dapat, ginabugong ta dapat na. Ha? Si Mayor Rick sabi, wag asabat yung tawagan. Inyong mayor nga ron, wag asabat yung tawagan. Ha? Kabati ka mo kay Mayor Rick siya nga naghambal. Wagid. Ha? Kung tawagan mo, halin pa man ka to, kinakinuntak naton si Mayor Rick Gubatina, di ba dong? Nung kagid, nga nagsabat si Murex Gubatina, matig apa sa baturon.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: pero itry ang naton, itry naton. Aga kami pang hindi umabot sa imongor nga ginaisip. Nga base ko na may mahimo nga hindi utama nami. Rengarang tao nga may problema sa piniino. Ay, base ko aton pa ni Mayor nga mataburon. Mayor Rex, base kung gusto pa ni mong hugaton nga may magkinatabo pa, ang kabay pang hindi matabo, ay paano kung may matabo, agro mabiktima na imugin magapit nga mga pamilya? Di ba, Mayor Rex Gubatina? Kano para eh? Kano para ginareklamo? Sa mga nga tagihapon masulbar?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, pobre man yata ro pamilya kara, wamat kapas nga magdagara sa tamang lugar. Ay, dapat ayudahan it local government unit. Ay, try tagali nga ma-follow up sa madalaga. Kay Vince Cristobal sa Laguna. Good morning ko na sa Dilpin family. It Batan. Kay dating SB Longlong Diasis si Dabas. Sayod mo, Arby. May idiot ako. Sayod ako na sino ginatumod, ha? Kura yung ginasugid nga ra. Galing, Wa manit kaso pa. Wa to nga may gipail galing nga kaso ah. Paga pala nga abi ko na pagapasakaan. May ana ron nga internet. May aton man nga ning kilaga sa gabaka siyang pagapnagit isyo galing wa manit credibility nga tao ah. Pero sabi karon. Oh, di ba? Engineer Bernard Moises, happy Thursday gid engineer. Pangutana ko lang, during sa hearing at impeachment trial ni BP Sara, dapat watad ginasinghan nga minority, majority bangod sa natanan ni judges. Tama. O galing nagagawa kita nga may ginapaburan rong kada judge. Medyo sa requout siguro. Katulong jet, I don't have background of 4 years law. Waman nga na ako eh. And definitely I'm not a lawmaker. Nagapangutana lang ako. A good aware man sa mga nagkakanabo sa Senado. Dapat kung ta, mangin patas, ini mangin bias. Aro mga judges. O galing, dong impeachment abi, political exercise. Ha? Political exercise. E di ba Congressman Jesus Marquez, na impeachment case, impeachment trial, di ba? Bukontat korte, arong nagapamati it kaso sa mga impeachable officer, like, Vice President, President, Chief if Chief ita Supreme Court, Chief Justice. Pero mga impeachable officer, kaya ginapagi sa impeachment. Hey, ano rabay, more on political exercise eh. Oh, pagkikorek ako, Congress ha, nag-agira sa House of Representatives. Bago ra sumaka sa Senado, nag-agira sa House of Representatives bilang mga piskal kung sa mga atong normal nga kaso ay matsa rong lower chamber dong piskal. Saan daro nagatumod kung dong complaint sufficient in the form and substance. Di, rong forma malang karon dong requirements malang ay may cause of action barong nagareklamo. Pangaywa, may basihan ba? Pangatlo, dapat notarize dong complaint. Di malang inatanaw ka ron eh. Notariado. Ag, may certificate of non-forum shopping. Di malang ron eh. Verified complaint. Ah, tapos may certificate of non-forum shopping. Pag may una ron, sufficient na mo sa forma. Then, maaktorayin sa substance. May unod ba nga? May basihan ba nga? Dong kaso, tinakita man it House of Representatives. May probable cause. That's why gin-elevate sa Senado. Nga makaroon nagatindog na nga ni nga mga senator judges.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pamanila, ako katulad jet report to my office. Ah, okay ah. Dahan sa biyahe. Arbitore. Kay Sir Edzabal sa California. God bless always, man. Kay Donald Marquez, good morning, Ed. Thank you, man. God bless. Kay, salamat. Kay ay Kagawa Daye, De La Cruz Belgarejo, Itlibdong. Good morning, Ed. Konsehal. Okay. Mresod yun kon hearsay malang. Ag makasuhan kapat libel. Tama. Good morning, Jet Kimo. Ag sa tanang akganon. Gapagamati kay Kagawad soon to be Ariel Milgarejo, Kagawad soon to be Kinidi, Sablaon, Daiwa Pagang Sanda sa listahan ko. Good morning jet, watching live sa Bulwang, Gabaligyat, Tagaba, masuburong agahon kung hindi kanamon mabatian. Wow, thank you gid, salamat gid, agmayad nga agahon katuntanan. Good morning, God bless you always. Thank you gid, Mampuli. Pa-shout out kay Maring Lisa Libio, Aglin de la Cruz Mendoza. Haling kay Mampuli sa Bal sa California man. Kaya Brother J. Mark Carpi Holyan, ita Plax of the Divine Mercy. Good morning na sa New Washington, South Sando. Sa matudyang puro man maagam sandara. Kung nag-ugyon yung konta, sanda, para makahimot kamayran sa atong komunidad. Makaratabi, yet waste of time, waste of money, bulok ko tagid. Kahuo yung mga inapot sa ulihi. Medyo cycle yata nga. After matapos term it, President, hay may ginakasuhan, dayon. Ay mo rin matabo after ko term ni Marcos kara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sin yun to? Ah, Madam May Villarobel, good morning, kid. Ag team Sabuko, ag kay ng Eden Kono Adok, ag kay kagawad Mary Grace Yevan Itistansya, alin kay May Villarobel. Ara may background ta sa Laura eh. Ya kita sa may isang kiri man ako nga gin eskwelahan. Ano man nga kwan? Low 1, low 2. May pilang bilog man siguro. Aga siyempre ginabuba sa basa taman bagaro mga libro nga rat mga bugado. Ni ginabuba sa basa taman dong civil code, administrative code, local government code, revised penal code. Hari man ang mga importanteng code eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, hindi nyo ang pag-i-approach. Kapin ko may diferensya tayo mag may spading mong sukbit. Ayaw, ayaw. E base kon higabo, pananakabo karon. Ah, sin yun to? To, Jet, bisan senador dong Garisay, di man gihapon nanda mabali. Rung preponderance of evidence. Normal yang rubayas. Natural. Pero kahapon sa pangutana nga, aruhan ba ni Ruben kahapon doon ay, dapat man arong prosecution, hindi mangin bias. Sadya tano, paano hindi mangin bias ang prosecution? Natural ang prosecution, panghugtan ginanda, nga mapreso si Sara, ay sanda sa prosecution. The same manner, kung ikaw sa depensa, depensahan mo gid nga hindi gid, maimpit si Sara. O hindi mapreso si Sara. Hay natural, one-sided gilang firme. Rung depensa, one-sided pabor kay Sara. Rung opensa, rung prosecution, natural, ay tulutudo man hanot karon para man ma-impeach. Ruan ang gustong ipa-impeach. So hindi pwedeng hindi maging one-sided. Arong nga prosecution, ag depensa. Good morning, Jet. Watching from Calizo, Balete. Pa-shoutout ko na si Jasper Kyle. Dali lang ha. Balikan ko ang ibang mga mensahe. Ay pabati ko kinyo ang pagpahayag ni Mayor Toto Templo Nuevo or former mayor. Ang ismember makaroon Giselle Templo Nuevo, paglaro, mapigod niya paglaro. Ah, kung nang nagkakatabo ng sa naman siya, matsa imaw pirmi na sa sambit eh. Nababasugan. Ang ngaroon na gilang pagsunod sa proseso. Dong tinutuyo, it local government unit, saludo ta kita. Ay gapanupod it bugas. Apang dong problema, rong proseso, legal nga proseso. Hindi man pwede nga, dahil gusto mo, dahil para sa tao, pundot gobyerno, may tama nga proseso nga dapat kitang sundon. Because we are bound by the rule of law, not by the rule of force. Alas 8.38, hatod kinyo, PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Only with PLDT Home Fiber Prepaid, mag-PLDT Prepaid na.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Only. Free Only Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong

0: tugan kong gabi. Kaya ang marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you, Gib, and thank you, Gib, sa aton yung mga loyal, Gib, yung mga tagpalamati sa Siningati On.
5: Okay, pag-istoryahan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import din makabyanan ma-extend natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent natin gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Namuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
8: DJX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DJX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butik. Phone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatakas mga butika.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun amin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow!
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Walang inaamensaryo sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
15: Balik sa aton nga pagpangalagad bago si Mayor Toto. Ato naging tawa to station na biling nga mga mensahe kay nung Hel Reyes, kagawad ita istansya man keep safe everyone ko, no? Kay kandidato man na kapitan. Thank you, kid. Kay Willy Malapad, kagawad. OFW Adventure. Good morning sa tanay nga nagapamati sa Radyo Todo. Thank you, kid. OFW Adventure. Kay Mr. Noel Banjola. Blessed Thursday, kid, sir. Ampod Attorney Hinje Reyes. Good morning, kid, Attorney Hinje. Kay Amani Tres Hermanos. Si Manila Boy. O si Robin Abe. Senador. Ang pinakamagaling sa mga horado. Defense lawyer siya at horado pa. Ingat sila kay Pinuno. Minsan lang yan magsalita, pero malaman. Huwag pa ito kita kabati kay Lito Lapid Matood eh. Thank you daw, makagwapo. Hamba ni Kennedy Sablaon. Salamat gid ko sa imong sambilog nga boto.
16: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
15: Kay Toto Joseph Tolentino. Oh, good morning gid, Toto Joseph. Aga Tayagos, good morning gid, Sir Gos. Ma'am Shirley. Si Congress Marquez may response. Thank you gid akong Jess sa madasig nga pagsabat. Masaw-asaw nga morning. Thank you, Lord. Nakabutwa man. Salamat gid sa pagdaga, pagbitbit, ag paghatod. Kagawad, ag kumari pa, anti pa. Nancy Soto season. Ag kay Manog Kapitan it Pampango, Angkol Uno season. Good morning gid sa akon nga kumparing Manog Kagawad it Poblasyon Kalibo. Abilito Abel Prado de la Cruz. Good morning gid. Hambay ni Congressman Jess. Tama ka, Jujet. It is political because both the House of Representatives and the Senate are composed of elected officials who represent the people. We are entrusted by our constituent to exercise sound judgment on matters of national importance. However, ni Congressman Marquez, being political does not mean being partisan. Dapat, siyempre, nagsumpa ka mo eh. Mga huwes na ka mo. Hindi ibig sabihin ito na ang desisyon ay dapat nakabatay sa partido. Personal na relasyon o politika lamang. Once the House transmit the articles of impeachment, the Senate sits as an impeachment court. Although senators are elected officials, they take a solemn oath to render impartial justice based on the Constitution, the evidence presented, and the law. Sa madaling salita, ang politika ang nagdadala ng proseso, pero ang konstitusyon at ang ebidensya ang dapat gumabay sa magiging desisyon. In the end, impeachment is a political process governed by constitutional safeguards. It exists to uphold accountability in government, not to become a tool for political retaliation or a shield to protect anyone from legitimate scrutiny. Whether you are the president, a senator, a justice, or any public officials, no one is above the Constitution. At the end of the day, every public servant remains accountable to the Filipino people. Na guwapong sabat. Thank you, Gida. Kaya Kong Jess Marquez, nga nag-monitor makaroon. Now, liso ani kita sa romansya. Ay kahapon may pagkipag-angol kita kay dating mayor aga makaron SB member Toto Templo Nuevo. Pagklaro ra ko isyu nga right 5 million nga pundo para sa pangbakay kunot bugas nga gapanupod sa mga qualified romansyanon. Nga ginabagabagan kuno ani SB Toto Templo Nuevo ay permigid na mentionar ang hagan. Wangan ni kunta na ilay mo nga patulan para. Ayan ang hasabat yun dat pilang beses man. Explicar man sa konseho it pilang beses. O galing, kinangangid nga klaruho na. Para sa binipisyot naman siya nun, nga wa, nakaintindi. Agwa nakasayod kung minatood niya sitwasyon. Kung ginapilit niya ng pag-revise, it AIP, nga wa ka man nga it gina-revise, dahil wa ka man nga it AIP. Paano ka mag-revise it annual investment program? Or annual investment plan. Nga wa ka nga ni it annual investment plan. I disapprove. Disapprove. wa ka makasunod sa tamang proseso nga gina-require it Local Government Code of 1991. Maliban na bisa wa ka approve AIP, hindi ka makarevise, wa pa sa imong Local Development Investment Plan. Ay namatay yun din yung LDIP, December of 2025 pa. Nag-expire na nga ni. Ag makaroon sa proseso pagang it pag-update. Agro pag-update it LDIP, hindi lang overnight. It take time sa pag-upgrade L3 or 6 years dong LDIP nga ron. Maid-ed ag mabusisi rong pagbagay it Local Development Investment Plan. Hindi mo ta kayang tapusun isang adlaw, isang domingo, isang buwan arong pagbagay at Local Development Investment Plan. Binuwan nung ginadagagan karon banwa. Assuming without granting abi nga ma-update dong LDIP, hayro gina-request revision of AIP. Paano ka mag-revise it AIP? Wa ka mat gina-revise. Ay wa kat AIP. Si Mayor Giserel or former mayor is member Giserel Toto Templo Nuevo sa nang pagklaro.
17: Former naman siya mayor aga makaroon na is member Giserel Toto Templo Nuevo. Parti ra kurayang request for revision it AIP ni Mayor Oge nga nakatibol makaroon sa sanggunang bayan. Now, man sa pilang beses yung pabalik-balik na sa SB Toto. Pero last session, hamat gin table da ita sa ngunang bayan.
18: Okay. Salamat kay Jet, no. Mag-brief ko yung rakong pag-explain magkara, no. Unang-una, paano na yung, ano ni tawag karon? Uman nun ay i-revise, ay wangan ito nag-revise dahil waman ha-approve.
17: Okay.
18: Haman waha-approve ro 2026 nga AIP, late submission doon.
17: Hmm.
18: May proseso man kita karon eh, nga guided doon eh, DILG. So, wa tananda pagsunda.
17: Hmm.
18: No? So, tapos yung kita kato, no? So, come Monday. Nag-attend yung gani, kato ko Monday session, si Katbago nga PDA.
17: Mong Palanog.
18: Palanog. Bagong PDA, DILG, no? Is there to explain kung ano man ro pwede pang maobra at kung ano man do na yung diferensya kung di na ang pag-aprubahan, no? So, yung suspend decision para maka-istorya tanan doon nga na yung rato rin yung present na naraan ng side kung ang matunay mao, which is kami man nag-present man ka ng side, no? So, on our side as SB wata namon din wala namon din talakay ron agwa namon pag-aprobe ko una. Dahil unang-una wa imaw na include sa LDIP.
17: Okay, Local Development Investment Plan.
18: Pro LDIP is part of CDP.
17: Comprehensive Development Plan.
18: Pro AIP is another sub, ano ba man ah, in layman's terms, subject it LDIP. No? So, supposed to be pro LDIP nga ra gin update yun tara ni Mayor Ugi last year dahil nga nag-expire ma December 31, 2025.
17: Pro LDIP ba every anong year? Pilang
18: 3 years.
17: 3 years.
18: 3 okay. Years. 3 to 6 years ron eh. If I am not wrong, no? Pero hindi mo midterm yung mga ron eh.
17: Okay.
18: Midterm plan, no? So, ang mananapag-ubra ha. I don't know kung siguro na pinabaya-baya man na yung dapat din i-guide it MLGOO eh. Huwag man din guide eh. Now, haraw, no? Mupagang ga-sektoral ano-ano yung gabuot, kuro-kuro ba sa mga sectors? Mupagang ga-start Agosto nga dapat ko January or February gin ano andun eh, gin ubragon eh. No? So, doon doon sa bilog karon day lang. Gin-explain ko man doon kay Palanog. It's okay. Aminable man eh, Mau. Now, hamat kinangan gin ro LDIP. Hindi ma-disburse sa supplier doon yung kwarta nga ron nga para sa bugas kunwaro LDIP.
17: Hindi mabayaran.
18: Hindi mabayaran dahil part imaw dapat eh.
17: Okay.
18: Ro AIP sa LDIP. So makaan pa ang gina-update. Sectoral ang ano ba, ro mga sectors nga involved sa pagplano, makaroon pa ang ginatawag, ginapatawag.
17: Agwa, tama include na yung 5 million?
18: Uwa, okay. Ma-include. So, makaroon pa yung include. So, doon ma lang, no? Nag-thumb up kami, nga, i-table, ako yan yung suggestion ka to, ay, sige, tanaw natin on how far. Total, hasta pa ma-December 31, dapat ma-disburse o kwarta, eh. Tanaw natin, moving forward, kung how far pilang percent do ro matapos sa LDIP.
17: Okay.
18: Kasi makaroon do LDIP kung akong tanawon, ano pa ang umutsag po ang 20%. So, abo rong proseso. Tanan doon nga banwa, gaagi.
17: Mandatory.
18: Mandatory yan. Kung bago ka nga mayor, kay old ka nga mayor, basta pag-lapse ko, dapat i-update niya niyo, i-update niyo. So, we come up nga na yung Buligan, it, Buligan man ko no, it, na yung taga-DLG, Rono man siya, nga mahabol, no? Dahil nga bukod at mga delaying tactics kung naano patarang okay. Na gininambal, butang natin sa tama nga proseso. Okay. Adin yung na yung government funds ron, ang may mga prerequisite pro government funds bago i-release. Bukong at pareset at butong rong nga mag-abot kayo ito. Nga, daya among gusto. O kaan ba? Gasunod kita dapat. Dahil tanan man karon under sa DILG, ay gasunod kita. So, dahil malang kayo gintable namon to. So, mo pa yung kapatawag, Jet. I hope nga mapadali rin nga ron yung mga pag-formulate karon.
17: Ron. Gani, pwede matagihapon ni Mau kung maihabol nga mai-update yung LDIP before December, which is sa December, pag umampas yun doon, to 5 million, mabalik sa National Treasury.
18: Mabalik sa National Treasury. I one thing pagali, Jet, no? Although gin-approve namon do 2027 yung AIP, it naman siya, in preparation for 2027 doon, nga na yung budget. Conditional katuro, pag-abot sa doon nga na yung province, pag-review, huwag ano mo na-include yung man sa LDIP.
17: Okay, so umagi matagalit review, an-approval it is pay rin yung AIP.
18: Tanan doon,
17: na-submit na ganito ninyo.
18: Na-submit eh, ito yung in-approval matanaman, thinking nga okay tayo mau.
17: Pero may kolaterya.
18: Oo. Galiwa, tuwa imaw na ano na include sa LDIP.
17: Dahil wa kamot updated nga LDIP.
18: Inog update pa yang dayang August or September.
17: Okay. So dapat ihabol gitong LDIP.
18: Gusto ko mahayag man tanan. Eh, ginabinubuon ako sa radyo pati sa bugas niyo ni. Doyon kan wa lalang labis walang kulang. Doyon nga takaran do ina-offer tong information kon ano natabo gid ko doyon nga ron.
17: Okay, so nakatable da butang bagon nga pending. Samtang hindi ma-update dong LDIP, hindi man ma-revise dong AIP.
18: Panangliitan
17: 2026 ha?
18: Panangliitan jet na ma-approve dong AIP, no? Kung wag din man na kami kasayon, approve na mon, hindi man gihapon jet ma-release. Dahil hindi man dukuha magsugot nga, what, wa naangot ro AIP sa LDIP.
17: Hindi pwedeng isugod ro 5 million sa 2027.
18: Hindi, pero budget ka rin ay 2025 siguro, 2026 man.
17: Okay.
18: So hindi mo pwede.
17: Ngayon kung nasugod mo sa 2027, hindi yung pwede dahil nga dapat ibalik mo ni Mau eh.
18: We're hoping for the best nga, ma-update doon, nagmakamak.
17: Pero ano rin komento ka rin ibang membro ta? May bugado ko mong membro at konseho eh.
18: Wa man, Jet. Dahil yung explain ka rin, mayag ni, ano eh, ni PD Palanog. Na una mga itong present through among accountant, which is amenable man mo nga LDIP is kinangan kita sa rikaron nga ron.
17: Okay, so wow, tanagpilit man si
18: Wa man, yun eh.
17: Nga aprobahan nyo kayo dapat do request for revision. Pero una.
18: Paano naman i-revise? Wa nga approve.
17: Ano rin gina-revise mo? Dahil wakat approve AIP.

0: Panandang ni yan explain man to paamo MPDC ni Ma'am Lizelle nga sa session niya bukunyat at makarong kadali ron niya ay i-plan naton o i-submit naton no, it should be all planned
1: maid-aid yun dapat
0: maid-aid ag tanan do sector sa ga-agri sa rin niya rin din ubra natong plan.
1: Okay.
0: Ganyan chit.
1: Misahin lang sa mga numasyano?
0: Ay, doon niya. Din niya, kabay pa nga, nahayagan pa na, no? Wata kami kung ano karon ibutang natin man sa lugar, sa husto. Para, ano, everybody nga, doon niya, may mga maabot pang mga grasya, kabay pa nga, ibutang sa husto. Bukong niya, anak, ihungit, nga, aprobin ninyo ra, ay okay.
1: Para, para sa tao?
0: Para sa tao. No, it's not that. Gaabot man gihapon sa puntong gakililita man to sa punta gihapon doon pag audit yun ba yun.
1: Okay. Thank you, Mayor. SBA, toto.
0: Thank you.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
3: Hopefully, klaro na sa mga nalalabuan ag mahayag na sa mga naduman. Dong, pagklaro ni dating mayor ag isbe member Giserel Templo Nuevo. Ang tama man ni Mao. Paano mo piliton nga ribisahon dong sang kabagay nga uwa kamat inog ribisa? Del uwa nga ni wala kang dapat i-revise kasi wala ka namang dapat i-revise. Doing gilang pinakasimple gilang intindihon. Ano rin mo gina-revise? Ay wakat gina-revise!
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo!
3: Ay, numan siya. Bukod at ariba numan siya ra. Ha? Osmod numan siya.
2: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
3: Good morning, anay, kay Mr. Eduardo Sarcino Prado Jr. na sa Tagarorok na basag kay Engineer Cesar Gomez Taiko. God bless you always, Manu, nasa New Buswang. Kay Attorney Judge sa New Body Marin, nginagapamati na sa Dagao. Good morning, kid. Bah, kahapon nakabatong kita at invitation niya sa Radyo Todo. Ay sagamat, gina, akil ko. Ay hinaga, may press con ko ng akil ko. Pagklarot akil ko, ha? Kurayang pagpataas na naman itpanuktan sa kuryente. Makarong bugan banwa it Hulyo. Mabahog-bahog ra. Nga increase per kilowatt hour.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
3: Ay do increase, ha? Nga matabo banwa. Sa rayang July, ha? Nga billing naton, hay, gaabot sa... pila bang sintimo? Mabahog-bahog ta eh. Matsasubrat ang piso, day 1 piso. Dong per kilowatt hour. O kung nag-consumo ka ita 100 kilowatt hour, sobrang sanggatos. O gadusintos man, dong increase sa mong binagayaran sa kuryente. Kung mag 100 kilowatt hour ka, di paano kung subobrari ka ron, mag 500. O, 1,000 man to. Kung mag day 1 piso, 5 gatos to kung na magpiso.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
3: Ay, sagamat gid sa imbitasyon na Clan Electric Cooperative. Ay, kapo, nakabatong kita at imbitasyon niya. Si Toto Iril Ibardulasa pa na rin nag-deliver kong imbitasyon. Inaga ko no. Ano ba rong explanation ka na takil ko ay? Ano rong rason ita power rating, Chris? Oh, bantayin nyo galing sa kwan. Inaga. Ay, take sa ano na. Sabado nyo na bantayan.
2: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
3: May 10 minutos ba nung nagtariwan sa oras nga alas 9? Eh, tama kagid nung toy. Ay, tao tangani. Hama nagdinaog man sandara. Ha? Hindi ko kita lubos nga maisip. Tapos maghinibayag na kitang mag-inugta sa kitang magpinamati kandara yun.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
3: Pero aton man sa nanggin binatuhan. Nagboto ka man ding dong, di ba? Ay, idol mo man ni Mau eh. Buta mo, nagboto ka man ka na. Ano, wala ko nagboto kagid ka na eh.

0: Ara, manami takonor patakaran makaron sa naman siya. Well and good kung manami ro patakaran sa naman siya. Pero tanawan niyo yung development dito naman siya baga. Development ha? May nakita ba kamong bagong mga development sa naman siya? Basi kung wak ang makita. Di man nabi ako permig agto sa naman siya eh. Good evening sir. Haman ay kanami tarong patakaran sa naman siya. Ro mga regular employee, ro gina papanilhig sa plaza. Ro mga casual, new hire, casual, 9 new hire, dahil kaapin sanda sa sugod, 8 munisipyo. O di ba? Ang galing. Sige lang, pagpati sa imong galamay, nga nagasamad kimo. See you na lang sa 2028. Buhay pa 2028. Hagos 2 years pa tang inugtas inyo. Kung nagaugtas ka mo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, matakto. Liro, tinutuyo kung ta 45 milyon. Ay, siyempre, kundo matabit nasyonal da eh. Local government support fund ay mao. Tanan nga LGU, nakabaton ka ra. Ag sa tanan man nga LGU, numan siya taro may problema. O naman siya, taro nagka-problema. September, anat ni Washington, niga panupod yun man. Ay September schedule ni Mayor Francisco kung nag-deliver ko ng suma kahapon. Ang nabas, okay man. Ha? Huwag matagin problema. Ang ibang banwa, kalibo, okay man. Bisan may mga isyo, ayos, huwag ginagtupod. Pero sa proseso, huwag tatangin problema. Huwag tangin problema sa proseso. Batan nga ni nga batan. Nga majority man ito at membro't konseho kontra man ni Mayor. Ayos man. Hay nagsunod matabi mo sa proseso. Ay, ang nangawahan, haman hindi makasunod sa proseso ang numan siya. Ha? Ing LDIP, wa, gagi ma-update. Expired yun tayo mong LDIP. Ama ko mong December 2025, expired yun mong LDIP. August ka pa yung nag-update. Agid, ang bago nga, buko nita overnight to pag-update it LDI. 3 years, no, labi nga, comprehensive development plan. CDP, aga, LIDP, naman siya kuno, 3 years at aroon naman siya eh. 3 to 6 years doon eh. Depende. Depende sa munisipyo. Ano naman siya? Parang 3 years siya ta. So, tatlong dagon noon nga plano. Development plan it banwa. Hindi lang naman siya. Tatlong dagon or anong madagon doon nga development plan it naman siya. Pero pagbagay ka ron, hindi ka tabasta-basta. Dahil dapat imo karon nga gina patawag. Imo karon nga gina konsulta tanan nga sektor it sa syudad. Sa pagbagay mo ay tatlo or anong nga dagon nga development plan. Ay, August. Matapos mo bagat September, October, November? O base bago matapos dong pag-update ita LDIP. Tapos yun dong 2026. Tirong 5 million mabalik sa National Treasury. Pag bumalik sa National Treasury, ini ang 5 million. 10 million gidron. 10 million karong apiktado. Ay dong another 5 million, wa guntura yun man. Siyempre nung pag-release it 5 million, pag-gamit it 5 million, after nga magamit yung 5 million, maliquidate mo, then another 5 million. Di, kung matapos December, hindi ma-implementar, mabalik sa National Treasury, kanugundong pundo. Okay, matakot na, tinutuyo. O ganun may prosesong ginatawag eh.
1: Mga pasaway sa lipunan may respak na! Radyo, radyo, todo!
0: Haman do ibang mga request ni Mayor Ogie. Adel, ginatinan ako daily nag-post si SB Jerome, 8 agenda. Ginabinasa ko, kagabanan, mga 90% man nga ni, or sobrang aning 90% request ni Mayor, approve man itang gunang bayan. Kung matol ka ginabagabaganda, ginabagabagan ha, ita mayuriya, dong develop ito duman siya, dapat tanan doon naga sugod nga rang request ni Mayor sa konseho, kundi gindis aprobahan kung tara. O galing, out of 100, dahi wagi lang nagka-problema. Ha? Dahil yung arang dagon, masaraya man lang ni nagka-problema. O, yung 5 million, ha, hindi mo mapilit. Dahil wakali sa LDIP, agro gina-request mong revision at AIP, waka it gina-revise. Wala kang pwedeng i-revise kasi wala ka namang i-revise. kasi wala kang AIP.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Diba? Nang alo na Cristobal, good morning, kid. God bless you always, man. Nag-stay safe. More power, man. I'm not one-sided, ha? Siyempre, BBM ka eh. Engineer BBM, good morning, man. Hay palin hindi ka magka-problema, hay both parties kina persona dong kada hugag it kada isa ga. Hindi kong katrabaho at bayad, hay sige nung bilinantay itasaga. Instead niya magsunungan itabaga, hay nagasagamaran, ahay, sama ni makagwapo. Alas 9.17, hatod ganyot PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
1: Todo komentaryo.
2: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-25238-4 Series of 2026.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheesemaker?
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular na regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatags
10: mga butika.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga level sa antioxidants, ang Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
15: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
16: Armando Castillo ng Danday.
17: Tatay?
16: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Todo, komentaryo, inaatrasan, sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad, oras manwa, alas 9.25 na. Basta rong executive ko ng legislative, ini maghilobot, huwag init mahimo. Kaguoyang mga pumuit na sakupan. Actually, may endaron nga ilah. May tanan nga mga local government unit. May endaron nga ilah. Bisan sa probinsya, may ilah man. Nagamiting man, sandaro. Ah, ginistoryahan man endaron mga plano. Ah, programa, aktibidades, at banwa. May mga concern sa local government unit. Ginaistoryahan man doon sa ila. Tao ko nag-iila man sandara. SB Jerombiga, nag-iila man ka mo. SB Toto, nag-iila man ka mo. Mayor Oge, nag-iila man ka mo sa naman siya. Ila-ila. Executive Legislative Agenda. At ako nag-iila. Ano tamigay nga agan po yung agenda. Pwede nga manaming agenda. Pwede man nga hidden agenda.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: May ila, may lidak pa. May legislative, executive development advisory council pa sandaron. Ah, karon ginaistoryahan man. It legislative, executive. Pero mga plano ita banwa. Hay tao. Ah? Hay tao, tana. Wala man it. Sa bagay, yan ay sa kalibo. Makagwapo. Tiya sa kalibo, majority man nga ni ita SB. Pero bukol malanganit kaapin karon ay sambilog ma... Ah? Wah, sambilog malangani. Si SB GR gilang. Ah? Dong kontrapartido. Tanan kaapin. Di ginabagbag man na si Mayor Joris Okro sa council. Oh, may mga nakapending request, urgent request ni Mayor, may nakapending man makaroon sa sanggunyang bayan. Not necessarily abi nga kon kapartido mo, okay lang. Ah, pag gusto mo ay kapartido mo, okay lang, hindi man pwedeng do yun eh. Ah, nga, porke kapartido mo ro Mayor, majority ka mo, kaalyado nyo Mayor ay, okay lang kamo tanan, hindi man pwedeng mauron eh. Ah, dahil maabuso, ag defeated. Arong separation of power, it legislative ag executive. Nga dapat independent dong legislative sa executive. Importante, eksakto. Kung rupagpuna, ay eksakto. Sa lugar ba ga? Tama. Ay kung nung pagpuna wa sa lugar, doon bukod at eksakto ron. Pero kung doon mo nga pag-alsat aliba, aga hindi pagpabor sa gina-requisite mayor or governor, hay bakod nga wati mo sa tamang proseso, hindi taron saga ni mo. Bukon taron it problema ni mo kung gina-question mo dong proseso. Ay kailangan magsunod kita sa proseso, ay kung wak kita kasunod sa proseso, nanungun lang dayon dumatabo.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Nagpinagusto lang rong gobernador. Nagpinagusto lang rong kapitan. Nagpinagusto lang rong mayor. Mauron na matabo ka ron. Kung okay-okay lang permikaton. Mapinagusto, may matabo nga pag-abuso rayon. Nagreneklamo rayon kita. Ha? Magreneklamo waman kita. Diyos mayo. Ang sa modified engine muffler, agang-agang na gid eh. Sunggo na gid kita. Dayang 5 pages nga lang ordinance 2016 pa, hinagat lang pasadahan, dupuok ka, nga problema, hinagat lang balikan. Duwa tamatalakay nga mga isyu banwa, buwas naman kita. Ag makaron may ongoing public hearing sa sanggunyang panalawigan or inquiry. Legislative inquiry. Ngagin patawag, dong sanggo ng palalawigan, pinagi kay SP Apple Kiope. Dong problema at pagbaha, una sa may City Mall Boracay, ginatalakay makaroon sa legislative inquiry at sanggo ng palalawigan, una sa conference hall. kung ano nung resulta, it inquiry o inaga lang or sa iba naman yung mga news and public affairs program. Di ba ka George Makabinta? More power aklan numan siya. Better late than ever. Okay lang late ah. Nakahingagaw ka man.

0: Nangin ka partner sa technical side. Engineer Ding Dong Rubiso, sangagan kong bilog per sa Radyo Tudo Aklan. Jet Reyes po lamang. Nagaiwan na ni kinyo temporaryo it mahida iton mahilwayon magayom nga gahon it Webes. Holyo 23 kita. Trabaho lang walang personalan banwang nagapamati mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Makapasaway sa likuran. Todo may mes. Mabilis sa hilwag. The Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabot ka.
4: Sorry, handa sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag ina makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tao subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton, da bala, kamo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo medyo stress kamo, kinain yung immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system. Correct.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sa immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo. No? Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy?
4: Awa na kay Picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no? Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo sumong lalo na maskara, no? Bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo. Nung butumbo ka to, ikalabuway ka, balungan, tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World
4: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
4: That's why kisagang basa sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes sir JP, oh. Immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid no special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makatulat,
4: magabuti ka. Okay. So makatulat sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ilang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kun medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisan ano nga stress, no? So ini nga mood ini ginadikta ni sang mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes ini nga mga chemicals magkulang ni causes imbalances in your brain. So ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muni ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine and oxytocin which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
5: Sir Boy, dira na ka sa lalay. Ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: May ara iban pareho lang man sila Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas ya happy hormones.
4: No? Correct.
5: Ang isa ya nubo, no? Taas ya stress hormone, wala ma-counteract ang isa
4: na
5: happy
4: na,
5: hormones,
4: none.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 Bio, kay ang D3 Bio Sir Boy nagaserbe ini nga prebiotics, no, or pagkaon sang imo probiotics nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no, plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no.
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no, so amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no, kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no. Ano pag bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa todo, wala ka mang gagiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500. Kag D3 Bio, ilabi na kong ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki
5: kong na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging. Amuman ang aton D3 Bio, ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag-vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumaros ang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay tayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, hay, huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay, tugotang sa idagom, ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, hay, pag-inom na it dayang More Power, hay, nagmayad, ay, imaw. Wow. Ngani, hay, nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, hay,

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman, nag-Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka at kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation, roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katugan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa, at manami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang namin

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba nakamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, Tiyempogon Raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
8: Mas
4: ano kayong
3: ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sila ng diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
11: Chanto niyo mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP, dapat nami kinaya kung kada bugtaw na ito magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatang.

0: Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag-D3 Bio.
1: Informasyon sa ikaayong gawas.
2: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
0: Batchmate mo si Richard?
2: Ha?
0: Batchmate?
2: Magulang sa akon, gawa.
0: Ate, okay.
2: Oo. Mas manong namon si Manong Willy, Bri Villame, Manong, ano pa? Manong...
3: Gabi.
0: Manong Tong.
2: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis? Ama, Martin.
0: Hindi ka naka-guest, no?
2: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ko. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? No? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon? Bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
3: ni isang...
2: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun isang siyang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin, ga-provide siyang elasticity. Gina-attacky ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy, sang adlaw mo, ining grabe kid magpa-balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen, and that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit, because ang gravity, gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo, di nagapadalom, pero kung pasaka mo, nagadula man. So, gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang silingta na. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nagasag, wala nag-fold. Ang amuman, ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Piolo Pascual hair. Damol yan
0: kulong?
2: Eh.
0: Ha? Kulong? Hindi man kulong si Piolo.
2: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
0: Napitoan Friday, engineer.
2: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito DTX 500, Sir Boy.
0: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako, no, correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ka protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Ning kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga nga akong tupad balaya, kaya panagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay base ka DTX 500. Ha? Base ka Martin C. No? Ang munang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang

0: kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imolawas. It prevents, hindi man gid nga punggan niya gid nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging. Kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
1: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano? Kung naga DTX kag
2: yes, Sir JP, no. In addition, no, sa functions ang collagen, no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan o kumapilasan bala,
1: Dasi
2: mas dasig mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen, no? In fact, ang balik Sir JP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton ng lawas. So samtang nag-a-edad kita, ang atong selula, nag-a-edad man Sir JP.
1: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
0: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
1: Ati, amuna na pari Richard, thank you. Sa,
2: so, ang gakatabo na Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
1: Okay.
2: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
1: Amo mangyapon.
2: Vitamin A. Vitamin C.
1: Justo!
2: No? So, ang ini nga mga vitamins,
1: small amounts,
2: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
1: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
2: Hindi si Richard de la Torre.
1: Richard Gomez, namin ko.
0: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
1: Oo. Akong babae.
0: Siya naga-double kay Anjo Sono. Ang Juliana.
1: Ang abnormal.
0: Hindi man ang.
1: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
0: Nag-text na ganyo.
1: Si Lian, daw mahamot usang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligang ka niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boys ang ilok?
0: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man ga-ringkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pag-idi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
0: Swabi.
1: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, sir boy,
0: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood no taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila, utot-utot lang, upset stomach, utot-utot daw, gasul, butangan lang nila siyang bulubad yusan, amang Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon, kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics, kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na ka mo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony-forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre, samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula, ano naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik na UTI.
1: Yes, and of course, ang para sa marami ng circulation, Sir Boy,
0: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ini nga food supplement may maca, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving of nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung palanakit sa muscle mo.
0: So, sakto lang init, kampiyon ang
1: kumatarapin. Kasundo, kasulod, sa yung laki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, Ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kaka-experience, kaga masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
0: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
0: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
0: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkat to sa panmasya. Pagpuli, nay, di ng bulong ko, ala da sa lamisa. Di-tri bayo malang niya, para malang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanat. Ay, ang di-tri bayo, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatanting aparte may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, oh, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant ni naman? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit dyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Inisang effect sa imo dyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo dyan. That's why amat-amat kwa ang sakit dyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo dyan, kayang-kaya man pat yun. Sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may paris na, no? Tapos mong paligo, dapat may ugalion, mag gatawag mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat klinika defresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatugas, gatawag nga underarm body odor, kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag yung salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kasi syempre, hubin ang inyong cellular permi, no? Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyong digestion, nagapanami sa inyong mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Pecha 23 na po tayo sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Gisrel Narvar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balita ng atid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, lalaki arestado sa ikinasang drug bypass operation sa bayan ng Banga.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang lokal, nakainom ng motorista, sumalpok sa kasunod na van.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At van bumangga sa pader ng isang bahay sa Calibo. Driver umano'y nawalan ng kontrol.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Resolusyon para sa mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa laban sa modified engine muffler, inaprubahan na ng SB Calibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, mga gusaling itatayo at i-retrofit dapat sumunod sa building code ayon sa OCD6.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Iba ba ang headline balitang regional, pagtatago at pagkagutom, nagtulak na sa suspect ng pananaga sa isang kagawad na sumuko.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Marcoleta Espiritu naghain ng not guilty plea sa campaign donation case.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang national, BI may impormasyon sa umano'y plano. BI may impormasyon sa umano'y planong pag-alis ni Rimualdez sa bansa ngunit hindi natuloy.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At Senate Impeachment Court naglabas na ng sabena para sa mga financial records ni VP Sara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Nawala ng tiwala ng mga Pinoy sa China, tumaas sa 64% Okta ayon sa Okta Research.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang international, Zelensky sinibak ang Army Chief ng Ukraine.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, US gumastos ng $37.5 billion sa digmaan laban sa Iran.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Gilas Pilipinas bumagsak sa number 39 sa FIBA World Rankings.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa showbiz news, Mr. Beast ikinasal na sa nobyang si Thea Boyacen.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline balitang negosyo, BIFAR hinigpitan ang patakaran sa panghuhuli ng alimasag.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa health news, CHR nanawagan na wakasan ang stigma laban na sa may HIV.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Also, 11:38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Arestado ang isang lalaki matapos mabilhan ng illegal na droga sa ikinasang drug bypass operation sa Rosal Street Poblacion, Banga noong gabi ng Miyerkules. Inilalang suspect na si alias MM na sa legal na edad at residente ng Barangay Kerodo, Banga. Nabilhan ang suspect na isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 1,200 pesos na bypass money. Samantala, na-recover din sa posisyon ang karagdagang isang sachet ng illegal na droga. Dinalang suspect sa Banga PNP at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sugatan ang isang nakainom na motorista matapos itong sumalpok sa kasunod na van sa poblasyon Numancia madaling araw nitong Miyerkules. Ang motorista ay 20 anyos, residente ng Puok, Calibo at nasa impluwensya ng nakalalasing na alak habang ang 52 anyos naman na residente ng Makato ang driver ng van. Sa imbestigasyon ng Numancia Municipal Police Station, parehong papunta sa bayan ng Makato ang mga bihikulo kung saan nasa unahan ng van. Pagdating sa lugar, doon na umano sumalpok ang motorsiklo sa likurang bahagi ng nasabing van. Dahil dito, bali ang kanang binti at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng motorista na binigyan ng paunang lunas ng MDRMO Numancia bago ito dalhin sa ospital. Nasa kustodiya na ngayon ng Numancia Municipal Police Station ang parehong bihikulo para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa karagdagang balitang lokal, bumangga naman sa pader ng isang bahay ang isang van sa barangay Tigayon, Calibo matapos umanong mawala ng kontrol. Ang driver bandang alas 4:30 ng madaling araw nitong Huwebes. Kinilala ang driver na si John Peter De La Cruz, 38 anyos at residente ng Balete, Aklan. Batay sa investigasyon ng Calibo Municipal Police Station, mula sa bayan ng Balete ang driver at papunta sana ito sa isang terminal sa bayan ng Calibo. Subalit, pagdating sa lugar ng insidente, ay nag-lock umano ang manibela ng sasakyan dahilan upang mawala ng kontrol ang driver hanggang bumangga ito sa gate bago tuloy ang sumalpok sa pader ng isang bahay. Nadamay rin sa insidente ang isang sasakyan ng may-ari ng bahay. Nagtamo naman ang mga gasgas sa kaliwang bahagi ng katawan ang driver. Nasa kustodiya na ng Calibo PNP ang van habang hinihintay pa ang pasya ng may-ari ng bahay kung magsasampa ito ng reklamo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa ibabang detalye, balitang lokal, inaprubahan ng sanggunang bayan ng Calibo ang isang resolusyon na humiling ng mas mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa laban sa paggamit ng modified engine muffler sa mga motorsiklo. Ayon sa resolusyon, patuloy umano ang pagdami ng mga sasakyang gumagamit ng modified and amplified mufflers, lalo na tuwing gabi sa bayan ng Calibo na nagdudulot ng matinding ingay at perwisyo sa mga residente. Kasabay ng mahigpit na pagpapatupad, nakasaad din sa resolusyon ang kahalagahan ng pagsasagawa ng information at awareness campaign upang ipaalam sa mga motorista ang mga probisyon na umiral sa ordinansa, kabilang ang mga parusang maaring ipataw sa mga lalabag. Kasamantala, inaatasan din ang resolusyon ng Municipal Mayor Calibo Municipal Police Station, Municipal Public Safety Office, Municipal Traffic Management Unit, Land Transportation Office at iba pang kinakulang ahensya na tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa at magsagawa ng kaukulang aksyon.
0: Todo balita.
1: Samantala, malabong marikonsidera ang kahilingan ni Numancia Mayor Ogie Enero na rebisahin ang 2026 Annual Investment Plan or AIP ng bayan dahil sa kawalan ng updated Local Development Investment Plan at hindi naaprobahan ang naturang AIP. Ayon ito kay sangguniang bayan member Jesterel Templo Nuevo. Pahayag ni Templo Nuevo, hindi maaring rebisahin ang 2026 AIP dahil hindi ito naaprobahan ng sangguniang bayan matapos ang late submission at hindi pagsunod sa tamang proseso na itinakda ng DILG. Ipiniliwanag din ni Templo Nuevo na hindi pa na-update ng lokal na pamahalaan ang LDIP na mahalagang bahagi ng proseso sa pagpaplano at pagbuo ng AIP. Dagdag ni Templo Nuevo, kasalukuyan pa lamang umanong isinasagawa ang proseso ng pag-update sa LDIP, kabilang ang konsultasyon sa iba't ibang sektor na sangkot sa pagpaplano ng mga programa at proyekto ng bayan. Maliwanag pa niya, hindi pa umano maisama sa proseso ang ilang panukalang pondo dahil isinasagawa pa lamang ang konsultasyon sa mga sektor.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Umabot sa 17 ang entries ng lalawigan ng Aklan sa Gawad Galasag 2025, ang taunang pagkakilala sa lokal na pamahalaan at institusyon na may mahusay na implementasyon ng programa at sa Disaster Risk Reduction and Management or DRRM ayon sa Office of Civil Defense o OCD Region 6, kabilang ang Aklan sa 124 na local government units sa Western Visayas na nakilahok sa Regional Recognition Program. Pinakaraming entries ng Iloilo na may 37, kasunod ang Negros Occidental na may 28. Tigi 18 naman ang Antique at Capiz, habang 6 ang mula sa Guimaras. Layunin ng Gawad Calasag na kilalanin ang mga LGU at institusyon, rehabilitation kaugnay sa mga sakuna at iba pang kalamidad upang mapalakas at katatagan ng kanilang mga komunidad.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Los 11:43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Inaalalahanan ng Office of Civil Defense or OCD6 ang mga nagpapatayo ng bagong gusali at nagpapasa ilalim ng mga lumang istruktura sa RIFA through fitting na mahigpit na sumunod sa National Building Code upang matiyaka ang tibay ng mga ito laban sa lindol at iba pang kalamidad. Ayon kay OCD6 Director Raul Fernandez, malagang sumunod sa itinakdang pamantayan upang mapanatili ang structural integrity ng mga gusali at maprotektahan ang buhay at ari-arian ng publiko. Samantala, patuloy ring isinusulong ng Department of the Interior and Local Government or DILG, tatuwang ang DOST, DPWH at iba pang ahensya ang pagpapatibay ng mga pampublikong infrastruktura sa ilalim ng Local Infrastructure Learning Hub upang matiyak na ligtas at matatag ang mga ito sa panahon ng sakuna.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, sumuko na lang sa mga otoridad ang 56 anyos na suspect sa pananaga ng isang barangay kagawad sa Kulasi Antique matapos umanong pahirapang magtago at makaranas ng matinding gutom habang iniiwasan ng mga otoridad. Ayon sa Kulasi Municipal Police Station, naresto ang suspect sa barangay Osorio sa pamamagitan ng hot pursuit operation at nakikipag-ugnayan ng pulisya sa kanyang kapatid. Naharap ang suspect sa kasong frustrated homicide kaugnay ng pananaga sa barangay Kagawad sa barangay Flores noong Hulyo 19. Sa imbestigasyon na paggalamang tinaga, umano ng suspect ang biktima matapos silang magkaroon ng alitan sa isang selebrasyon sa barangay bago ito tumakas at nagtago sa kabundukan.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Samantala, lipad naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: National. National.
1: Naghain ng not guilty plea sina Senador Rodante Marcoleta at kapwa akusado niyang si Joseph Espirito sa Santigan Bayan kaugnay na mga kasong may kinalaman sa umano'y hindi idineklarang campaign donations noong 2025 senatorial elections. Nahaharap si Marcoleta sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Habang kapwa rin niyang itinanggi na Espirito ang kasong paglabag sa naturang batas. Nagugat ang mga kaso sa umano'y 75 million pesos na campaign donations na hindi umano itineklara sa Statement of Contributions and Expenditures or COCE. Kasalukuyang nakaditine si na Marcoleta Espirito sa Quezon City Jail sa payatas kasama ang iba pa nilang kapwa akusado.
0: Todo National. National.
2: Samantala, kinumpirma ng Bureau of Immigration or BI na nakatanggap ito ng impormasyon hinggil sa umano'y planong pag-alis ng bansa na ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit sinabi nitong hindi natuloy ang nasabing biyahe. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, batid umano ng kampo ni Romualdez ang umiral na derogatory records at mga travel restriction laban sa kanya. Aniga, pinapatupad ng ahensya ang batas sakaling magkakaroon ng aktwal na pagtatangkang umalis ng bansa. Nauna nang sinabi ng Office of the Ombudsman na makatanggap ito ng kapanipaniwalang ulat na ilang beses umanong nagtangkang umalis ng Pilipinas si Romualdez sa kabila ng precautionary hold departure order ng Sandigang Bayan ugnay ng investigasyon sa umano'y katiwalaan sa flood control projects. Samantala, itinanggi ng kampo ni Romualdez ang aligasyon at iginiit na nanatili siya sa bansa at handang harapin ang kasong isinampa laban sa kanya.
0: National. National.
1: Naglabas naman ang Senate Impeachment Court ng Sabena na nag-uutos sa pagsusumite ng tax records, bank records at mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus na naipadala na ang mga Sabena sa mga kinaukulang ahensya at institusyon para makuha ang hinihinging financial records. Hiniling ng prosecution panel ang mga naturang dokumento bilang bahagi ng kanilang ebidensya sa impeachment trial. Ayon sa kanila, mahalaga ang mga ito sa pagtalakay sa alegasyon sa impeachment complaint na nagsasabing may umano'y hindi maipaliwanag na yaman ang Vice Presidente. Saklaw din ng subpoena ang ilang financial records ng asawa ni Duterte na ayon sa prosecution ay may kaugnayan sa kanilang isinusulong na investigasyon.
0: Todo National. National.
2: Tumaas sa 64% ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing hindi dapat magtiwala ang Pilipinas sa China. Ayon sa resulta ng second quarter 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Batay sa survey, mas mataas ito kaysa sa 55% na naitala noong Marso. Sa kabuang bilang, 37% ang nagsabing somewhat distrust. habang 27 naman ang nagpahayag ng strongly distrust. Samantala 14% lamang ang nagsabing may tiwala sila sa China at 21% ang nanatiling walang tiyak na pananaw. Pinakamataas ang distrust sa Balanced Luzon na may 67%, sinundan ng Visayas na may 63%, Mindanao na may 62% at National Capital Region na 59%. Nangunguna naman ang Mimaropa sa mga rehiyon na may 94% na distrust, habang sumunod ang Caraga na may 88%. Sinagawa ang face-to-face survey mula Hulyo 4 hanggang 11 noong 2026 sa 1,200 na adult respondents sa buong bansa. Mayroon itong 3% na margin or error of error sa 95% of confidence level.
0: Todo National.
1: Alas 11:49 na at lipad naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Sinibak ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si Army Commander-in-Chief Alexander Zersky bilang bahagi ng pagbabago sa liderato ng militar ng Ukraine. Nangyari ito ilang araw matapos ding alisin sa pwesto ang dating Defense Minister na si Mykhailo Fedorov. Ayon sa mga ulata, matagal lang may hindi pagkakaunawaan sina Zersky at Fedorov kaugnay ng direksyon ng reforma sa sandatahang lakas. Papalitan si Zersky ni General Mykhailo Drapatie na kinikilala bilang isang veteranong opisyal na may malawak na karanasan sa larangan ng digmaan.
0: Todo International.
2: Dagdag detalye, balitang international, umabot sa $37.5 billion ang nagastos ng Estados Unidos sa kasalukuyang digmaan laban sa Iran. Ayon kay Defense Secretary Pete Hegseth, umihiling din ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump ng karagdagang $87.6 billion na pondo, kung saan $67 billion ang inilaan para sa operasyon sa Middle East. Sa pagdinig ng Capitol Hill, ilang beses nang naitala ang talumpati ni Hegseth matapos na itong gambalain ng mga anti-war protesters na nanawagang itigil ang pambobomba sa Iran at Palestina. Nagbabala rin ang ilang senador na posibleng humantong ang sigalot sa isang matagal at magasto sa nadigmaan.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports. Umaba sa ika-39 na pwesto ang Gilas Pilipinas sa pinakabagong FIBA Men's World Rankings matapos ang third window ng FIBA Basketball World Cup Qualifiers noong Hulyo. Mula sa dating ika-36 na pwesto, bumagsak ang pambansang koponana ng tatlong baitang kasunod ng mga pagkatalo nito sa New Zealand at Australia. Nanatili namang ikapito ang Gilas sa Asian Zone na pinangungunahan ng Australia. Inaasahang magkakaroon ng panibagong pagbabago sa rankings matapos ang susunod na laban ng Gilas kontra Jordans sa Agosto 28 at Iran sa Agosto 30.
0: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: Dako naman tayo sa showbiz news sa balitang artista. Ikinasal na ang kilalang YouTube content creator na si Mr. Beast o si Jimmy Donaldson sa kanyang nobyang si Tia Boysen. Binahagi sa social media personality ang larawan ng kanyang beach wedding sa kanyang social media account. Naging engaged ang dalawa noong Enero ng makaraang taon matapos magkakilala noong 2022 sa South Africa sa pamamagitan ng isang mutual friend. Si Mr. Beast ang kuno-unang YouTube content creator na umabot ng mahigit 500 million na subscribers.
0: Todo balitang showbiz. Balitang
1: showbiz. At para naman sa balitang negosyo.
0: Todo balita.
1: Inigbitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ang mga patakaran sa panghuhuli ng alimasag sa ilalim ng Fisheries Administrative Order No. 277 para mapangalagaan ang yamang dagat at matiyaka ang pangmatagalang kabuhayan ng mga mangingisda. Kabilang sa mga bagong patakaran ang paglilimita sa 500 metro ng kabuang haba ng gel net na maaaring gamitin sa pangingisda. Ayon sa Department of Agriculture, makatutulong ito upang mabawasan ang hindi sinasadyang pagkakahuli ng mga marine mammal at iba pang protected species, habang pinanatili ang kakayahan ng bansa na makapagluwas ng produktong dagat sa pandaigdigang merkado. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco P. Yo Laurel Jr. na mahalaga ang pagpapatupad ng sustainable fishing para maprotektahan ang kalikasan at mapanatili ang industriya ng pangingisda sa bansa.
0: Todo balita.
2: Para naman sa health news, sa balitang pangkalusugan, nananawagan ng Commission of Human Rights o CHR sa publiko na tawakasan ang diskriminasyon laban sa mga tao may HIV kasabay ng paggugunita sa Zero HIV Stigma Day ngayong Hulyo 21. Ayon sa CHR, dapat iyakin ang pantay na pagtrato at access sa serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Batay sa datos ng Department of Health, umabot sa 4,633 ang bagong kaso ng HIV sa unang taong buwan ng 2026, kung saan ang malaking bahagi ay mula sa mga kabataang edad 15 hanggang 24. Binigyan din din ng CHR ang kalagahan ng maagang HIV testing at pagpapagamot kasabay ang panawagang pagtulungan ng lahat ng sektor upang makalikha ng ligtas at eksklusibong kapaligiran para sa mga taong nabubuhay na may HIV.
0: Todo balita.
1: Alas 11:54 na atin yung napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Gisrel Narvar ng Radyo Todo, kaibigan.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billione Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Aksyon.

0: Anita, hindi palalang pasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Todo, aksyon.
1: Mga katradlaw, Banwa ita kanibo may katradlaw probinsya Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad sa itong kagapagililiba sa pagpagayag ita programang Todo, aksyon. Mga katradlaw kita, ita Webes Pizza 23 na kita Banwa sa buwan ita Hulyo, Dagon, Dosmel, 26. Oras na lang, barwaro kagapag-aabi-abi, agapag-apalamyaw, ita maidigraga hapon na may kapagpamati sa Tonya Magasuki, gatagapagamati, sa kabilugan niya, Banwat na Karibo, kabugusan niya, probinsya Takyan, sa kutob, kumagabutan ko ato nga pagpangalagad, magkaro ka edisyon, ita to nga pag-ililibaro, ang kong gingkinyo, Banwa, nga pag-welcome, pag-apalamyaw, ita ma

0: amtang sa piyak kamahin pilapa kalaga balita sa aton nga pag-ililiba makaroon karaga hapon. Yaman banwa sa aton karaga pagpangalagad no mga katodo aron dahi karabanwang insidente or bomb threat na ang natabo na sa bahing kara kung banwa kara italtabas ang nagkaresulta banwa nga hagus tewang adlaw nga ging kanselar na liga ron dahi karaga klase ita pila kabaga espilahan banwa una sa nasambi karaga lugar agin pabut sa gabanwa ita aton nga altabas sa PNP aga anda na kara makatodo nga gin refer dong pila kabaga ebidensya nasa opisina ita regional anti-cybercrime unit o na karon sa regional office mga katodo agod aga makastart na banwa rong pagpagusisa agod nga mapadasig nga ma-identify banwa aron day karang responsable saray karang mga bomb threat aga gin kaalarma nagligad karang mga ginadlaw ita aton nga mga manunudlo mga estudyante una sa banwa ita altabas aba sinagagaom karang mga katodo aron day karang mga responsable ang apisar karang gagamit sanda kara itry karang mga fake account ay hindi sanda ma-identify banwa ita to nga taga regional anti-cybercrime unit aba sialipat kamo mga katodo nga maabu na ro na sampulan nakasuan banwa may kantanan sa ronday karang pagpagapta no itry karang mga minsay banwa nga nagakriar kara ita pagpanik sa pinanaton ka mga estudyante mga manugturo sa bilog naton nga Western Visayas
1: bawat balita hindi palalampasin
0: na kay kunaton ka na banwa nga matandaan na mga katodo mabalikan arong sitwasyon iya sa aton sa banwa kara ita kalibo ang madasig to banwa no nga nakabuo ita pila ka mga ebidensya aro aton nga kalibo PNP insigida ginpatigayon de karang pagpangusisa agin dangop sa opisina itato nga regional anti-cybercrime unit mga katodo that's why nga na madasig mga katodo nga na-identify aron day karang nga responsable kara banwa saray karang nga seryeman dati itry karang nga mga insidente sa pila ka mga eskwilahan iya sa aton sa banwa kara ita kalibo aso trataron ta banwa sa aton nga pagpangalagad sa aton nga pag-ililiba Radio Todo Aklan samtang sa piya kabahin no day kara banwa gagin patigayin kara nga operation ita aton nga banga municipal police station bypass operation against banwa sa rode kay nga sangka persona matapos gabag baligya itray kara nga illegal kara nga droga sa aton nga mga kapulisan oldo banwa no nga pamaliba droga nga panginwaga rode kara nga suspect o galing no ko ulihi imora nag-admiter nga imaw ay nagagamit gidman ita rode kara nga illegal kara nga droga mga katodo right after rode kara nga operation nga gimpatigayin kabii una karon sa banwa kara ita banga. Nagakangawa kita banwa, no? Apisar ka, grabe ka id-id. Aro mga police operation niya ginapatigayon it aton kaga mga kapulisan. Pero sa gapon, do aton niya mga kaimahuran, padayon sa gihapon nag-engage sa pag-imbulbar, sa paggamit at pagduso. Ita ronday ka nga illegal ka nga droga mga kaabyanan. Wagid man siguro banwa, no? Ita unang pagnoong. Tanangid man sa uli. That's why nga hindi na ninyo kainangyan. Nga hugaton pa mga katodo. Asa ka kamo mag-isip nga ungkaton. Aro inyo ko nga pagkaimbulbar sa roday ka nga illegal nga droga mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakamahin, roday ka nga mga katodo. Nga sige apon. Padayon niya ginapatagayon nga paghimo, no? Ita pagpatrolya. Implementasyon ita corpio iya sa aton sa banwa kara ita galibo kaya day kara gasulod-sulod gagabi naman banwa rong maid-id aga pagaronda ita aton yung mga bifat na sa publisyon kama naman do aton nga kalibo PNP aga kaibahan man karon siyempre do aton nga alkaldi ita banwa kara ita kalibo aga para gaba pa siguro git banwa no kay nagliligad kara gaba gabi during no sa implementation corpio sa aton nga banwa at kalibo aming ko wagid no ita mga apprehension wagid karat may gimpang sita mga katodo or gindaga abi no mga katodo nga mga inunga ang nagawarang mga katodo ya sa aton sa banwat kalibo during saray ka nga kasagsagan na ita corpio sa aton nga banwa ita kalibo garo day kara banwa no nga nadakpan kabii nga tuyo kontakto mga katodo nga mga panakaw sa sangka panimagay hindi karon sa may area ita kaano aga mabilo mga katodo no nga naon siya mito randa karon nga plano kay halinda sa banwa karitabanga no ronde karagadaywa Aminor di dadon sa bilog di karama katodo agradak panto banwa itapina na ton kabaga residente una karon sa sambi karaga barangay ama katodo kayo anda karon katuyan siyempre manakaw kay ruday karaga bagay agagin suod makatodo wara banwa no itatawo ama katodo o galing maswerte nga natay upangdan ay tapina na ton kabaga pumuyo auna karon sa sambi karaga lugar that's why ito nga ginsapupo agin daga sa ton nga kalibo municipal police station aron day karaga daywa kabaga binatilyo banwa nga nagdayo pa iyan sa aton sa banwa itakalibo
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: kaya magkatodo ro pila kabaga balita no nga tong kabaga tawat ligwa pagatrataron sa aton nga pagililiba magkaroon karang hapon sa giapon ha padayon kang magkatodo nga magkapadaga inyo kabaga minsahe pila kabaga pagpanamayaw concern nga gusto ipagabot sa aton nga pagpagalagad magkaroon nga hapon kaya aton gito nga pagatawat ligwa no sa kabilugan ko aton nga pagililiba. Sagi po na paki-like aga paki-share dato aga pagpangalagad ag siyempre paki-palo no da mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Agod nga mangin mas updated kamo no sa managakanabo iya sa ton nga bilog nga probinsya ita Aklan. Mga imbukada ni banwa nga minsay nga gimpadaga sa ato aga pag-iliba makaroon ka nga hapon. Maigig nga hapon na may gapagpamati sa ato nga magkaapin una sa Isla Carita Boracay. Akanday bro Russell Senyeres sa kay Papang Sunny, good afternoon. Daw sa Senyeres family sa Barangay Yapak, Boracay. Yaman kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Tangalan. Una ka din parang Romil Kahilig ha, sa Manok-Manok proper sa cargo port nagamonitor man makaroon ka nagabaga panyempo. Now kay Bahan si Pipoy John Paul Argelia siyempre sa ato yung mga truck driver una. Ang nagapatagayo dito pago ilabas makaroon ka nagapanyempo maayad-ayad gid nga Udro Adlaw. Una ka din parang Jerome Madraso sa may sityo Tambisaan sa Barangay Manok-Manok Boracay kay Kapitan Raymond Quinto maayad-ayad gid nga udto una sa may sitio Kabanbanan sa Barangay Manok-Manok Boracay Island Malay Aklan. Yes, sa aton yung mga kapin ha, sa aton nga Kadibo Shopping Center ha, sa aton yung mga barbero unang nagapamati makaroon ka nagabagapan niyan po siyempre o naman sa may Jaime Cardenas in Avenue sa The Boss Barber Shop may gig nga hapon ag may nga Odra Adlaw na kay nung Woody Dabara sa Uyutrong sa aton mga negosyante na Karim Baboy Baka nagapamati samtang nagapupaway makaroon ka nagabagapan niyan po kamusta araw aton nga negosyo no sa aton mga negosyante nagkaroon sa may Uyutrong maayday giga pagpamati ang may giga kahaponan nun. Siyempre kayo nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center sa mga taga Chamsi Restaurant. May giga Udradlaw no, sa mga customer o nang nag-uwi labas. Daw na karon sa karinderya ni nung Ili Navarra maayday giga pagpamati. Siyempre sa kay Sergino Ambito. Arong gwapong principal it Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School. Una karon sa Arcangel sa Banwa it Balet nagapamati makaroon ka nga mga panyempo. O naman na kayo nung Harley dito mas sa Harley's Bindungguhan maayad-ayad man nga Udro Adlaw aga sa ato nga mga drivers una no, nag-uwi labas makaroon ka nga mga panyempo. O kayo nga gawa manami magigop ita mainit ka nga sabaw no, kayo mauganon dung panyempo no, kayo na ka nga kaaga-aga baga no, mga katodo ya sa aton sa Banwa Kraita Kalibo. O naman kay Master Nonoy Nicolas sa Nelas Etery. O naman kay Paring Onyok Junior Relente sa Barangay New Buswang sa Ayos Lang. Sa Relente Family nga nagapamatigid makaroon ka nga mga panyampo sa aton niya pagpangalagad. Oy kay Sir Ramon Mundia, una karon sa may Barangay Bagto sa Banwa Kratleso. At sa kay Mrs. na, no, kay Ma'am Maymay Mundia. Sa wakas tumama, gid man ako halipat, kay basi makungkun si Bibi, yung man ako ni Minsyonar. No, may giging pagpamati sa maalwan niya mag-asawa, no, kay Sir Ramon at kay Ma'am Maymay Mundia. Una karon sa may Barangay Bagto sa Banwa Kratleso, nagapamati sa aton niya pagpangalagad. Siyempre, una kay Jam Jam Andrada sa Rocksken Motor Parts. Arong mayad nga mekaniko ni Sir Ramon ag siyempre sa mataga RK Ukay Ukay. Una karon sa Kulasi Antique. Sa kay parin Jonel Gregorio sa Gregorio Family sa Bacau Sur may mga hapon na may kapagpamati. Kay Ma'am Rusi Isog sa Barangay Andagaw, good afternoon. Kay Part Benji Pastrana Salbino sa mataga Barangay Istansya may mga Udra Adlaw. Tanawin na ton sa Adlaw Kraita sa Bado, Parter. O naman ha, kay Nini Arnel Pilayo sa Istansya. Kay paring Lionel Valencia nagapamatiman sa Estancia Calibo. Una kay kagawad John John Fernandez daw nga manug kapitan ita barangay Estancia. Speaking it Estancia, syempre nagapamatiman makaron si kagawad Hel Reyes. Sa Reyes family no nakaron sa may sitio kabugakan barangay Estancia Calibo. Nagamonitor gid ra always no sa ato kagapagpangalagad no sa kay kagawad Hel Reyes. Ang magabalik man nga kagawad ita barangay Estancia naguli gid dalin sa iba kaga pungsod. Mga katodo no si kagawad Hel Reyes. Sa kay kagawad Michael Villanueva Basolina sa matagabarangay Lagin Banua West ano man siya. Kay Migo Carly Torres Sansago sa Sansago family sa Islet Boracay. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney Australia. Una kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand. O naman kay Madam Noemi Santa Maria sa Dubai aka Bocol Queen. Kay Madam Bel Orsola sa Hong Kong nagapamati man makaron. At siyempre kay Sir Roger Lucero Nagales always managa monitor sa ato niya pagpangalagad ka mga katodo. Kay Sir Mario Torreya no sa California. California gid man ikaw Sir Mario. Halipat ako no. May gig nga hapon na. O naman kay Maria Nilia Sambrona. Sa mga taga-barangay paningayan sa Madalag, Sanday, June, Senior Sambrona. Si Glenn Sambrona at kay Alan Nimes Girardo Senior nga nagapamatigid na no? Makaroon sa mga taga-barangay paningayan sa Banwa, Karta, Madalag. Kay Juby na Ingi, happy viewing. Agauna kay Cloyd Beltran. Kay Madam Bina de Catore, may bang pagpamati kay Atong Oreta. Tambal, una karon sa Banwa Krat na bus. Good afternoon.
1: Action.
0: Kay Jeffrey Cabal, no? Una karon sa Katiklan Public Market. Nagitatamyo, ginanaduan ako nga kumpare kay Neil Boy Labastera at kay Ilsi Tambong, no? Happy viewing. Una ka na bro, Yuli Garbo, ha? Sa mataga Global Paint at RG Paint, no? Sa naman siya. Agya karon sa Purok 5 sa si La Serna, maayad ay gaod adlaw. Aga siyempre ron sa mabuot no nga mag-asawa nga tag-ana daw kay Sir Dante at kay Mamrut Garbo maayd ay giga pagpamati. May 31 minutos man wala ka 31 sa oras ka rito alas 12 oras mga katoda atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Action.
0: Your cup of success healthy gut healthy life. Gani sa ato nga mga katodo, sa ato nga magigmangod kapingin sa mga mahilig una magkape. Hindi lang kita dapat basta-basta nga kape. Dapat rong kape nga ato nga pag-aimnon. Ayrong kape mga katodo nga may una nga manamigid nga benepisyo para sa ikamahilig ato nga mga kagawasan. Ginarekomendar na mo na pag-inom Eat More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Lagyan mo na sa nga mabakardong More Power sa Broadcast Center sa 2nd floor kung ka sa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Kay Mabon Antonio Magkatodor nagpahayag kung ano kay piktibo sa anda nga magagawas umpisa nga Sunday nag-inom Eat More Power. Kaparas gid Auntie Jessie Marte nga sukit More Power ang nagapamati gid makaron sa Marti family una sa Roas Avenue iya sa Banwa It Calibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik na talaga magdetalit aton gin headlines nga balita dugang nga mga mensahe ang naging pabot aton nga magigmangod balik ka na ton pagkatapos anay itpila ka mga reminders.
1: Todo, action! Todo, action!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Siningati On.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Southon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, nito October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Todo Aksyon! Aksyon pagana sa pananghalian! Todo Aksyon! Todo Aksyon! Todo Aksyon! Kapag may balita, may aksyon! Todo Aksyon! Todo Aksyon! Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
14: Balik sa itong kapag-apangalagad sa itong kapag-iliba, may 43 minutos banwa na kataliwan sa oras ita alas 12.
13: Todo Aksyon!
14: Sagi po na padayin ka muna kapamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynaldo Banjola, no? Yes, ato gagapag-iliba, magkaroon ka na hapon sa aton nga pag-pagayag, no? Sa programang Todo Aksyon.
13: Kapag may balita, may aksyon!
14: Hoy, magiging nga hapon, ha? Aga may pagpapamati kay Nini Doneza. Good pa pa. Congratulations po kay Mary Francine Cesar Apadios for winning gold medalist in 10th Asian Pinkaksilak Championship 2026, no? Halin sa kay Ma'am Nini Donasa, no? Nagpapamati, magkaroon ka nagahapon sa atong pagpangalagan. Oy, kay Buboy Josel Caliso, no? Nagpapamati, mano, nakabalik na yung kaboy sa iba ka pungson. Ako naman kay Papang Bernie E.B. Sate, nagamonitor man sa atong pag-ililiba, kaibahan. Si Papang Vini Clarete. Aga una kay Ma'am Juan, kay Ma'am Reyes, no? Kaibahan ni Papang Bernie, no? Mga katodog nagapamati. Yes, ato kagapag-ililiba. Magkaroon kaga hapon sa aton nga palatuntunan. Kay Ma'am Bilia Lozero Crispino, no? Sa matagabarangay Aliputos sa Banwa Itanumansya.
13: Aksyon!
14: Yan ang kita magkatodo no, sa pagkatao italigwa no, sa pinagkabaga balita. Gato nga pagkatrataron makaroon ka edisyon ita anton nga pag-ililiba. Now kaina magkatodo no, ranton ka nagasanggod ang panalawigan e kung nga probinsya katakan nagpatigayon. Now itry ka nga legislative inquiry no, may kantanan sa aroday ka nga problema no, ita pagbaha baga nga na-experensyaan ina ko sa may area kreta Dimol Shopping Center sa Barangay Balabag no, sa isla kara ita Boracay. Actually hindi laman gani kara Dimol no nga area kay maabo pa una nga baga lugar sa isla Boracay ro mga manaba nga porsyon na ita aton kaga isla nga naka-experience sa man kara banwa no, ita makaroday kara nga baga scenario. O galing nagliligad kara nga baga di Domingo no, mga katodo ay mingko nakasentro no, ro ray kara nga komento ita aton nga magigmanghod matapos aro to karang pag-ugan-ugan no, tagatong typo na ligad no, nga na-experiensyahan kay na nakitaan itapila na ton kabaga bisita no, mga katodo gin post sa social media no, mga katodo ro day karaga problema nga sa namba na ton kabuhay na ngani no, ga problema una karon sa isla Boracay kay bangod nga manaba nga area aro day karang portion no, or day karang area karita Dimol. Magkatodo kayroong katuyuan karaban, may tatong ka nga sangri ang panalawigan nga ma-address na, no, mausuyan na baga ita konkrito karaga solusyon. Agod nga hindi na banwa ma-experiensyahan. Una sa nasambi karaga lugar, kapinggid, noro aton. Nga mga bisita kay sa ito man banwa, sentro, rurek karaga area nga Dimol. Mga katodo, una gikaroon hagos. Kaabuan, daton karaga baga turista kay di karoon karaban, warong agagyan man di karoon, no, kung mag- paad to ikaw sa beachfront, no? Asakop, ita Barangay Balabag.
13: Aksyon!
14: Agahagos, di karoon ka, unamat, durong sentro, ita pinanaton ka mga bisita. Ang nagabubakasyon sa mga karakong isla, kara ita Boracay. So, bako nga rin magkatodo sa pila ka mga problema, no? Nga, kinahangan man nga ma-address, no? Ako baga, rung solusyon nga nagakaangay agbagay nga maitao, no? Sa nasambi ka problema kay Sambilo gabi sa mga nakita, no, nga rason magwas banwa sa Ruray karaga lugar is manaba, no, kay halimpa man dati magkatodoro, Ruray karaga area nga ra, no, ginabaha kay hamba ganit tapila na ton ka mga kay mahuran, nauna karo sa isla kay Tabura, kay gaming ko, kakuuna, baga, no, tagwa pagin ma-develop, it mayadro ato karaga isla, ngayon ko, di karo nga area is medyo pang kanipaan, baga, no, nga area, manaba, may sapa, di karon, no, kumbaga, gintambakan ng di karon nga area kay matapos nga ma-develop na rong isla kaya ita Boracay kay gimpatidugan kaya ita pila kabaga establishment.
13: Todo, aksyon.
14: No, mga katodo, so may una karabanwa, no, nga mga pamagi, no, nga sarang nga matumar o mapatigayon, no, nga maaksyonan. Aroday ka nga problema kung pwede ba, may una ka nga makalabi alternatibo nga kung pwede roray ka nga area nga, no, mga katodo kay tubig uwan, no, nga nag-stack di karon sa lugar kay Bukolamat, di karon sa may area kat Dimol. No, mga katodo, may mga naghalin pa karaga mga tubig, no, halin sa pila ka mga area una sa mga iping karaga resort. No, mga katodo kay sambilog, no, sa mga pamaagi abi, no, nga para nga mabuor de karaga tubig, no, di karon sa area dapat makakonektasan da. No, sa linya ita aton nga atsesa, no, mga katodo o galing mga katodo kinahangan ang mag-comply, no, rung management itry karaga Dimol sa pila ka mga requirements nga kinahangan, no, dapat magpaidagom sa water quality test, no, mga katodo. Di karon sa area ag may igapatigay pa karaga inspection, no, mga katodo, kay daya rung uwa pagid, no, ma-comply, no, kung management itry karaga Dimol, kay although nga hambagin kay ina ni Engineer Yulo, no, nga sa part nanda wata problema, no, nga ako baga makapasasanda, no, kung within di karulat ang area, no, asaan dagat ba sa paypay kreta Dimol, no, nga tubi. Ako galing, siyempre, hay, may una o takaroon na kahalo, no, halin sa iba to, namisyon na to, nga iba, baga resort, no, nga una man dong doyhon itubi, nag-aad to di karun sa nasambit karaga lugar. No, mga katodo, no, kay dapat abi, no, ma-identify or masiguro, no, nga ruray karang mga tubi di karun, in kaso gimano nga i-connectar, no, sa linya itaton karon nga chesa, no, mga katodo, hay dapat bukod ita kung baga bukod baga ita mix, no, mga katodo, kay rung kadabi linya itaton karon nga chesa is gin design para gat ano sa rain water, no, mga katodo. So dapat sigurado gid, no, nga hindi man kontaminado syempre, no, aro ray karon nga area. That's why gani ambay kay na ni attorney former board member, no, nga abogado man itry karang management, no, kung Dimol, no, mga katodo, si attorney Sodosta nga nag-apilar man siyempre root bulig, no, sa pila ka mga ahensya ganatungdan like Roton karang Chesa, DNR, DPWAs, dong PEO. Aga siyempre sa part ita LG Umalay nga mabuligan, no, kay willing, no, ro haumata, no, ro management itry karang nga Dimol, kay siyempre kahit sanda ro mga business establishment una aapiktado gid siyempre pag once nga maexperyensyahan ro day karang nga pag ababaha, no, nga makatao karabanwa ita hindi man manami nga impresyon, no, sa aton kay gabaga bisita especially banwa una sabayan kara kung isla kara ita Boracay, no, mga kaabyanan.
13: Aksyon.
14: Sa ibang atin ato mga katodo, doon nga portion kay inakabahin, no, itagin patagayin ka nga legislative inquiry, ita aton ka nga sanggur nga bayan, ita probinsya kay Takyan, agod, no, nga atrataron nga para nga ma-address, no, ruray ka nga prasante ka nga problema, mga katodo, una sa isla ka ita Boracay.
15: Sir, do you need still to have a permit or whatever?
16: For just only to access the manhole, you need to have the permits, and then for ano na, we need to have the permits because that one is the manhole is on the sidewalk.
15: Okay, so can we ask the reaction from either CESA or the DNR relative to that?
17: Hello, good morning everyone. I am Engineer David Davis Pisan, Project Engineer of CESA for Boracay. With regard po sa Dimol, or not just only Dimol, any establishment in Boracay na kailangan nila na mag-connect nung mga drains or rainwater na downspout para dun sa drainage line ng Boracay. They need to comply or they need to request or to have a clearance from PEO, Senro Boracay DNR, and CHESA, and then local government of Malay para dun sa payagan sila na mag-connect dun sa drainage, available na drainage line kung saan nearest na available na drainage line. So, si Dimol, along main road, meron naman siyang accessible na right of way. Pwede siyang makapag-connect dun sa main road, and then meron din siyang option na pwede siyang mag-connect dun sa pumping station. Yung existing na pumping station one near Jollibee. So, base dun sa drainage na connections, na isa sa mga requirements doon, kailangan na magkaroon muna ng water quality test at saka inspection doon sa kung ano yung drainage facility nila. Kung hindi masigurado na hindi mix yung sewerage na pipe or ang sewerage na dumi nila doon sa drainage water. Kasi ang drainage system ng CHESA pumping station, nakadesign lang siya purely rainwater lang. Wala po siyang pre-treatment facility to cater yung sewerage na water. So, para mapayagan yung not just only Dimol, para mapayagan kung sino yung mag-a-apply, kailangan muna nila pumasa doon sa Class SB na water quality na nire-required ni DNR. So, kung hindi sila makapasa doon, hindi rin sila makapag-connect doon sa drainage system natin. So, sa ngayon, si Dimol kasi, dahil sa malaki yung area niya, as per sa Kwan, meron na silang written na letter requesting for CHESA na mag-connect sila dun sa pumping station. And then, na-approve naman sila dun sa application na yon. Pero meron lang silang kailangan i-comply yung prerequisite nga na kailangan nilang pumasa dun sa water quality test na until now, hindi pa na-comply for the sake na kailangan pa nila i-improve yung drainage facility nila sa ngayon. As for Engineer Yulo, meron silang improvement na gagawin. At the same time, maglalagay sila ng bagong mas mataas na specs ng pumps to cater yung volume ng drainage water.
18: Yeah, yes, thank you, Engineer. No? That was the presentation of Engineer Yulo, I believe, just now, that they will be acquiring a big
19: machine,
18: pumping machine. Now, my question, I would like to go back to the issue of the, what do you call this, of the quality. You said the quality of water that has to be for CHESA to accommodate the runoff water from the mall.
17: Yes,
18: so
17: sir.
18: They have to pass the necessary
17: standard. Yes, sir.
18: Any reaction from the mall?
20: On AMB directive, especially on Clean Water Act, you cannot discharge water through the body of water land without treating. It should be treated or Class SB water. So even if we pass the water quality test before, CHESA cannot still operate their system. That what I am pinpointing with this diversion of canal along that on the uptown side going straight to their system, because that one I can say it's also polluted. Even if we're going to throw our water to the pumping station, yet it might be, I can say no, or I can say yes, that they are operating their pumping station because of the contamination on the other areas. So that's only, that's why we decided not to utilize the pumping station, because it should be, if ever that we're going to throw the water to the pumping station, it should be parallel to that pumping station on the operation of our pumping and pumping of Chesa, especially if it happens Saturday, Sundays, there is no something like that, there's no operator or what things happen, still it all will only circulate. That's why now we are pumping to the our water straight to the road. So that's only the problem that arises. For now, with our project, our proposed project, this is only a surface runoff water that I think no need to test, because it is dry during dry time, and it only water will goes only to the pipe going to the holding tank, and then that's the time you're going to pump it out on the drainage system at the main road. One more thing is that, because as I said before, that the water that goes to the mall is come from the nearby areas. So if we're going to elevate the road on our access road on the side, still has got a problem on the nearby areas also, because there's no more outlet to goes out.
19: Wait. Medyo magulo eh. Sa tingin ko kasi we are not, hindi kami technical, ano. In short, yung sinasabi mo is, hindi kayo pwedeng mag-connect sa Chesa because of the water quality?
20: We are allowed.
19: Tama ba yun?
20: That is the one condition of Chesa, that we need to pass the water quality. We did naman the water quality test. That is passable. Only the problem that arises is that the canal of in the other areas is also contaminated. That's also that the Chesa cannot operate their system on the process of the EMB requirements.
19: So you're saying, sinasabi mo na yung sa inyo is okay, makakapasa kayo.
20: Yes.
19: The problem is, may mga tubig na galing sa isang area or sa other areas na pumapasok dun sa inyo. Is that correct? Exactly. Am I correct in understanding, in my understanding of your statement?
20: There is a canal straight to Chesa pumping station.
19: Okay.
20: We are separate areas.
19: Yes.
20: So this canal goes straight to the pumping station, which this canal is also polluted. So even if that we are past our water class SB, and then it mix to what water that combines,
19: yes,
20: on the time that Chesa cannot also operate their pumping station because of the Clean Water Act.
19: Meaning to say, merong halo, nahahaluan.
20: Yes.
19: In short, nahahaluan yung tubig na galing sa inyo.
20: Yes.
19: Although nakapasa kayo, granting na nakapasa kayo, still, hindi pa rin ma-process ng Chesa because may contaminated na halo galing sa ibang lugar.
20: Yes.
19: Okay. Now, saan itong lugar na ito?
20: Yan yung sa along Sabungan, Bulangan Sanguna. Kaya ang ginambal ko kay Kagina nga, ang ining kanal na to before was already closed down and was diverted to straight directly to the pumping station of Chesa. Because there's no more outfall in the beachfront, that's why they diverted it, they make the canal to go straight to the pumping station, catering all areas that are lowest portion.
19: Okay.
18: before we proceed, no? May I ask anybody from LGU Malay if you could confirm itong sinasabi ni engineer tungkol dun sa drainage system na yung tubig is contaminated na galing sa ibang lugar, na doon lang napupunta sa kanila because mababa yung area nila. Supposedly. Kasi hindi naman pupunta yun doon pag hindi mababa yung lugar nila. Am I correct? Before you answer, LGU Malay. Engineer Yulo, tama ba ako yung sinabi ko na tinatanong ko kung pinapa-confirm ko yung from LGU Malay yung sinasabi mo na yung mga tubo doon, yung mga drainage system?
20: May drainage system doon, may mga manhole doon, nandun din yung ang... I'm not so sure kung ang line ni BIWC, especially sewer line, nandun din sa loob. But if you look at it with the water, it's really blackish on that area. Maybe you can... we can test.
0: Mr. Chair.
18: Okay. Before I acknowledge the Honorable Jupiter Gallinero, may I first solicit some reaction from LGU Malay?
21: Good morning, Mr. Chair. My name is Engineer Victor Sibal, official representative of our municipal engineer. He was not attending today because he was attending another meeting in Iloilo. So, yung sabi ni Engineer Yulo na drainage nila is connected sa uptown, and then the uptown drainage is connected sa pumping station at Yesa.
18: I think hindi. Ibig niya sabihin, galing na tubig sa uptown, pumupunta sa kanila.
20: No. There is a canal from uptown to along the stretch going to Chesa directly. We are not mixing our water to that system. What I am saying is that we are pumping our water straight, supposed to be straight to the pumping station with that canal. So it mix with that area. Hindi siya interconnected kasi nandun lang yun sa taas. Ang pipe na yun, supposed to be, na ilalagay. Hindi sa kwan. So, ang tubig doon is stagnant. Wala, hindi siya overflowing.
18: Okay.
0: Excuse me, sir.
18: Engineer, si Board Member Gallinero first before Engineer Tapispisan.
21: Okay, just so, a trip, sir. Just clarification with regard dun sa...
18: Okay.
21: Kasi mako-confuse kayo eh.
18: Kaya nga.
21: With regard dun sa ina-explain ni Engineer Yulo at saka ni Engineer Vito, just to give a brief na history with regard dun sa sinasabi nilang drainage. Ang drainage po kasi na yon ay... kung maalala po ni... SP Gallinero, yun po yung lugar ng dating drainage, na which is siya po yung konektado simula doon sa Henan papuntang creek na creek bar, yung bumbum bar, which is na dati doon lumalabas diretso sa Prat Beach yung drainage outfall. So ngayon na-block yun, sinarado ng DNR during 2018. And then yung lumang drainage na nandun, meron siyang drainage na papunta dun sa pumping station 1 to cater yung lahat ng sa lumang drainage na yon or lumang creek na naging drainage na to cater yung runoff niya. So, during 2018, ang mga area na yun is occupied as private property na. Bali, may mga kanya-kanya na yung bakod, hindi na siya accessible. Yung mga drainage doon na, kahit na ngayon, puntahan natin or ibisitahan, ang mga area na yun is na-occupied na ng mga resorts, na which is not accessible na by public. Kasi may kanya-kanya na silang gate na nakalagay na no trespassing private property. Pero yung sa ilalim doon, dumadaan yung drainage. Which is na-block din siya dahil doon sa water quality niya na contaminated, Linakon din siya ng DNR during that time. Sinarado siya. So ngayon, ang tubig doon, dahil sarado na yung mga drainage doon, nagkaroon ng proposal si DPWH Renew 6. Yun yung tinatawag namin na collector drain, which is constructed in the front beach. Na nandun siya bilang sa 25 plus 5 easement, na doon siya sa isa sa mga area na yung vegetation area na pwede siyang malagyan ng pipe. So nag-construct si DPWH ng SDPE pipe, which is to cater yung surface runoff ng mga low-lying areas na hindi makapasok doon sa main road na drainage. So ngayon, itong si collector drain na ginawa ni DPWH, doon papasok yung surface runoff ng bawat hotel na mga low-lying, na nabilang sa low-lying areas, which is doon sa start from the mall, Manggayad area, doon papasok yon sa collector drain. Na which is, ang flow naman ng collector drain, simula doon sa station 1, lalabas siya ng lugutan sa may Kingfisher, Lugutan Beach. So, sa ngayon, ang sinasabi ni Engineer Yolo, ang water quality nila, kaya nilang ipasahin kasi gagawa nga, i-improvise nga nila, i-renovate nila yung facility nila to comply si doon sa water quality na kailangan para maka

0: With regards sa with respect to elevation, si Dimo lang pinakamababa. Kaya sa ngayon, every time na magkaroon ng malakas na ulan, magkakaroon ng baha si Dimol. Siya ang pinakaunang babahain sa area ng Boracay. Sa Central Boracay, siya yung pinakaunang babahain kasi siya yung pinakamababa at lahat ng tubig dun sa katabing property pupunta kay Dimol. And then, yung nagtitrending sa Facebook, yun palagi ang unang napupuno or unang tumataas ang tubig dun sa area na yun. So ngayon, ang tubig na sinasabi ni Engineer Yolo sa kanilang area, plain water lang. Pero ang dito sa galing dun sa mga ibang property, dahil dun nga sa possibility na may mga contamination, hindi siya sigurado dun sa water quality na yun. Na either yun ay contaminated at hindi siya sigurado na papasa yun sa class SB na sinasabi. At wala silang magagawa dun dahil that is nature eh. So every time na magkaroon ng malakas na ulan, pupunta sa lugar nila
1: okay.
0: Ang contaminated na tubig.
1: Okay.
2: Ang paggana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon.
3: So kaparte mga katodo, no, itagin patagang kainang inquiry, no, ita Anton Caragasang, kuri ang panlalawigan. So sa part, no, ita management, ita Reka Gadimol, kumbaga, kampante masanda, no, nga, makapasa no sa quality itry karang water quality test no nga patigayon abi ugali siyempre sa part aro rek raga baga atubi nga nagahalin ana sa iba karon nga portion itry karang area sa pila ka baga resort una ado yun dong hindi sigurado nga base contaminated mga katodo that's why nga hindi man pwede yagi nga makakonekta sa linya ita Antonio Chesa una karon sa isla kara ita Boracay mga kaabyanan
2: action
3: no mga katodo no dahil kararong pila ka baga scenario sa rekrang problema, no? Ita rekrang area kareta Dimol, da although kababuhay nila kaya badirag, ulkay sa namban naton, pero lugar nga magkatodo, manaba, no? Magkatodo, kay kuuna ron, parang may una di karong ginahambay, ita mataga isla kareta Boracay, ngayon kung may mga sapa-sapa, pa di karong karang area, parang kanipaan, baga, no? Ugaling, siyempre, gin-develop na, no? Magkatodo, ruray karang lugar, gin- develop, no? Area, gin pang patidugan, itry karang baga, establishmento, no, magkatodo, ag every time nga maka-experience siya kita, no, it maunganon karaga panyempo, rung buy lugid kara itatubi, mga katodo, is di karon nga area, kay bangod nga ni, nga manaba nga portion, ruray kara nga area kara it dimol, mga kaabyanan. Dugang pa, nga mas pagid, no, nga wala na nag-level sa aton nga karsada, kay during sa rehabilitation, it aton karaga isla karita Boracay, mas pagid, no, nga nag-angat, ro aton nga karsada sa pinaka main road, mga katodo, akwaton karaga isla kara ita Boracay. Asurong katuyan man karaga katodo ni tanton karaga sangguni ang palalawigan agod nga hindi no para nga mag-usoy kabito man na ita bagasugun sa rodek karaga problema kundi rong katuyuan nga matawaan na karabanwa ita konkrito na no, nga solusyon roray karaga problema that's why kaina na nag-apilar no si attorney Nolly Sudosta sa part ita imbiap no sa part ita management kung Dimol na no, sa pinanaton ka mga ahensya nga natungdan like sa ato karaga DNR, sa CHESA, sa LGU, no, sa ato karaga province, no, mga katodo, nga mabuligan, no, sa karaga presente, karaga sitwasyon, mga katodo, agod, ang madasig nga ma-address. Roray karaga problema, mga katodo, itapagbaha, nga na-experiensyan, una karon sa may area karat Dimol, nga posible man siyempre makataura banwa ita, hindi man, no, manami, ang impresyon, sa imahe kuwato niya isla tabura, especially, no, kung, ma-experiensyan, una itaton karaga baga bisita while nga nagabubakasyon una sa bahin akong isla ita Boracay.
2: Ang paggana sa pananghalian. Todo aksyon.
3: May 13 minutos man wa nagatariwan sa oras kara ita ala una sa to gagapag ililiba makaro karaga hapon sa to gagapag pangalagad no sa to gagapag panumalik aron dugang pagaraga balita no aga pagsikarnaton sa mga reports itaton karaga baga todo reporters no sa to gagapag ililiba. Siyempre, oras sa tudkinyo banwa ita PLDT Home Fiber Prepaid. So maksas ta sa only with PLDT Home Fiber Prepaid, mag PLDT Prepaid na. Sa ato nga pagpanumalik, nung duga pagkabalita, balikan ta pagkatapos patdugang nga mga pahanamdam.
2: Todo aksyon!
4: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Anli, free Anli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake
6: ayun
5: po niyo
6: naman,
5: yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na-experience experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Southon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu,
9: isang ka-teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Man, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga. Kitang

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasaimang ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
9: Balik sa tagapagapangalagad sa tagapagililibang may 21 minutos ba nung nagkataliwan sa oras kara ita ala una.
8: Todo aksyon.
9: Now yes, sa tagapagililibang no, sa tagapagpalatuntunan sa pagpagayag ita programa nga Todo aksyon.
8: Todo aksyon.
9: Now yes, sa tagapagililibang no, i-check na nato ang linya. Itaton karaga baga Todo reporters. Now, kay katodong Justral Narbarag, katodong Rolly Boy Herrera, sa pila ka mga balita, gada tipon.
8: Toto, aksyon!
9: Now, aga iga ba siya na magkarag-karaga hapon sa ito nga palatuntunan, naka-standby si katodong Justral, sa pila ka mga balita, nga iga ba siya na magkarag-karaga hapon.
8: Radyo Todo, live, report, report!
9: Sa line number one, katodong Justral, with report, please come in.
10: Katodong Reynald, nagpanawagan ka rin itapag-ubot, aga patas ka na katodong Reynald niya pagtrato. Prusang ka nga matapos ka doon Reynald nga kumpis ka hon bagay tatong karang Malay Auxiliary Police rung baligya ka doon Reynald ita na karang nanay sa mga kakanin una sa may isla Karita Boracay kung nagtaligid ka nga Hulyo 21 ka doon Reynald. Suno sa Facebook post no it mismong unga nga ka doon Reynald ka BA na ito nakita ra is umpisa pata ka doon Reynald ka 2005 kung 2005 ngayon nagkabaligya o takarat mga kakanin doon na karang unga ada karang nanay una karang sa isla ita Boracay para man katodong Reynald nga itaguyo doon na karang pamilya dahil yung katodong Reynald ng Sulukana dahil katodong Reynald
9: sin particular da ka katodong Justral sa Bitsprand
10: Roger that
9: katodong ay bawal nga yung mga vendor sa Bitsprand ginregulate na rong operation una tanan nga mga ginabawal katodong Justral ay ginadakop gin una sa Bitsprand no kay nagliga drone gin patuman itato nga LGU Malay. May mga abiso man karon before man mag-issue citation ticket, mag-confiscate mabaligya. May mga notisya, may mga ginatao man karon na konsiderasyon, no? Ginapadumdum, ginapaintindi giganda. Pero kung pasaway na ginpauman-uman na, dahil siyempre basi kung napuno naman doon ito ng mga enforcer sa Islat Burak, kay katodong Jisrael.
10: Roger that katodong Reynald, nagtawag kita sa pangkarang Malay PNP regarding katodong Reynald.
9: Actually,
10: sa concern.
9: Actually, hindi rin ito Malay PNP kay Municipal Auxiliary Police. So, kilagan natin sa video ron si Sir Gino Vargas.
10: Diyan katodong Reynald nga, sunok matangali ka sa itong otoridad, ito ka sa Islat Boracay katodong Reynald, may ginatakaw ka na rin permit katodong Reynald no, sa mga natawag ka rin mga abundant vendors nga bawal katodong Reynald pagbaligya mismo sa Front Beach itatong ka rin nga isla ita Boracay sa vicinity ba katodong Reynald ita Front Beach itatong ka rin nga isla Boracay aguna man na katodong Reynald nakabutang man sa permit nga ginabuunan da sa tourism office katodong Reynald kung sa munisipyo ita isla ita Boracay nga kung siya nga tabasa na katodong Reynald pwede magbaligya aga kung siya sana pwede katodong Reynald sa pesto una ka sa isla ita Boracay apang raya matangara nung issue nga nakatutorial o kundi nga concern naging ano nga naging tawag ka naging post ito sabitan ka nga is nagapangayo mo naman mo katodong Reynald, itapatas nga pag-trato nga sunuan ni Kana, pero araw na katodong Reynald, sunuan pa tala sa post mismo itao nga, nga doon mga tawag karama, mga inginit buot katodong Reynald nga, sige, das itabaktas na karang sa atong karang Isla at Boracay, ay hindi basta-basta matap na itatong karang mga otoridad.
9: Ay, katodong Jezreel, hindi na itong pwede nga rung saga itiba, itao na itong kay, saga ni Juan, itao na itong kay Pedro, hindi na itong pwede rekompara katodong Jezreel, kay kung may ordinansa nga ginasunod, ginapatuman, normal malaro, nag-implement tar malam do aton karaga mga enforcer sa katodong Jezreel.
10: Rodrigo katodong Reynald, simpre kung saga-saga gitarang
9: saga gita pa to nagligad actually hindi naman siguro imo ra katodong Jezreel actually di, dati kabo-abo na nasitahan una sa una nag-resist iba o galing naintindihan na lang karon katuyot atong LGU katodong Jezreel kun nga maayos no maibutang na sa eksakto mabuhay nga mga dirag-on nga nag-exister o nagapilagustugang ro aton nga mga vendors una ro mga commissioner una karon sa Bispan pa atong Isla at Boracay.
10: Tama rin katodong nga Reynald, no? Para man matuod, makontrol doon natawag ka ng mga abundant vendors. Ngayon ba rin katodong Reynald, ka, may mga pila ka mga video kita karang nakikita nga masyadong harassman sa mga pila ka mga turista. Una ka sa Isla Ita, Boracay, katodong nga Reynald, medyo buwan mga sa lugar man. Doon pag baligya man ang nakarang katodong Reynald, nakara sa Front Beach, ito itong karang Isla Ita, Boracay. No, so waging pangutana natin kung natawag ka ng may mga pilang kareklamo katodong Reynald, nakara sa itong karang Malay PNP regarding sa mga makarang rais. Wa pa man katodong Reynald, no? Tagdangop kanda no regarding sa nga concern ida nga nga unga katudong nga Reynald, no syempre unga manimo katudong Reynald di matagal mo masaga nga baka paguwa manimo ka tan nga testamento no regarding kasi anang nanay man matutu ito Reynald atong atong nakipag-agawan no ita na karang baligya sa atong karang
9: aron bagaro pa aron aron do ang magunon katudong Jezreel nga kita hindi kita pwede yagi nga makatao kita komento sa mapig-od nga video nga aton kada kita kay wa kita nakasayog no kung ano matutuod kada sitwasyon. That's why gani nga tama ka importante nga mapasabat doon doon natungdan like ra aton nga municipal auxiliary police no nga makitaan di karon sa video nga ron agud nga maplastar no kung ano gid ro matutuod kada nga nagkaginabo aka katodong Jezreel.
10: Roger dot katodong Reynald. So dapat natawag ka nga every sides katodong Reynald. May statement kita mabuo para kung haman bagaging kumpis kay mo to, haman bagaging dakop, haman na nakipag-agawan katodong Reynald, imo bara is by permit nga magbaligya ita natawag karang kakanin o na karang sa printi
9: karang hey, baway bawal nga sa Bispan. Hindi na pwede nung kay bawal nga. Paano kayo short permit sa Bispan kay bawal nga ni mga vendors?
10: Doon ka itong Reynald. So, makakaginungat pa nato, no? Pero, statement, itatong karang Boracay, atong karang Isla Ita Boracay, o kung natong karang tourism office, regarding ka itong Reynald.
9: Kontak ka si Juan, si, kontakon mo si Juan, si Chino Vargas, kay imo rong makita sa video nga ron, tag, membro ita Malay Auxiliary Police, no? Agod nga makatao imot anak roga statement, may kantanan sa rin karang concern ka itong Jezreel.
10: Roger dal katodong Reynald. No, so bukod kara katodong Reynald no sa pagsecure mata at iba kara mga municipal police station, ya sa atong mabugo sa probinsya, ya man sa atong kalibo PNP makaron isa wa man katodong Reynald, no it mga pila ka mag-respond diyan no atong mga awtoridad, partikular sa pila pagidya para mga municipal police station, ya man sa atong karang mabugo sa mga probinsya katodong Reynald. So ra mato dani nga report, mo magali mga initial nga report, magali sa atong area of responsibility para sa todo action na command si katodong Jezreel Narbar na Radyo Todo. Ay bigyan.
0: Radyo Todo Live. May balita, may aksyon. Todo aksyon sa pananghalian. Todo aksyon.
9: Amoy gyud siya mata sa report ni katodong Jezreel Narbar na may kantanan sa rekreng video do gagin post buga sa social media itaunga. Ay try kra nga sang ka vendors no man katodo una karon sa isla kara ita Boracay. Do pero day bi kra gagin upload no nga video man katodo isa makita nato nga minko nagagawan basta tud baligya. Korek kraga vendors kay sa ato nga pagkasayod ban wagin regulate naro operation una ginabaway gid una sa beachfront mga katodor mga vendors una that's why gani nga hindi naton pwede makatodo nga irason ngarong saga ni Tampulano to itao naton di ba ga doon kasi mabuhay abing mga dinag-o nga digapi na gusto lang man mga katodo bisan aware naman gani nga baway una no sa beachfront ay una sa Japan si Gigam baga that's why nga gin regulate itato nga LGU Malay dong operation una sa beachfront mga katodo kayong katuyuan nga mabutang sa eksakto mga katodo agod nga maaboy dong dahil kagapila ka baga reklamo nga ra no una kung sa isla kara ita Boracay
0: action
9: no ang baga din Sir Chino Vargas no kay imaw gidra makita ta sa video no mga katodo kay siyempre imaw naga obligar gid lang no gina gampanan na gid lang ro ana ko nga obligasyon no mga katodo bilang sambilog sa mga enforcers no member ita Malay Auxiliary Police una sa isla ita Boracay. Check taman anay rong linya ni katodong Rolly Boy Herrera.
0: Radyo Todo Live. Report.
9: Live sa munisipyo Kalibo sa line number 1 katodong Rolly, pasok.
11: Yes, katotohanan rin na natodo pa amrong atong magkaroon nga local government unit in the Banwat Kalibo, alkat third bagong Kalibo Rescue Competition 2026 na may daywat ka mga kategori sa secondary level sa para sa private and public school kategori katodong Reynald. No, rong pinaka-highlights ko nga anda nga ikatang activity na ang mismo sa atong malapit nga broadcast center for now. Ya ana ron pila na ka mga event no or activity sa patigan sa Magsaysay Park but by July 25-26 to sa gaon sa La City sa gabi ay may mga activity na sa 19 Market Street sa bucket with not tying and fire extinguisher relay then din sa may sila sa La City my first aid relay sa may area street ng basic life support challenge again at my Martelino Street yung vehicular extrication no kaya at kay mga lugar na sa aton nga may public plaza particular nga sa apat kay mga kalye sa Banwat Kaliborong Kapatigayon ng mga activities para sa third bagong Kalibore Rescue Competition 2026 samtang magkaroon nga daw na pagdaman sa aton nga ang aton nga local city honorable mayor Jules Bautista Superstang ka chair of order number 050 26, no? Ang kusin na sa advisory for class suspension sa talang niya public and private school sa kindergarten sa senior high school, no? There is a schedule of power interruption at Aklan Electric Cooperative na mag-start sa 9 to 4 o'clock in the afternoon. Sa mga kapitado ng mga areas, sa mga bilog na Banwat Poblasyon, Arong Andagaw, Terminal Street Avenue, Santa Monica, Litong, Ada Mobo, Barangay Bacausur, Ag Norte, Ag Blisay, at kaman naman Old Buswan. Sometimes, arong atong nga handle ni Alcalde, Banwat Kalibo sa Makaron, na sa Metro Manila naman, no? So dahil mag-attender, mag-abato at siyang award sa kipitigan niya 50 years parole and provision administration nga giniwat sa siyudad at Hilo. So yun ang pinakamanga activity na atong nga ginatapang saniya sa atong nga area of responsibility. Para sa production, ako naman sa katulong role boy Herrera sa todo Eligan.
0: Radyo Todo Live Report Report Balita May Aksyon Todo Aksyon Malalampasin ng Radyo Todo Radyo Todo
9: Abogin kasi amat sa report ni Katodong Role Boy Herrera direkta sa Tonyo Municipio kita Banwa Ita Kalibo sa pilag kamaga balita nga gimbasyada magkaroon karaga hapon sa uga po nagkikita Banwa no sa tiyempo sa ito nga pag-ililiba magkaroon karaga dlaw Ita Martas Waybes Rung pilag kamaga balita nga matamagabutwa ta matatawar sa ito nga pagpangalag at magkaroon hapon bantayan sa pilag kamaga news and public affairs program it Radyo Todo sa Aklan Malang kita nga magailibati naga nga dlaw sa kapareho karaga oras sa kapareho nga programa ang programang Todo Aksyon Partner nato sa Technical Science si Katodong Rigi Plancio. Ako man din Katodong ng Kaaksyon magkaroon karagang hapon si Katodong Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
12: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
13: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
14: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay, nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
13: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
15: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
16: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
15: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
17: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Mayandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
18: Sanfon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
18: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
18: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang ibo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compounds! Yan ang panubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ito lang po. Aga Mindoro po na. Kaya ba 83 na ito?
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat patatak na vara.
6: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akon mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee. Agud dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, anuman po kasi daw siya na ano, Pacemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: May family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis! TDX 500
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with DVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rod testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hmm. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new. Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry located at Kalibu Shopping Center also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: Sundown Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! May powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500!
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
8: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
9: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Monday!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, nag-drive siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
1: Ito ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
2: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
5: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi, kung gabi, ihi ako ay pwede tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom kita mo at More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, anuman po kasi daw siya na ano, Pacemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sandang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sandang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
0: for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibo Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydi pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly.
12: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
14: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
15: Thank you very
14: every
15: much.
14: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
15: Tama.
14: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
17: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
18: Go! This is my radio. Hit after hit.
19: I love this station.
20: They're always on.
16: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Santon
5: Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
10: Mm-hmm.
11: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, ganyan. Tama.
11: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
10: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
12: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
15: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga natungod mabawahod dito ang benepisyo raan ang kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masira ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw.
0: For longer life.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na laban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Alam!

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitin. Tapos, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
7: buhay.
8: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
7: magdulot ng enerhiya,
8: naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso,
8: at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
8: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
8: at positibong buhay.
7: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
8: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
7: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
10: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
10: Layuning maibahagi
9: ang kagalingang hatid
10: ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
10: patotoo,
9: karanasan,
10: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
10: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
10: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
9: Kuya Boy,

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudulang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli.

0: At yung syempre sa atin, ang adibo naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4 in 1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan, ang tawag na po kayo. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Lola Mary na lang.
0: Lola Neri, okay po. Lola Neri, taga saan po kayo?
1: Dito po sa KM4, La Trinidad, Benguet.
0: La Trinidad, Benguet. Okay, La Trinidad, Benguet. Okay po. Nanay Neri, ilang taon na po kayo?
1: Yes,
0: 63. 63, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, nanay?
1: Yes, sir.
0: Matagal na po ba?
1: Marami ng kahon ang naubos ko.
0: Maraming kahon ang naubos po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko dito sa radyo.
0: Narinig niyo po sa ating programa. Nung narinig niyo po sa ating programa, nanay, meron po ba kayong iniindang karamdaman noon, Nanay Neri?
1: Mayroon itong kwan, likod ko.
0: Ano yung likod po ninyo?
1: May lumbar spine kasi ako eh.
0: Okay, matagal pero na po ba yan? Ano pong sabi ng doktor po sa inyo?
1: Wala naman, basta nagbigay lang ng kwan.
0: Nagbigay lang ng gamot?
1: Ng gamot.
0: Okay
1: pero
0: po.
1: Pero wala naman.
0: Okay po. Nanay Neri, doon po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kumusta? Ano po yung naging epekto po sa inyo nang araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Neri?
1: Maganda na ang kwan, pakiramdam, masarap sa tulog.
0: Opo.
1: Tsaka yung UTI ko, medyo maganda na rin ang kwan. Dali ng pag-ihi.
0: Dati po, Nanay, kapag ang isang tao po may yung tinatawag pong lumbar spine, yung pong sabi po ninyo, ano po yung nararamdaman ng isang tao na meron pong problema yung lumbar spine na tinatawag po ninyo, Nanay?
1: Sumasakit itong balakang ko hanggang dito ng sa kwan.
0: Sa may likod, sa may gulugod.
1: Oo.
0: Sa may gulugod.
1: Hindi naman sa may gulugod, dito lang sa may kwan, kita.
0: Okay,
1: sa gitna ng kita at saka puwit.
0: Okay, yun po yung masakit. Sabayan pa yan ng UTI, nasabi po ninyo.
1: Oh, yes sir.
0: So, dagdag pa yon kasi dyan din sa may parte na yan ng balakang, kapag tayo po ay may UTI, dyan din po yung masakit. So, dagdag pa yon. Meron kayong lumbar spine, tapos meron din pong tawag dito na UTI. So, halos doble po yung sakit na dinaranas po ninyo noon nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee.
1: Yes, sir.
0: Pero nung kayo po uminom na ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Nawala na, nawala na.
0: Nawala na?
1: Kaya nga, tuloy-tuloy sana. Pero wala na namang mabili na dito sa kwan. Sa La Trinidad at saka sa Baguio City.
0: Ah, naubusan na?
1: Wala talagang mabili.
0: Nalibot nyo na po ba, Nanay Neri, yung mga butika dyan sa Baguio?
1: Oo, sir. Wala na talaga.
0: Okay, nalibot nyo na.
1: Lahat ng mga binanggit mo na pharmacy na Baguio at saka dito sa La Trinidad, wala na talaga. Wala silang kwan.
0: Naubusan na talaga. Sa La Trinidad po kasi, Nanay, napakarami ng mga butika na pwede nating mabilhan dyan. Farmasya ay...
1: Oo, nalibot ko na, sir.
0: Oh, nalibot nyo
1: wala
0: na yun.
1: Wala talaga.
0: Kailan po yung huli, yes, po din, kailan po yung huli po kayong nakabili ng ating rice coffee? Sa Baguio at sa La Trinidad?
1: Dalawang buwan na ang nakaraan, sir.
0: Oh, so dalawang buwan na kayo hindi nakaiinom ng ating rice coffee?
1: Oo, sir. Kaya nga palagi akong nagtitik sa inyo na mag-deliver sana kayo. Nung pumunta ako sa mga pharmacy na pinagbibilan ko, sabi ko sa kanila, bakit hindi kayo mag-order?
0: Tama. Ano sabi nila?
1: Bakit hindi kayo magpa-deliver sa kanila?
0: Oo.
1: May programa naman sila na kwan, sa radyo.
0: Anong sabi?
1: Sabi ko sa kanila. Wala. Tumatawa lang sila.
0: Tumatawa lang?
1: Oo.
0: Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. At actually, naipaabot na natin ito sa atin po naman mga deliveries. Pero ginagawa na po ito ng paraan. So, ganito na lang po, nanay. Again, papaabot po natin ito. I-follow up ko po, Nanay Neri. Tapos, tulungan niyo po ako. Kapag Nanay Neri, umabot po na, dumating na po dyan sa inyo yung ating po namang rice coffee, balitaan niyo po ako, Nanay Neri.
1: Yes, sir. Gusto ko sana bibili ng kuni, ng marami.
0: Opo, opo. Sige po, Nanay Neri. At,
1: mga 30 bucks, ganun.
0: Sige po. Hayaan po ninyo, Nanay Neri, at sasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. Nang sa gayon...
1: Mag-deliver naman kayo, sir.
0: Yes po, Nanay.
1: Wala talaga. Walang mabili na.
0: Noted po yun.
1: Sa Benguet at saka Baguio.
0: Benguet at Baguio. Okay po. Sige yes, po, sir. Nanay. Hayaan po ninyo at babalita po natin sa ating po naman mga deliveries at gagawan po ito agad ng paraan, Nanay. Hayaan po ninyo.
1: Yes, sir.
0: Hayaan po ninyo. At para makabalik po kayo sa paggamit ng ating po namang rice coffee, Nanay Neri.
1: Wala kayong na-puan na ako sa ibang kape.
0: Nagpunta na kayo ng ibang produkto?
1: Yes, sir.
0: Okay.
1: Nung kan kasi nung natikman ko na itong rice coffee, yung kan niya ikatamtaman lang ang tamis.
0: Tama.
1: Hindi yung kagaya ng ibang herbal na totoong stevia ang tamis niya, pero... Matamis talaga. Nung sinubukan ko itong rice coffee, katamtaman lang ang tamis niya para sa akin, ha?
0: Sakto lang, kumbaga. Ang tamis din na galing po sa ating rice coffee ay adun din po yan. Stevia din po yan, Nanay.
1: Stevia.
0: Yes. Yes,
1: sir.
0: Sige po. Noted po yan, Nanay. Maraming salamat po. Ganito, Nanay. Sabi ko nga, tulungan niyo po ako. Kapag halimbawa, meron na dyan muli sa Baguio, sa Benguet, especially dyan sa La Trinidad, pag meron na pong muli, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, Nanay.
1: Yes, sir.
0: Okay po, para kahit papaano po ay matulungan din natin yung iba natin mga kababayan, malaman din po nila. Okay po?
1: Okay, sir.
0: Sige po, maraming salamat po, Nanay Neri. Thank you very much po, Nanay Neri. God bless po, maraming salamat. Bye-bye. Thank you very much po. Maraming salamat, Nanay. Alright, noted po yun. Diyan po sa La Trinidad, Benguet at Baguio City ay sabi ni Nanay Neri, nalibot niya na at naubusan na po ng ating rice coffee. At diyan po ipapaabot po natin sa ating po namang deliveries nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee.

0: Tawag niyo po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating malado doon at 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng po din yung tawagan dito po sa ating malado doon at mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi ang inyo po namang mga kwento po ninyo sa ating po namang programa, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Rogelio po.
0: Rogelio. Tama, Rogelio, tatay?
1: Sana po po.
0: Taga?
1: San Jose Partido.
0: San Jose Partido. Okay. Tatay Rogelio, ilang taon na po kayo?
1: 64 po.
0: 64. Okay. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Rogelio?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Pangalawang tawag mo na sa akin.
1: Pangatlo po.
0: Ah, pangatlo na. Okay. Tatay Rogelio, may mga ano kasi, may mga iba tayong mga kababayan na ngayon pa lang nakikinig sa ating programa. Magkukwentuhan tayo, Tatay Rogelio. Pero meron po ba kayong sadya? May tanong po kayo, Tatay Rogelio? Wala naman.
1: May pinsan po kasi.
0: Pinsan po ninyo, opo. Ano po yung tungkol sa pinsan po ninyo, Tatay?
1: May sakit siya sa baga.
0: Opo, may sakit sa baga. Matagal na po ba yon? Matagal na?
1: Hindi pa naman.
0: Hindi pa naman. Tama po. Tama po, tatay. Meron po ba siyang ano? Meron po ba siyang iniinom na gamot galing sa doktor?
1: Meron po.
0: Yes, ituloy niya lang po 'yon. Kung ano po yung reseta, ano po yung advices ng doktor sa kanya, tuloy niya lang 'yon. Tapos habang umiinom po ng ating rice coffee, sabihin niyo sa kanya na simulan niya na yung pag-iinom ng ating rice coffee at kapag nasimulan niya na 'yon, ituloy-tuloy niya lang. Araw-araw lang dapat. Tapos kada timpla po ng ating rice coffee, tatay, sabihin niyo po sa kanya na gagawin niya yung steam inhalation, yung pagpapausok po baga. Di ba kapag nagtitimpla tayo ng ating rice coffee, dahil nga sa mainit yun, nausok yun, di ba? Nausok yun kasi mainit nga eh. Habang hinahalo-halo natin yung ating rice coffee, umuusok-usok yun, lalanghap-langhapin niya po yung usok na yun galing sa ating rice coffee. Tapos, yes, tama yun. Yun yung steam inhalation na tinatawag po natin kasi yung pag-inhale, exhale po natin araw-araw, kada timpla ng ating rice coffee, exercise po yun ang baga natin at ng ating puso. Makakatulong po yun sa kanya bago niya po iinumin yung ating rice coffee. Huwag lang pong patutuluan ng sipon. Okay? Huwag lang patutuluan ng sipon. Bago inumin, may sipon na. Okay. Kidding aside, tatay, basta po gawin niya lang yun, kada timpla. Ano po, kada timpla po ng ating rice coffee. Opo, kada timpla, ganun ang gawin niya. Tama yun.
1: Pero may isa pa ako na hindi ko na sa bilik.
0: Oo, ganun talaga yun, tatay. Kasi hindi naman po kasi ito magic na biglaan, lahat na okay na tayo. Hindi po yung ganun. Pakunti-kunti, tatay. Kumbaga, umi-epekto yung ating rice coffee, hindi naman po yan na yung parang instant, na parang magic na kapag okay na.
1: Alam ko naman po yun dahil.
0: Tama. Galing, okay, tama yun. Yung paglalakad-lakad, tatay, isa pa po yan sa magandang ginagawa po natin. Bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee, maganda po yung may konting exercise tayo. Dahil yan po ay isa sa mga magagandang ginagawa po natin. Nasasabayan po natin ng exercise. Yung tama lang, yung paglalakad-lakad. eh magandang bagay po yun.
1: Pwede po kung nakakuha ko ano isang maximum
0: 25? 25 in 1? Wala pa po dyan sa inyo?
1: Pwede po natungo ko lang. Dalawang
0: sachet. Dalawang sachet lang? Naubusan na?
1: Opo. Tapos bumili na rin ng dalawang taon.
0: Oo. Pero yung ating 25 in 1, naubusan na?
1: Meron pa po. Kaya nila nabili ko.
0: Okay. Saan po kayo nabili dyan sa partido?
1: Pwede po nyo nila sa amin sa may pampiro.
0: Sa San Jose? San Jose. San Jose mismo. So, sa San Jose, naubusan na ng 25 in 1 dahil inubos nyo na po.
1: Hindi. Meron pa rin po yung ayaw, opo, yung 25.
0: Yung 25 in 1 ang wala. Okay. No, kasi inubos nyo na. Oh. Opo. Sige po. Sige po. Tatay, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries na dalhan muli dyan sa San Jose ng atin po namang 25 in 1 para kahit papaano po, nasasabay po ninyo yung pag-iinom ng ating 25 in 1 tsaka yung ating 14 in 1 plus 1. Tama po?
1: Opo.
0: Tama yon. Yung ating sabon, nakagamit na kayo ng ating sabon, tatay?
1: Wala po humago.
0: Wala po dyan sa inyo? Wala po? Wala po bang...
1: Magtatanong mo ba, wala po kong sumisiran yan.
0: Sige, itanong nyo po, dapat makagamit na po kayo noon. Napakaganda po ng sabon natin, tatay. opo, hindi... Yes, itanong nyo po, tatay. Tanong nyo po, para kung sakaling wala, tawagan nyo po ako muli at para malagyan din po dyan sa inyo ng sabon.
1: Opo.
0: Okay, tatay. Maraming salamat po sa inyo, ha. Basta lagi lang iinom ng ating rice coffee. Huwag pong kakaligtaan yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, tatay. At nakakatulong po itong malaki sa atin.
1: Marami na rin po dito sa amin.
0: Marami na din umiinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Okay, tatay. Okay na po ba? Wala na po kayong tanong sa akin?
1: Wala na po. Wala na po.
0: Sige, okay. Kapag nalibot nyo na yung mga butika, yung mga pwedeng mabilhan po dyan sa inyo sa San Jose at wala po ng ating sabon, sabihin nyo sa akin, tawagan nyo po ako muli. Sige po. Maraming salamat. Okay po. Thank you very much po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Thank you.
1: Salamat,
0: tatay. Bye-bye. All the way from San Jose Partido. Si Tatay Rogelio ng San Jose Partido, Camarines Sur. Alright. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Itawag niyo po ang inyo po ng mga katanungan dito po naman sa ating programa.

0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman parado doon.

Tawag po kayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. 0969-226-9623 yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mga baladudunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Dito po ako sa Palawan.
0: Palawan, okay po. Ano pong pangalan po ninyo, Nanay?
1: Fe po, Fe.
0: Fe, okay po. Nanay Fe, taga Palawan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Fe?
1: 74 na po.
0: Wow, 74 years old, Nanay Fe. Okay po. Nanay Fe, hindi po kasi kayo tunog 74. Parang 50 lang, Nanay Fe, ang boses po ninyo.
1: Ganon.
0: Opo. Opo.
1: Na-stroke na nga. Kasi tumatawa ako sa inyo, mga ilang linggo na ito, hindi ko kayo makontak pagka ano.
0: Ah, ganun po ba? Lagi po kayo nakikinig. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa, Nanay.
1: Opo.
0: Opo, Nanay Fe. Opo, ano po yung...
1: Tatanong ko lang po kung saan nakakabili dito sa Palawan.
0: Nanay Fe, ang alam ko po ay meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa Palawan. Wala pa lang po sa akin yung listahan. Ganito po yung gawin po natin, Nanay Fe. Pwede kayong mag-utos kung sino po yung mauutusan po ninyo. Huwag na po kayo para kumbaga safe lang kayo dyan, Nanay. Iutos nyo po. Hanapin po yung ating rice coffee, yung ang spelling po RISE. Okay po.
1: Nakaano na po ako pero sa ano sa online mahal kasi.
0: Sa online po
1: naka-uusa ako ng ano ng tatlong box.
0: Wow, okay po.
1: Kaya lang mahal po eh.
0: Tama po ba yung nabili po ninyong rice coffee sa online?
1: Po.
0: Yung pong yung sinasabi natin.
1: Opo, yung may ano may
0: parang
1: may
0: hotdog.
1: May gap siya, tapos dilawang ano, may araw sa taas.
0: Tama, tama. Tama yon. Okay. Kumusta naman po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom ng tatlong boxes ng ating rice coffee?
1: Baka po yun ang hindi na sumasakit yung mga katawan ko pagkagising ko sa umaga.
0: Correct. Yun na po yun.
1: Yun ang, para baka yun na.
0: Opo.
1: Tapos po, mayroon akong katarata eh.
0: Okay.
1: Bawa ko uminom, di ba sabi ninyo? Pag inan yung usok nyo, di ba pwede yun?
0: Pwede yun. Makakatulong po yun. Makakatulong.
1: Yan nga po ang ginagawa ko baka sakali. Kaya kung gusto kong kayo makausap kasi baka mas mura kung makaano kami dito sa ano ba?
0: Yes. Opo. Sa mga butika dyan. Sige. Hayaan po ninyo, Nanay. At kung sakali po na malibot na ninyo yung mga butika dyan, kasi ang alam ko po meron na, if ever po nawala pa, balitaan nyo po ako para masabi ko po sa ating mga deliveries. Na urgent na dapat meron na dahil marami na sa mga taga Palawan na naghahanap po ng ating rice coffee. Hindi lang po ikaw isa. Opo, marami na po tumatawag sa atin, nagdi-text. Halos inuulan po kami ng mensahe galing po ng Palawan at nagtatanong nga po kung saan tayo makabibili dyan. Ang sa akin naman, hindi pa po naibibigay po sa akin yung listahan ng mga butika dyan sa Palawan na pwede pong mabilhan ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo. At ginagawa na po ng ating mga deliveries, ng ating po namang management na ibigay sa akin yung mga listahan ng meron na po ng rice coffee dyan po sa Palawan. Hayaan po ninyo, Nanay, at kukulitin ko po yung ating mga deliveries para maibigay na po sa atin yung listahan ng mga butika dyan po sa Palawan. Pero ang alam ko po, meron na.
1: Ay, maraming salamat po. Papahanap ko na lang pagkakaroon.
0: Yes. Kung sakali, Nanay, nawala pa or naubusan na, tawagan niyo po akong muli at ikukulit po natin sa atin po namang mga deliveries. Ano po?
1: Sige po. Maraming salamat po.
0: Kami po yung dapat magpasalamat, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po at lagi kayong mag-iingat, Nanay. Bye-bye.
1: Sige po. Salamat.
0: Salamat po, Nanay. Bye-bye.
1: Okay. Bye-bye.
0: Mga kaibigan, wala na tayong oras. Lagpas na. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating malandong doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: It's Radyo Todo Aklan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos kera nga Pilipinas, may kapin 6 minutos na kataliwan oras kera ita alas 7. Standby sa pagpagayag it programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diritsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diritsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banway Kalibog, Bugos, Karaga, Provincial Akran. Mayad-ayad niya gabi, ikaton, tanan-tanan.
3: Diritsahan.
1: Welcome na sa pagpapayagit programang Diritsahan. Today is Thursday, July 23, 2026.
3: Diritsahan.
1: Datod kira kapag agdag pag welcome ita malipay kira kagab ihon sa tud kira mga katudo ang kabarkada sa kanginan nga naka opinion direk kira mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diritsahan.
1: As well as amoy kira nga website sa www.radiotudo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diritsahan.
1: Manaman datang kira kapag paabot, ita malipay kira kagab iyon sa atin kira ka mga Aklan on abroad, sa atin kira ka mga domestic helpers, ang mga overseas Filipino workers. Likewise, sa atin man kira ka 327 ng mga kabaranggayan, 17 natin ng mga kabanuhanan, agrong kabisira kira kung banwa ita Kalibo.
3: Diritsahan!
1: Dinimin sa atin mga friends ina sa may Kalibo Public Market, ang Kalibo Shopping Center, ina man sa may Kalibo Oyotoro Satellite Market. Likewise, sa aton man yung mga tricycle drivers, kamusta kamutanan? Sa aton kirang mga multi-cab drivers, sa aton yung mga bus drivers, sa aton man yung mga public utility jeepney, sa aton yung mga tourist bus ag Southwest Yellow Taxi. Kutob nga nagadagagan magkalon sa aton kirang mga provincial and national road or municipal roads. Damon kirang inyo nga pagpabot. It may nuswagon malinong ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan na.
3: Diritsahan!
1: Baga inilima kita magkaroon ka ng adlaw nga Webes hasta kita't alas 8, imidya magkaroon dong oras ka ng gabi. Sa ngayon ko akon ka ng mga technical partner sa Broadcast Center, Chief Engineer Buboy and Reggie Plasio.
3: Diritsahan!
1: Station Manager is Emlilia de la Cruz, dong programang Diritsahan sa overall nga supervision at direksyon. Kamon ka ng Chief Executive Officer ag... Amon ka nga President, CEO, Boss Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang anchorman. Din yung kirang El Capitan sa kahanginan sa programang Diritsahan. Daya, si Katodong Che Indilible.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diritsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diritsahan! Diritsahan! Diritsahan!
1: Okay, ano makono mga mainit ng mga balitag informasyon nga aton kira nga pag tawan it oras sa pag tukibon sa kabilugan ni aton kira nga pag ililiba sa programang Diritsahan. Standby ka mo makaw niya gabi eh. Because aton kira nga pakipag-angutan dong barangay captain at barangay poblasyon sa Banwa Itbanga, si Honorable Uying Rago, si Julinine Uying Rago. Because kung nagtaliwan niya gabi, naging kaakbay ko na interview na ton dong school principal kong Banga Elementary School in the person ni Ma'am Jane Nielo Redison. May kanta ng The Banwa sa Rundaya Karang contribution as well as dong deployment kung barangay Tanod it barangay Poblacion para nga ni nga magmanbanwa ko raya karang trapiko sa may main gate kong Banga Elementary School. Ag rundaya karang kontribusyon nga tag 10 pesos per pupil, no? Para gani sa allowance remuneration kung mga barangay Tanod nga magaserbi, no? Ang mga duty sa nasambitan karang eskwelahan. Okay. Ti suno kay Ma'am Jane Redison Caton, no? Nga may bag-o kuno makaron karang gin-elect nga PTCA treasurer, no? But she wasn't able to identify, no, the name of this newly elected officer kung PTCA sa Banga Elementary School. And according to her, nga she's going to account, no, dung raya karang kwarta na contribution ba, no, it mga ginikanan, it mga estudyante kung Banga Elementary School. No? Because dung kada classroom treasurer, sanda banwa rong responsable, no? Nga nagabuyot banwa itasambitan karanga kwarta. Ugaling, since June, kung opening of classes sa aton karanga Department of Education, no? Pilang adlaw gamang

0: kung 1,200 yung pupils at mga elementary school, no? Sa tig 10 pesos, nag-aabot banwa i 10,200 pesos doon dekra nga koleksyon, no? Before the end, itayakra nga bugan, no? Di iba kaon banwa, advance man. Now, suno kay Ma'am Jane, no? May mga parents man who cannot afford, no? Na magtao ba na 10 pesos nga contribution. But, let me see, no? Tomorrow, it gabi eh, because we are also going to interview Ma'am Jane Redison para nga ni, no? Maipatpat ka ton sa mga ginikanan kong banga elementary school kung pila makaroon as of this broadcast time, pilarong kwarta, no, dong cash on hand sa PTCA treasurer kung banga elementary school. Okay, di sa euro na ito doon inaga, pero makaroon na ako niya concern, no, gusto kong sa euro si kapitan niya, nagbalibad gidman baga ay handong barangay tanod ita barangay poblasyon, ag may gin propose gidman baga sandang fix, no, nga amount nga raya dapat dong bagabayran it Parents Teachers Association sa barangay tanod nga magarinder kada karan nga duty, no, sa prente kung banga elementary school.
1: Diretsahan.
0: Okay. Now, makaroon may nga gabi iba, no? Standby ka mo because nakatagano akaton mga 7:40 or 7:50 in the evening. Dong presidente kung Kalibo Public Market Stallholders and Vendors Association. Si Ma'am Rosalia de la Cruz Tampos. Because kung nagtaliwan ka ng adlaw, kaibaan dong presidente kung meet section, si Manong Ili Nabara, nagpangayo sa Dabanwa it permiso. Ika nga, no, nga kung pwede, nga tugutan sanda kung municipal government kung banwa it Kalibo, particularly kung municipal engineering office, nga mag-site visit. Okay. Ti, kung nagtaliwan nga adlaw, there was a site visit together with Engineer Dave Ignacio, si Mr. Ili Inabarra, rong President at Midsection, Agrong Federation President, no, si Ma'am Rosalia Tampos. Now, ano rong nangin resulta kung ginpatigayon nga rang ocular inspection or site visit kung mga opisyal, kung Kalibo Public Market and Stallholders and Vendors Association, ipatpat ka ton dun, no? Sa kabilugan ito aton ka nga pag-ililiba sa programang Diretsahan ni Ma'am Rosalia Tampos.
1: Diretsahan!
0: Okay, now, although kabi may information yun ako kara, ginawatugat ko ang banwarong special order ni Engineer James Berboso, no, ay kahapon may mga intiamis ako sa sugod kong Department of Public Works and Highways nga nag-feed ka to nito information nga basi ko no magawa rong special order ni Engineer James Berboso. Di kabi iwa ko gidraan na ipagtabinga, no, wa ko gidraan na ipagtabinga kasi gusto kong makita rong raya karang special order because amigo taman si Engineer James Berboso, no? Ag may information kita kahapon nga makaroon nga adlaw around 11 o'clock in the morning maabot banwa, no, si Engineer Milo Santos, no, halin sa Guimaras, no, nga magbisita sa provincial akan bangod nga ni nga may anagon nga special order nga ginpirmahan ni Secretary Vince Diso. Okay. Now, kay na wow na ko naka wow na ko banwa naka wow na ko naka concentrate kay Engineer Milo Santos because na shock ako pag informa ka ton ko mga tawo una sa sugod kong Department of Public Works and Highways, no, nga si Engineer James Berboso igtugot a banwa sa Metro Manila, no, ag i-reassign imaw sa National Capital Region. Di, nagawagid kita. Karan, ano nagkakainabo man? Okay, ano nagkakainabo man?
1: Diretsahan!
0: Okay, now, dong igabugos ko no kay Engineer James Berboso, bao, tirib. Hoy, kung ikaw ginman na ibugos, no? Pagayo-gayo aman di imong kadidang una, imong chicks. Oo, pagayo

0: on man ina kasi opisina aron national, no, that is a government office. Kaya ay ba tan-awon ko mga empleyado o na akong Department of Public Works and Highways, especially kung magabuyot ka ita raya karang matag-as nga posisyon sa Department of Public Works and Highways. You know, may mga pictures ikaw iya engineer gagin forward ka kun last year para. Okay. Last year para. Now, nakibot ako because si Engineer James anang ginpakaayad ba na ro cottage sa sugod mismo kung Department of Public Works and Highways. Ginpanami. Agud maging komportable man banwaro anang pagpahuway because bukod ni taga iya banwa si Engineer James Berboso. So ginpanami banwarong cottage una sa sugod kung Department of Public Works and Highways. Gingastusan banwa it personal nga kwarta ni Engineer James.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Hauna-una yan si Engineer James kaya ka Engineer Higin. Pilang bugan pa yung man imoya saklan at binuol. Rumasubo-subo gin si Engineer Ricky bangod niya ni nga inadlaw ng imoya saklan at binuol. No? You know, in fairness kay Engineer James, graduate na banwa imawrait University of Santo Tomas, kaagam ra banwa. May anarang nga master's degree in civil engineering. Okay. Kung qualification yung banwa pag-aistoryahan, ti, kagayo tasandaron kay Engineer James Berboso. Okay. That is why nagawa kita kara, kung naman gulpi ang banwa nga gin buong si Engineer James bilang Assistant District Engineer kung Department of Public Works and Highways, Aklan Engineering District.
2: Diretsahan!
0: Ibalikan taron, standby ka mo, balikan taron sa kabilugan ni Tatod Kinagapag ililiba sa programang Diretsahan. Okay. Magkaroon may gabi, ibalikan ko yan. Rayang appointment ba? No? Certificate of Nomination. No? Nanday former SB member Chudoro Otoy Nabaro sa Bilyorente agma naman no, ni former SB member and former mayor Bagto Zapata. Di may daywang ka mga bakanti makaroon nga pungkuan sa sanggo niyang bayan kung banwa kara itlibakaw. Pagkatapos nga sumaka no, si Mayor Team o SB Member Team Brian Chudosio ag SB Member Paul Navarosa. Okay. And they are now the current Mayor and Vice Mayor respectively kung banwa itlibakaw bangod kung ginatawag ba ng role of succession. Bangod gani nga si Mayor Vince Navarosa ag si Vice Mayor Charito Navarosa ginpapanaugan banwa it decision. Kuaton karon nga Office of the Ombudsman Cebu nga ginapahalin banwa sa anda karang pagangakuan, sa anda karang posisyon, no? Ag indigon sanda makabuyot it anuman nga mga posisyon either appointive or permanent no? Nga posisyon sa aton karang gobyerno. Di, pati elective kara. Basta sa gobyerno, ginabansan da nga makasugod bangod kung da karang kaso no? Sa pagbayular kung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Raya karang Republic Act 3019.
2: Diretsahan!
0: Di makaroon balikan natong dabanwa sa kabilugan itaton kira nga pag-ililiba sa programang Diritsahan. Okay, now makaroon man nga gabi standby ka mo because wagi nato naabot a busy kwan. Wagi nato naabot si Engineer Emerson Latsika, no. So atun kita nga punto kara is that para maklarohan dong publiko ang sarundaya banwa nga proyekto kung banwa itkalibo sa pagpaobra nga ra ita raya karang bag-o nga municipal cemetery and crematorium nga namtang sa may barangay Mabilo sa banwa itkalibo. Dong kantidad it proyekto nagaabot da banwa imat mga 60 milyones. Ginutang ra sa isayang ka-financial institution kwaton karang banwa para nga ni i-finance do construction it bag-o karang cementerio bangod nga ni nga hindi un kita maka-accommodate banwa. Masyado un nga puno roaton karang cementerio municipal cemetery kung banwa it kalibo. Puno unagos banwa rong pansyon. Itaw ninyo rong pansyon na patong-patong unagos. So wauni mao it lugar ba no? That is why nga kinahangan naton i-relocate do aton karang cementerio no? Para nga ni nga kung may iubong dapat igto lang banwa daghon sa may barangay Mabilo sa bag-o karang cementerio or else no? Para nga ni nga mangin para nga ni makasave kita its space no? Nag-obra it crematorium dong banwa it kalibo no? Para sarato nga mga pamilya nga maka-afford nga ipa-cremate banwa randa karang pamilya. Ti or nyat amatuod eh, no? Pagkatapos nga ima i-cremate ikaw, ibutangang ikaw sa ano nga yun? Di ha? Oo ba ibutangang imong urn sa base, no? O, ti pwede manimuro nga iuli lain dagun sa inyo, no? Wa man di ibay karon ibawit ang ani, no? Nagaobra ta sanda nagabakay man sa that space sa cementerio ag ginaobra na dabalwa nga sa gaming, no? Sa gaming ag igto nanda ibutang para makasave its space, no? Di makita man ang dalong orn ko da karang miyembro pamilya na kasi transparent man, no? Transparent makita manimaw. So raya nung katuyuan banwa it banat kalibo. Kunam an it may aton nga bag-o nga municipal cemetery ag crematorio. O galing right now, nagasangag banwa. Wa nagakaintindihan. Okay. Dapat, abi, doaton niya sanggo ng bayan, doaton niya legislative, agraton niya executive. Dapat may una banwa nga meeting of minds. Dapat may una nga at least once a month nga meeting, no? Brainstorming. Agod hindi sa dabanwa mag-clash. Okay. Agod nagakaintindihan. No? May nang ginatawag nga legislative, may executive and legislative agenda wherein our legislators and our executive, no? Nagakita banwa para istoryahan do mga programa at proyekto kung banwa ikalib. Di, may mga miyembro sa gunang bayan sa banwa at kalibo nga uwa banwa na kaintindi. Nga raya makaroon nga presente nga estado kong kalibo new cemetery ag crematorium is only phase 1. Okay. Meaning, nga may una pa banwang phase 2 ag may una pa banwang phase 3. Okay. So, kung by phase ro pag obra banwa, gin-chap-chap manong pundo karon. Meaning to say, basic on phase 1 is 20 million, second phase is 20 million, and third phase is 30 million pesos. The problem right now is, dapat ba naroatun karon nga spokesperson kung banwa it kalibo, dapat imauro mag-explica. Dapat rong engineering people is also available anytime for an interview. Para nga ni ma-enlighten dong aton nga mga kalibunhon, especially mga taxpayers, nga nagapangutan na banwa kung ano dong kahimtangan. No? Kung aton kara nga bag-o nga sementeryo ag krematorium agamat mauron yang kuno rong hatapos it 60 million pesos
2: diretsahan.
0: Haron, wa nagakaintindihan banwa. No, laton ka ng mga opisyal ko, laton ka ng banwa ikalibo. No. Di, siyempre, si Engineer Emerson Latsika, halin tayo mo sa executive. Si Mayor Ima Ribaldo, halin sa executive, dating alcalde. Engineer Rex Bautista, halin sa executive because naging municipal assessor's officer. No. Ati, maurarong trabaho it legislators. Dapat naga-legislate, naga-obrayan kita at layi, no? Naga-crap kita ita mga ordinansa, no? Nga beneficial banwa, no? Or useful banwa sa aton karang community, no? That's why, abay ko nga ni, nga, siguro kung properly informed, no? Dong mga miyembro sa sanggunang bayan kung minatuod-tuod nga sitwasyon kung dekarang krematorium aga municipal cemetery, I don't think nga mag-abot banwa sa punto, no? Nga magbagasugan dong mga department heads ag miyembro kung sanggunang bayan kung atong karang banwa itkalibo.
2: Diretsahan!
0: Kariyang itawagan ta si Kwan, si Kapitan Uyeng Rago, ah? Taliang ay si Kapitan Uyeng ay pakwalontang si Kap Uyeng kasi si Kapitan Uyeng willing matay mo banwa nga mag-deploy ko anak rakuno nga mga barangay tanod, no? If in case nga may una matanga mga aktibidades nga ginahiwat banwaro aton karang Banga Elementary School, no? Standby ang Daliang Gid ay aton nga kwanon doon na karang linya, no? Kasi may mga daya abingar pagbantay, may mga monetary considerations, no? Tao kung ano ka kinaga, no? Try naton si Juan Cara si Romel, no? Nung chip tanod, kasi imorong chip tanod, eh. Okay, pero pamatian tanin si Kapitan, no? A good maintindihan man publiko, mga ginikanan kong Baga Elementary School, na rong barangay council, headed by barangay captain Uyeng Rago, wataban wala ga pamaliban. Okay. Nga mag-deploy ka na karang mga barangay tanod, no? Una mismo sa prente ag main gate kong Banga Elementary School. Yama ko sa atong karang alinya, Honorable Barangay Captain Jeline Bigasar, may nangyong gabi, welcome sa programang Diretsahan.
3: Good evening, Blans.
0: Oh, good evening, Blans. Oh.
3: Nagsama ang nagapamati.
0: Okay. Na aware mata ikaw, Blans, ako nagtaliwan niya gabi, na-interview na kung si Ma'am Jane Redison, dong Principal 2 kong Banga Elementary School.
3: Actually, kaina kong nabatian.
0: Okay, kaina mo. Okay. Pero ginsugid ka ko ni Ma'am Jane Redison nga nakipag-angot manggali ko ni Imaw Kimo, may hinun-anon man ka mong ginhiwat, may kantanan kung pag-deploy ni nga lang ni mo, pag-assign ni mo, kay mo karang mga barangay tanod o nasa printi kong Banga Elementary School. Am I right, Kapitan Uyeng?
3: Lance, nag-meeting kami ni Ma'am Jane, ag ni Ma'am Kane dito sa barangay, ag to sa daigto, ag naging kasugtanan matangin ni Unamon nga ro gamantay na sa Banga Elementary School is ro ano ro BAP ay ro matandang nga ni nga gusto. Pero ako malang dan sa ro anak ginanot tanod nga ron nga 10,000. Nga bali sweldo nanda.
0: Aware matagali ikaw. Aware matagali ikaw. Aware matay ko 10,000 nga ra. Okay.
3: Ho, ay din nagsugig ako ng chip tanod. Okay. Then andang ginabas yan, Lance, ay ano, 10 pesos yan yung ginabayad yung mga inunga, kadabugan. Okay. Pila, anda ko nung ginabas yan, 1,200 population.
0: Okay. Ani,
3: 12,000 kadabugan.
0: So kung tignan po ko, sa 1,000 to is 12,000 in 1 month. Okay.
3: Oo.
0: Okay.
3: Doon na kung doon na nag-inaxpect. Tapos andang ginapangit, 10,000. Tahiro 2,000. Iskima na 10,000 tara o amon.
0: Okay.
3: Ay bali at abisan daron no nagabantay kada adlaw. So, ani mahungugon sana so
0: 125 pesos ang gali sang adlaw kun apat sanda.
3: Kung ano kung ali?
0: Kung ako na apat sanda sang kasa sang adlaw, kung limang gatos kandarong ginatao it Parents Teachers Association, siyempre 125 each ang kada sa bilog kanda.
3: Okay. Do yun ang ay ganun nag-ano sanda naghinyo sana naghamba sana kay principal nga kung pwede 10,000 na monthly.
0: Fix yo taro na fix.
3: Fix tanda dai karon na ni sanda blas ga base sa population una sa ano sa
0: kasi contribution is intended gid man for the numeration allowance kung barangay tano. That's why nag-raise kay isanda it mauron nga kwan igang kasugtanan ni PTCA according kay Ma'am Jane eh. Nagkasugot ko ng PTCA nga magakontribute kami ten inyong ginikanan 10 pesos per pupil para sa allowance remuneration kung mga barangay tanod nga na-assign sa prente kong main gate tumbanga elementary school.
3: Yes, Blan.
0: Okay. So, wa ko abiha pangutana kay Ma'am Jane kung ano matabo sa remaining nga 2,000 pesos. If ever, nga kung tanan nga mga pupils o ginikanan, nagatao Blan's 10 pesos kada bugan.
3: Tama? Doon ay naghambaman. No, tama. Naghambaman na bisya no, si Sunday Ma'am Kendi at si Ma'am Jane nga to nga. Bukon manggit ko no, itanan nga mga ginikanan.
0: Nagatao.
3: Ay, nagatao.
0: Okay.
3: Pero na akong inisip-isip eh, na po ang piso gilaro no, ating salapit siguro. Uh-oh. Sa sangadlaw.
0: Oo.
3: Oo, okay. Yun do. Ay, Sunday Romel, mas na chiptanod man nara. Ay, ano gita kami ba na kapta kung pwede, ay 10,000. Malisod man manara amon nga, amon una ro sitwasyon, sa man nga busy gita una ro yung
0: area, kasat, lugar.
3: Oo, mga trako na nga dito. Or, ay, hindi man labi na ako mapilit itong mga tanod nga, maano na, man umanabi among ginatao ka na, 500 pesos, 600 pesos monthly.
0: Oo.
3: Eh, gunin kong ta, kung pwede mga gina-ideahan, kung itong taro nga, miski pa paano may racket sanda, man kapay, hindi man labi man na si, ano, si, yung mga maestra ni, ako mga parents ko, no, hindi man magsugot na magtao 10,000.
0: 10,000. Okay. Oo. Pero, makarado ginatao sa BAP, based kay Ma'am Jane is only 500 per day. So kung
3: I won't abi ako basta okay, sa side kung kasi, pila matandagin ko sa
0: basta nagbattle man do BAP eh, 500 pesos din according kay Ma'am Jane no sa during my interview tonight sa Gokana kasuno kana nga 500 pesos man do ginatao per day sa mga barangay tanod. Si ugaling wala ko na pangutaw paano dong wa klase no kasi do po pisos nga good for one month jud aray no may klase ang sa uwa andaw ta tao. Okay so anyway hinaga iklaro ko ra ano matabo sa savings so hinaga sabton na kato ni Ma'am Jane pero ikaw on your part you are willing matanga mag-deploy mag-assign kung barangay tanod if in case no nga may una nga mga activity rong mga elementary school without remuneration, Kapitan Uyeng?
3: Oh, nag-istorya man kami karon ma'am ni Blanche ni ma'am nga kung may kinangan may activity kamo una ako inangan ninyo rutanod hambaga mako na ko ma'am ay willing mata daghan ko mata unag gusto ano mata ro mga tanod kasi manakap gaano mata kami mo nagabante kung kinangan na naramdaman.
0: Amung
3: servisyon ni una matasanda.
0: Kasi mat sa kadabugan may mga activity tabi rong banga elementary school kasako kita nga lugar kasako kita nga lugar kasi pagwa mo it gate highway gud ni mao provincial road ni mao masyado gitang kadelikado baga sa mga inuman. Pagkatong
3: itabi ka gate ro ginabantay hindi karon nag busy gid aron na busy.
0: Yeah.
3: Busy gid aron nga. Oh. Nani gina deploy ato gid aron it ato aman lima gid karon gabantay ag ginapasiguro ko gid karon bantay gid makunero mga unga.
0: Eh, siyempre unga nga ra ko na mat. Siyempre ro anda gini kanan ito tabi sa tabok blans. Kanin ko na mat unga kung gutom gon madayagan tay mawaw tatutan autan aura kun amat. Ay rahon dayag ko nga mga tracking nga ron sus Maria ka gusip. Tingtin wheeler nga ron ko na mat nagasumpit yang rikaron.
3: Ako ho, kadelikado ginanin mayan. Hindi kita ron masarangan yung mga daywa, tatlo para kako.
0: Hindi masarangan. Tama.
3: Hindi ta ron sa kaabo nga unga, bukod niya mga unga, mga nga nagsugugang una, may mga motor, kay, ano kita, kasi kamatay nag-traffic man una.
0: Oo. Okay, so mas mayad man yan ni Iranga. Kasi ginkuan ko malang ikaw, basi makon kung bukon ikat aware ba nga, dong barangay tanod nakipag-istorya privately sa PTCA ay nagagima ga demand 10,000 nya fix nga allowance oh, remuneration for one month.
3: Naglaong mata, naghamba mata.
0: Ah, okay, very good.
3: Ay, mas mayad matamakon doon kung kasugot na muna.
0: Very good.
3: Mayad na ron. Iwan man. Kung kasugot mako sa mga ginikanan, ay may una man na may kasugit makakon doon mga tanod, agro-recipe tanod. May mga ginikanan tang gusto tanan da matagan ni ron. So, tanod. Pero may una man nga, o masiguro na ila, ay...
0: Uh-oh.
3: Masyado ko nung adim gadiman at wali wabwa kita sa nakuntarong gadiman. Okay. Ganyo sanda ko, hindi matiwa mo problema. Pero okay. Una matagyapon, kung kaginangan doon bang elementary school, ito ang tanod anytime una taron.
0: Oo. At pila gilang abi matod, 125 nga rin kanda, kada sambilog, aga ako na hapon anong pagbantay.
3: Oo.
0: Okay.
3: Ugan silak.
0: Ugan silak, una man sanda. Okay. Anyways, Cap, thank you so much. Sa mga nagapamati, makaong ginikanan, ano yung gusto niyo ipaabot?
3: Thank you Blansag sa mga ginikanan nga mga inungay sa mga elementary school. Ay una man do chiptanod na mun una man sa ano sa kanto man kita man ninyo ron kung gi ano ko matasan daron gi bilinan ko matasan daron imawron nga kung kinangan ninyo bulik assistance nana una imaw.
0: Okay.
3: Para sa mga inunga.
0: Okay. Cap, thank you so much sa oras sa gintao ni mukha kon for clarifying some matters about sa Raya Karang pagsugod it barangay tanod sa isang kahinun-anon sa aton karang sa aton karang Parents Teacher Association kung Banga Elementary School. Thank you for this opportunity, Kap.
3: Thank you, Mandela.
0: Okay, there you are.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay. 40 minutos na kataliwan oras kara ita alas 7. Taon ka nit ligwara ton kira nga kwan. Ato niya mga viewers isa akon kira nga account pa ko nga gabi. Good evening gali ina kay Sir Pipito ni Miss Inaudito. Good evening Sir Che. Thank you so much sir ha, Sir Pet. Good evening. Kay ina kay manang mitilin ni Lias ka na baro sa si Lorio man. Manang good evening. Manang miti ba ni daw man kita kay manang miti ba long time no see kay nung bibot. Ina sa tigayon. Good evening Che. God bless. Thank you good manang. Ina kay Iski Chairman Toto AJ Bilanoy Bahawod sa laging Banwa S Numan siya Aklan at kay SB Hawod at kay Papa mo to. Good evening. My best regards kay Papa mo. Wag ito kami nagkita ni Sir Hawod Mira. Kami buhayot ah. Good evening nung Che. Same to you to. Ina kay Toto Arnaldo de los Reyes Jr. sa Numan siya. Good evening pre. And happy birthday kay Kapitan Haron Bok Magpusaw Cup. Good evening. Bulano ginimbita kita kaina kala alas 4 to pasinsya gid blansa akap wagi na ko na nakayapos matsa hindi pa bi kita makainom may bugong pa kita happy birthday sa akon nga amigo akon nga Bulano mabuot nga kapitan nagmahugod nga kapitan it barangay Bulwang sa Banwa Numan siya kay barangay Captain Haron Magpusaw kay Sir GB Maturi it all Buswang. Good evening katodo che. Aga monitor iya sa All Buswang. God bless you always. Thank you, Gid. Ina kay Kapitan Wendell Taiko, good evening. Watching to your program, Cap. Good evening, ha. Ina sa barangay Mubo. Kay Manang Mary Tan. Bao si Manang Mary. Sa Kamansi Sur. Watching from Kamansi Sur, Numan siya. Good evening. And regards. Thank you, Gid, Manang Mary. Okay. Ay, nung bong ginabi rang palangga ng asawa. Akong ginabi sinong bong ito. Kay Ampun Eric Monterica. Good evening, Punche. Shout out sa bilog na pamilya Recamonte sa Turalba, apod iya sa Capitol kay Bibi Recamonte family, thanks po check, keep safe and always kay Kagawad Joel Itulid Ricasa to, good evening. Shout out che, kay Loklok ba si Loklok, good evening. Sa taga barangay Daha Sur sa Banot Banga kay ina kay Tima kay Antipasdil ina kay Kapitan Rex Capidricio Cap. Medyo gabi pre. Sa Sabado lang siguro ako pre kimo mamasyar na. Kay Toto RG Junicio it Provincial Accounting Office. Kay Ma'am Tiri, good evening ha. Sa Lido Templo Nuevo. Sir, good evening pa shout out sir. Si Cons Anamay Malihan, Anamay Timalihan, Junicio Gapamati, Kimo Agali. Konsyal, good evening. Wow, pinalangga ng asawa ni Toto RJ, agmahugod, agmaagam, tarang barangay kagawad ita. Barangay Tabayon, ina kay Sir Ompo Garcia Benedicto. Good evening, boss. Thank you, good Sir Ompo. SM ba ina ko? Okay, ina. ASM Dante Torquator. Dong maagam ag very articulate. No? Very logical. Manda magplastar. Kuana karanga kuan. Kuana karanga mga komentaryo. No? Bagong station manager at RMNDYKR OIC pa yung galing. Good evening, Nong Che. Thanks for the visit, kaina. Thank you, ginto. Atong amigo gida, bagong station manager kong RMN Kalibo, kay Kapitan Arsenio. Oh. New Siradan, good evening pre. Toto Jason Alayon, ina sa Tangalan, kay Kapitan Arsenio, ina sa Madala, good evening pre. Ina kay Nini Vince Isoga sa Numansia. Okay, ano nga ni Ro Eskwila ni Aklan Valley High School. Nini Chona, good evening. Sa Aklan Valley High School, ina kay Bao si Paring Romeo Duque Tubalinal. Good evening sa Che. No, ay nang Rosang Igmanghod at tulmang amigo ra presidente ra imaw i-tricycle operators sa Banwa It Kalibo. Ako nya gwapang ante ita barangay Kawayan, dong pinakamasanga ga barangay sa Banwa It New Washington. Okay, kay Auntie Nima, good evening ante. Good evening Sir Che, watching sa Bliss New Washington. Ingat, God bless you always. Thank you, good ante. Ina kay Uncle Joey, ina kay Ma'am T. Sarabia Oro, Ma'am Teresa Sarabia Oro, good evening Che, God bless. Ina sa Vancouver, Canada, ina kay Auntie Ann, Uncle Chito, Vancouver, Canada, thank you. Ina kay Bulano Edmond Perez Blanche, good evening. Ina sa Chicago, Illinois, and of course sa anang mga unga at sa anang asawa na pirmigid ka ito nag-monitor. Ina man kay Kadadaw Jana, hello daw, kamusta ikaw na sa Libakaw? O dong sikat nga vlogger nga taga Banwa It Libakaw, no? Si Kadadaw Jana, good evening daw, happy pamati ah, enjoy. Kay Ma'am Aling Maliit Nicolas, good evening Sir Che. Ma'am, good evening sa Hong Kong. Ina kay Sir Claudie de la Viga, good evening. Ina man kay Toto Ney Leyson de la Cruz sa Amerika, good evening Sir Che. Ina sa Amerika, good evening. Sir Marvin Makabinta, good evening Sir Che. God bless you always. Ina kay Kapitan Bo, si Kapitan. No, pinakagwapa nga Kapitan ni Ginbaliwan. Okay, manog sanggunang bayan member manda. Pag dumayagan si Nini Leia nga at SB sa New Washington, sigurado madaog manda. Good evening Nong Che, ne? Good evening kay Boss Mulot at kay SBS Boy Kimpo, no? Itgin Baliwan New Washington kay Nini Donisa. Good evening Sir Che, congratulations gali sa unga ni Nini Donisa. Paki-schedule nga ni next week si Kwan. Imong baby, no? Ma-interview na ton. No, good evening Sir Che. Thank you gindi. Salamat nga abo, no? Kay Ma'am Denisa, kay paring George Jing Kawaling, good evening bro. Thank you gid. Papang George, ina kay manang Gina Cipriano sa New Washington. Good evening Sir Che. Hi Nong Che, good evening. Oh. Ano abi puros Arabic nga ra hindi ko makuan. Good evening ni ina sa New Washington. Kay Kapitan Bow atong amigo si Police Captain Gilbert Batiles, no? Si Sir Gilbert naka-assign siguro imo sa Aklan Provincial Command. No, taga Banwa Gitarat Batan, no, atong gitang amigo ra naging Chief of Police at Leso PNP, ag naging Chief of Policeman it Malinaw PNP. Kanami gitarong record, no? Ni kwan niya ra, no? Abo gitang mga official it Leso ag Malinaw ngo nag-admire, no? Ag nagatingala kay Police Captain Gilbert Batiles. Sir, good evening sir, ina sa Aklan Provincial Command, no? Ina man kay manang Gina Irisaris de la Luna sa Amerika. Good evening Che, thank you gid manang sa San Francisco, USA. Ag kay Sir John Luna nga nakatutok man sa aton kanang program. Kumabo ka tong nagabyo. O babo ka tong nagabyo. Thank you gid sa aton nga mga viewers. Ina kay paring kadong kanyal. Pre, good evening ha. Salamat din nga abo. Thank you gid sa pagbyo sa aton nga programa ina sa Canada. Toto Binjo Aranas, dati nato niya SK Federation President ina sa Canada. Salamat nga abo to sa pagbiyog sa bilog ni mga pamilya. Dali yang oh, sa piyak na akon nga kwan sa Radyo Todo, sa akon nga account 31, sa piyak Radyo Todo 33. Oh, sige. Okay, tanawon naton di iya sa anat Radyo Todo nga nga account. tanawon ta kung pila ro anda karang kwan dali anga dali angged. Okay, ina kay Sir Nini Elmo Chongson Terencio sa Amerika. Sir Nini, good evening. Okay, ina kay Nini Bill Arsula sa Hong Kong. Good evening, Sir Chek. God bless. Ina kay Nung Nonoy Bao, si Nung Nonoy. Pati si Nung Nonoy nagapamantaw ka tulo. Nung Roger Nonoy, Ripedro Itbanwa Itbanga. Good evening, Chek. Thank you, good. Kay Toto GR, ina sa farm. Sa ako niya classmate, ina kay Toto Robin. Oh, Toto Robin sa Dabao. Good evening, classmate. Thank you, good to, Robin. Ina sa Dabao. Abo rana kada nga mga manok, mga quality git ang mga manok sa Dabao. No, kagapadyapa do na karang farm. Sige gangmet, kabay pa nga makakukwarta ko kara. Ay basic ko makabisita ako na kimo sa Dabao. Okay, kay Jim Rex Asyong Vlog, good evening Idol Che, nagapamati kami iya sa Laguna. Thank you gid. Kay Jim Rex Asyong ina sa Laguna. Thank you gid. No? Ina kay Sunny Antaran, good evening Idol Che, watching live iya sa Tagas Tangalan. Thanks and God bless you Idol Che. Thank you gid. Sir Sunny Antaran sa Tangalan, Ma'am Nilia Sambrona. Good evening Sir Che, shout out. Moro taga paningayan madalag akla, nagapamati gid sa Glenn Gerardo Jr., Gerardo Sambrona, Alin Nimes, Wilmer Castro. God bless to. Thank you Sir Exalteo Terencio sa Banwa kara ita Makato, good evening nung Che. Nakaabangon kami iya sa imong programa. God bless always. Ina kay Ma'am Kennedy De La Cruz sa Blaon, good evening Sir Che. Ag sa mga pumuyong istansyahanon, ag sa Team Tatak Militar Milgar. Ah, gali. Ah, kay Kwan. Kay Kwan, kay Kwan Toto Richel Militar. No, nag-combine gali no, militar ag bilgar. Okay, kay paring Rinaldo Ingilio, good evening Preya, ako nagasubaybay iya sa Old Buswang. Maskin sa Panay, kapis pa ako, nagapamati gid ako sa idol ko. Pilanggutiman pa. Long time no sigid. Kay Ma'am Nancy Paulo Malakad, good evening sir, watching here in Katiklan Public Market. Thank you gida Katiklan Public Market. Ina kay John Lloyd Gumban, shout out live, watching in Agbanawan City. Agbanawan sa Banwa Itbanga. Kay Manang Rusi Isog Itandagaw, good evening Che sa Diritsahan, God bless you. Kay Ma'am Kimberly Reyes, good evening Sir Che, God bless you always. Thank you good Ma'am Kim. Kay Manang Gina, Ma'am Gima Tolentino, good evening Sir Che. Ag kay Jong Marie Nerha, good evening Che. Thank you good. Sa ato niya mga viewers, kababu ta, no, kababu ta ka to nagapamantaw sa ato niya programa nga na. Okay, sigabat niya abo kinyo ha. Ina kay Kapitan Jojo Isagan, good evening ka todo Che, still watching. Ina kay paring Jeffrey Iglesias, pare, pati ro akong amigo. Paring Jeffrey, good evening ha. Ina kay Kapitan Alan, Rosie family it Barangay Puseo aton nga mga amigo ra. No, ina kay paring Jeffrey may ay niya gabi. Kay Sir Aloxios Mationg nga nakabiyo man sa ato niya programa, thank you gid so much. Okay, standby ka mo sa amin niya pagbalika. Maging kaakbay ko, Ma'am Rosalia De La Cruz Tampos, Presidente Kong Kalibo Public Market Stallholders and Vendors Association. Saan din ginpatigayon nga ocular inspection ag site visit sa ongoing makaron nga Kalibo Public Market. Ano? No, ruandang nakita. Ag ano rong resulta kung ginpatigayon ng ocular inspection or on-site visit with Engineer Dave Ignacio sa pagbalik ron it programang Diritsahan.
4: Diritsahan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Tag nakilala ko ang More Power, okay, sige na akong inom, nagbalik sa normal ang akong

0: kong gabi. Kaya at marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384, Series of 2026.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
6: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At ibigay sa mga gusta. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Matyagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
11: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
12: Kunamit ang sukod, sulit ang hindi.
11: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
15: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, kuya po, yung rice coffee.
16: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
15: Talagang, maganda yung ano niya, yung sinalapasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-uming. Nakakatulong siya dun sa pag-uming natin, talagang nakakaginhawa kuya po.
14: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
17: Okay, balik kita ba na sa second part ko at ako na pag-ililibas sa programang Diritsahan. Our time right now is already 58 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Good evening, gali, kay paring Ibi, no? Sir Ibi Yap, ita Akenro, medman niya gabi kay Bro Jonathan Bernabe, ita National Irrigation Administration, ina kay Manang River Lisoto, Manang, good evening, ina kay Toto Jasper Aman Galinero, kay Ampod Maribel Peralta, kay Ma'am Tisarabia Oro, may din niya gabi kay Nini Elin Dios Tubalong time no si Nini Elin. Wag kita nagsubgang sa kali. Kay Toto Gilbert Ibisati, kay Ma'am Baby Jean Orosio, may din niya gabi. Ako niya amigo gidra si Kapitan Nerio Fernandez. Yung gininyo pag kalipatira imaw, no? Mabinuligon git ang tawura, mabuot pa, no? Si Kapitan Nerio galing, wag tayo nabi kami nakita ni Kapitan Nerio. Umpisa nga nag-iya kami sa relocation site. Galing madali lang man do Kalibo Public Market, Kapitan, ah. Kaya kililita gid kita. Inaki Ampod Otoy Bilorente Pod, good evening. Dating nga SB member kong Banwa Itlibakaw, ag inakay ni Michelle Cipriano Salazar. Nee, good evening. Baho, long time no si Nini Michelle. Okay, ina sa Hong Kong. Kay Ma'am Daphne Prado Gilbuena, happy pamati. Ina man kay nung Ronald Siles Pod, good evening. Ina sa Daha Sur, shout out sa mga taga Daha Sur from Kamiling Tarlac. Ina kating nungay sa Kamiling Tarlac, kating gali. Okay, ina kay Skitcher Woman Siles it Daha Sur, good evening. Kay paring Alvin Alparo Fernando it New Washington Pre, good evening, ha. Good evening paring Che, God bless you always, thanks, thank you gid. Kay Toto Alejandre Arevalo Alumahan the Third, ina sa May Barangay Bacau Norte sa Banat Kalibo, ina kay nung Pang, good evening. Aga kay nung Joseph sa mga kaban sa Rabia family, no, De La Cruz family. Kay Ma'am Lorelyn Igalas sa Daha Sur, happy pamati, good evening Sir Che, pamati. Kay Buboy ba, si Buboy nagapamati man gali. Yeah, po Buboy nagapamati ina sa Daha Sur, basi ko nagainom-inom ko tingit lapad ina po da. Okay, kabay pa within this a month makabisita man kita na kinyo. Okay, ina kay Engineer Suriel Supitran, pare Suriel, good evening. Good evening pa rin Che. Salamat. Ina kay Toto Niel Rosilo, pre, good evening, happy pamati. Oh, kay Toto Niel Rosilo. Okay, sino para kay Kapitan Al, kay Kapitan Rubilo, no? Akap ina sa Kwan, Bakan, Kapitan Alin Pod, good evening po da. Happy pamati ina sa Bakan. Nga nakatutok katon makaw niya gabi. Sige, dali ang gid. Ay tingwaan ko anay si Ma'am Rosalia Tampos De La Cruz Tampos. Ay nagtrato kaming daywa kara. Okay, dali ang. Dali ang isaksak ko anay. Okay. Good evening, gali. Oh. 3 weeks ago nag-istorya kaming daywa kara. Dong bago yung apungko nga City Chief of Police kung Las Piñas si Colonel Ricky Niron. No, sir, thank you kita sir, si imong gintao nga tukakon ha. Gintalutan ako ko to sa kwan, sa gaysano, sa ba, mga 3,000 manggali to sir. Thank you kita so much, no. Well appreciated kita. Okay. Si Colonel Ricky Niron, makaroon ba nwa naka-assign sa Las Piñas? Okay. Ti ay Colonel Niron nga pangagan, nagagawa makaroon. Ku last 2 months, nag-istorya man kami ni Colonel Musiko. Si Colonel Musiko akong ginabira, kumpari ko gud man sa igmangod kun gid. Si Colonel Giovanni Musiko, magaling si Colonel Musiko makauna sa Artu. kasi nagagawa ng pangagan karan, no? Tumansago si Colonel Briapranca, oh, si Colonel John, gin-message ko, sir, ano ka kong balita? Wala kang pre, iyaw ta ako sa igtuta ko ni mo sa kwan, sa SAP. Bago yung mga promote, no, si Sir Villapranca, kasi mga amigo ginatunda. No. Hay, tao kung sino ay butang kung humalin si Colonel Arnel Enrico Ramos sa October or November. No. Kasi mga mayadman sa Naray, no, mga mayadman si Colonel Apuyag, no? Dati nga PD ita Capiz, no? Iya imaw ko, I think last month, no? Wang kami nag-meet ni Colonel Apuyag. Pero dahil biro mga pangagan so far nga nagagawa, pero siyempre ginatao para sa ato niya gobernador. So gobernador na ton karon nagapili, nagapick kung sino ibutang nga PD sa Aklan. Tiyo gato na ton. Tiyo gato na ta, no? Kung sino ibutang bago nga provincial director because manugtapos yun man, no? Si Colonel Enrico Ramos, no? Manug 2 years yun man imaw itdaya ka ng October, if I'm not mistaken, or November. No? Nga ni before December, may exit yun man imaw because si Colonel Ramos nga na manug one-star general. Oo, manug one-star general, may nakapao mo ito ka na nga posisyon sa Camp Krabi. Di, bukol man dun ita bag-o ka ton because si Colonel Enrico Ramos, mayad man niya polis, mayad man niya opisyal. Oh. Mayad niya opisyal, maagam, you know, brainy. No? Agam brainy, ganyan mayad. Pero, siyempre, no, raya itong mga gina, dayang mga pangagan, nag-surface abi. No? That is why, mentionar na ton. Anyway, sige lang, talawa na ton da, no? Siguro mga September, August, September, basi kung klaro-klaro yung gidman. No? Klaro-klaro yung gidman da. Sige, tanawa na ton. Okay, yamakaw sa atong kira nga piyak nga linya, no? Si Ma'am Rosalia Tampos, dong aton kira nga presidente kong Kalibo Public Market Stallholders and Vendors Association. Mangutana yan kita. Kung ka nang ginpatigayo yung on-site visit, kay Bahan Sinong Ili Navarra, rong presidente kong mid-section, sa Kalibo Public Market ang engineer Dave Ignacio, no, raton karang assistant municipal engineer ko aton nga Banwa it Kalibo. Ya maka sa piak naton nga linya, Ma'am Rosalia Tampos. Ma'am, good evening. Welcome sa programang Diritsahan.
18: May day nga gabi gid aki mo, Sir Chi, gabi gid makaron sa naga pagamati ang nagatanaw sa imong programa.
17: Okay, Ma'am, kung nagtaliwan nga adlaw nangayo kamo ta permiso sa aton karang alkalde, kay Ma'am Gay, aga sa aton karang engineering office, nga makabisita mismo, no, ag makita ninyo dong progress kung trabaho, ag development kung Kalibo Public Market. No? Now, I have heard nga gin-ibanggid ka mo ni Engineer Dave, para nga ni nga magkanda ka mo ni nung Ili Navarra, ita on-site inspection sa bago nga Kalibo Public Market. Ma'am, ano yung nakita ito sa lugar, ag kamusta? Base sa inyong pag-apresar makaroon sa ongoing nga construction ni Kalibo Public Market.
18: Nga pag-agtan mo nga gili, kay amo man nung yung respeto ro ato. Sa ibuman siguro, Sir Chi, nga pwede ako nag-update, pwede ako nag-abisita sa atong engineering office, at kada Monday, gina-update natin kung anong ano rato niya new market. Agwaong kita makaunga pabaya dahil yan nga dapat i-monitor at ato i-supervise at aro pag-construct at ato new market. Siyempre, ay sa amo na din atong mga maging tao, mga design, mga ano, kumbaga, mga sa iba na ito, nga bukuman siguro kita ito nga abo nga mga balita, abo mga istorya, aro gagawa. So nag-istorya kami nung ili, mag-aong kami ron nga, pwede ay namon matanaw gid kung ano ro, kung ano do, mga update nga nahuman yung sa ato nga new market. Doon, nagtrato kami nga mag-agto ito. So nakita namon, matagid rito nga, may nagatrabaho, kumbaga, hayro ato nga makaroon nga new market ay, kung sa mga trabaho ba guys, sa ibabaw, hay gintalam namon ay, siyempre, still mating, ano matawag ba yun sa check?
17: Oh yeah, oo.
18: Hawag ko sa higa, tapos-tapos yun man. At sa, ano ba, sa ating mga bagay, sa ating mga mga sari-sari store. Yung mga nakabasa sa second floor, kabaho ko doon nga makita ito, nga makita
17: na development.
18: May development yung gidmat. Pag-libot na niya kami kung maunog kita ka namin sa second floor, ito nakita namin, yung mga CR, nga, kung talawag namin ito tanan. So, rekaroon na sa second floor, pero medyo naghahambag sa dangay, hindi mahuman, hindi malay, pero nakita namin na siguro
17: mahuman. Madasig matamam ro pagtrabaho.
18: Padasig mata pagtrabaho. Pero sa dahon nga to, hay. Siyempre, hay, ruamang kita katong gustong makita, hay, finish nga human, itatong mga table sa unit, kukun, ag, plus. Hay, kung nga niya, ang nambang ako, engineering, humani lang kami makon engineer, at yung fish meat, ag, pero nakita na mo doon mga sukat aganoy haging ko tanan naman ay ano makon ma'am diyara among nga mga sukat ay sunod agid mata sa huo man na ma'am sunod gid ang tanan nag concrete gid amana tanan ninyo nga nga tables ako so nakita table. Ninong okay. Ilero nakita ninong ilero ana pang it sa litsuna nay ay upit amana ko ng ilera manami amana naro ay ayos amana ra yun among nakita igto nakita namon nga nakapaningo agro ato yung kontraktor nga mahit gid agro target nga mahuman ni Matt
17: August 31
18: doon gid matabi ato
17: August 31 mahit to target hay, August 31 okay
18: oo hay sa nga gan nga niya nga siyempre kami nga mga president at side na namong tanan do wa ato mga ibang officers and members ay nagpaabot gid kuno makuntong kun nam siyempre sa ikaman ka mga istorya ay nagaduha-duha sanda nga basi hindi ko na matapos. So, yung personal ginamon, naging personal ginako nga magbisita premis sa atong gining office, agay ma'am, agay ma'am, yung gagaong kita kami nga pwede makong premis na mo matanaw para ma-ikman ma ko namon kung ano gid ka baho redevelopment. So, ruwing pagbisita mo ng ili, nakita na mo baho ng redevelopment. Pero kung matandaan niyo mo, Sir Che, kung Monday ay yung inamang hapon sa musik ko, ay nag-kwanabi ako, nag-bite ako sa akong rental. So, okay. Nag-agi ko man ako sa engineering office. Agapangutan na ko man ako, nga kung ano kung do, kabaho na ito, nga ano, siyempre, pinamakita, nag-makita, ginako, kung bagay, ako lang gitarong ginatanaw permi para akong bang pagsalig man, hay niya nga, mahamba man sa akong mga member, nga ayaw ko magkahawag, ay harun ginasigidas matrabaho. Kung ano rin ako makita, ay ginapabot ko man ganda. So, una time na to, ay nagabisita gin mataka to si Sir as engineer Dave.
17: Okay.
18: So kung gusto mo man kung gusto mo man na ma'am, sumunod ka kamo nagmakita pag gini mo. Kung ano yung kabaho pag so nagsunod ako, ito kay engineer Dave, at kay engineer Steph, kay nag-surprise busy, ginawa niya, nakibat pa na si engineer Ria nga, huwag man ako magpasahid nga iya kamo gabag to. So, ginsaka namang tanan-tanan, pati na si Tontor, pati ng mga bagong abot ng mga materialis, nakita ko man, oo nga kuha naghambal ni engineer ay andag nga tinghao nagdasigon gid ay syempre ay said manandang ro pressure kun tanda ay kailangan man nang obrahon yung gid ay dahil ginaasahan dapat mabag syempre si mayor man ay gapo sige gid si mga mata maano gid aron ko mga kuan it say mo man do aton nga kinangat ni market may gapo gid gid sa sanda ina man ang nakita man ni mayor nga nagabatsa din man mga vendor say gumitso da pressure man ang sanda ron nga ubrahon yung gidanda, kabay pag gidanda, pasalamat gitarong kami nga mga vendors, nga makasailong kita nga kami mat by
17: September.
18: Oo, doon yung makasailong kami, ang mga gita imaw. Ay, ruin doon nga, gawag ako gakugang as a president, ay maskin matuod, dabo atong nano, hey, ginaubra lang namon namong responsible obligasyon, na ginabuitan kita namon, doon ano nga among inistoryahan. Ikaw nga kami siguro.
17: Ma'am, tag, magtuang ako na yung mama sa kwan, submit ag bisection no kasi may design before nga gindemolis naton ag nagredesign kita because nagcomplain ka mo sa anang length ag sa anang haba ag agapad kung inyo karang open space no may ginsunod mat ma'am di inyo nga gusto no haba agapad ko kwan kung meet and bisection okay mataas inyong ocular inspection ito
18: May na-construct kita Sir Chi nga sa fish.
17: Okay.
18: Kaya hasunod gitaro amon nga sukat.
17: Sukat,
18: hasunod
17: okay.
18: Hasunod bandugapad. Oo. Ag may anam ang to chicken, ay hasunod man dasok at aga ng gapad.
17: Ah, okay,
18: sa meat, siyempre nadyuwa pagin man dumit, abi pagin na-construct la anang akuan. Pero sundun kita na da kung ano ro design agro sukat nga tumaamong matagin.
17: Do na nga stones nga ra, ma'am? Kasi nabatian natin ito sa second floor kasi maisot. I think mga 1.5 by 1.5 pang siguro to or 2 by 2, no? May gin pag-usan dari ka to kasi gin dibo ito sa ibabaw mas gin dimulis mananda ra to nga to, eh, no? Gin bag-o mananda. Nakita ninyo, ma'am, do sa second floor, okay mata?

0: wapa ko ka pa-update pero yun ako nga pero naghamba ako kay Engineer Dave at Engineer Ria na kuno mahuman yun din nga rong sample hay ano kay sa mong group chat na pwede yung kami kabisita ng mga officers ang member nga gusto makakita hay dapat na nabi nga ipakita ka na may unang punisit ang nga lamisagot ang ipakita ko baga hay baka diretso dire-direkta na
1: then,
0: kung ako kasawa na yun madali malang mahuman kung makita na kasi in this ana sa sunod nga Domingo nga ra search ay makabisita ang sigo kami dahil nagamba ko yung video nga kung man nun anay na daro sample nga anat meat at fish egg chicken
1: pwede siguro mga first week of August dama makikita ang sigo naton dong kwan makita ang sigo naton dong kabilugan ni Kalibo Public Market by first week of August
0: makita ko naman ay datang nga ka-ubrows at lamisa eh ka-ubrows at amung malamisa dahil sa ibabaw ang ito halos tapos hindi ito mga yung mga store nga to at mga ano at vegetable at sar-sar store
1: tapos yung gidman
0: humayon ito ra ano humayon tayo diba na lang makagubrahan siguro amo lang git ang lamisa nga ra
1: oo kasi ro iwag tanan na install yung matsa kung gabi, kada gabi inaro electrician eh oo inaro electrician para sa electrical connection na to eh matsa okay yung tanan sa second floor eh hayag yung tanan di iwag una pastado yung tanan eh
0: oh, maiwagot ta search eh.
1: Oo. Okay, so sige, talawa naton da by first week of August kun kasi makita man naton da kun maabot mahit naton do target August 31. So by second week September una siguro kita kontanan.
0: Ay doon kita ra among nilaan kita search kun una uta kami. Ang siguro sa first week August go ray. Human yon siguro among nya tong inaano nga sample. Good na pita ato mga ako mga ibang mga officers nga doing the finish nga kwan.
1: So kinunot uman hinunot ka mo ito uman mo walk through ito sa Kalibo Public Market first week late August or before the end?
0: Dahugat ako tani hambal ko si Engineer Ria si Engineer Dave nga i-update kami kung maghuman yon agod sa pag pasayod kumakon sa ako mga officers agod mabisita rin kami ma-walk through rin kami agtadagod.
1: Sige ma'am. Ma'am, thank you gid so much sa update nga ha. At least sa Abu Abi Katon nga pinamating nga taga Kalibo Public Market taga Pinungutano nga Pinungutana Katon, mas mayag nga ikaw gid mismo no maghambay kanda ay ikaw gid mismo abi kamo ni inong ilir nagbisita ito ko nagtaliwan nga Domingo, Ma'am Rosalia.
0: Pemi ba tala mo nung registry mata kami nga i-update ato pemi nung ali agi. Supervise nato kon hay dire-diretso makundo aton nga o trabaho man makunit ato nga engineer ag mga contractor sa new market.
1: Okay. Ma'am, thank you gid so much sa oras.
0: Thank you man, Sir Chi. Thank you gid.
1: Thank you.
0: Ay nga gabi.
1: Arke.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, gali inakay paring Bintumulak. Good evening, pre, and thank you and God bless ato niya, amigo, paring Bintumulak. Kay Sir Joey Quinco, good evening sir, from Agbanawan. Thank you, Sir Joey. Inakay ni Ibdi Roma sa istansya, good evening Sir Che. Sir Reggie Latsika, maayong buntag Sir Che. Maayong buntag man, Sir Reggie Latsika. Inakay Dodoy, Dodong Koy-Koy, good evening Sir Che. Gapamati man kami iya sa Manika Bow, sa Manika. O Manika Viewpoint to sa Banwa Itlibakaw. Thank you, Gida, taga Manika. Salamat gid. Okay, good evening gali sa aton kinaka battalion commander kung 82nd infantry battalion sa may Camp Libas Banga Aklan kay brother Ilmar Salvador. Colonel, good evening. Agsabilog nga tropa kong aton kinaka 82nd infantry battalion. Likewise, good evening man kay retired Lieutenant Matias Matwakan nga nakatutok sa aton kinaka programa makaron kinaka gabi eh. Sino para? Kung makita, riba nga ra. Nga nag-abuse sa itong programa. Dali ang ha. Dali ang gin. Sige. Good evening. Gali kay Mayor Bagto sa Patag.

0: Good evening kay SB Otoy Bilorente. Happy pamati, no? Thank you gid inaman kay Morty Brother Vice Mayor JC Tomaka, Itbanot Madag ag Vice Mayor Jingcon Flores. Happy viewing ina kay Morty Passworthy Master Bong Ployo ita Agora Cafe nga nakatutok man sa tanyo programa. Thank you gid so much. Okay, sino para? Bao si Bulano Idel Perez. Good evening, Blans. Okay, Bulano Idel Perez ina sa Metro Manila. Blans, see you on October sa tuwing kirang abon kirang anniversary, no? Best day ni St. Luke, okay, sa Metro Manila. Ina kay Barangay Captain Dario Santi. Cap, good evening. Good evening, Sir Che. Ina sa Banwa Itlibakaw kay Vice Mayor Worthy Brother Jingcon Flores. Vice, good evening. Ina sa Banwa Itlibakaw, Altabas, should I say. Good evening, Bro Che. Kamusta ka na? Okay man, Bro. Ina man kay Bulano PJ De Gracia Merto Vlogs. Good PM, Bro. All the best, Bulano Che. Thank you, Gid. Kay Bulano PJ Merto. Ano nga ni Blans to pangagan ki imong printing kwan? Alipatari ka. Sa kilid, Itaklan College. Okay, ano nga ni alipatyon ako? Alipatyon ako. Ha? No, Bukonit Simcor. Okay. Sige lang. Kapitan Darius, good evening, ha? Ina kay Arnold Rilor, good evening. So, okay, dali ang gid. Ina kay Toto, Sir Ninyo Inamarga, kay Ma'am Aling Chudosyo, kay Bao Toto Riz sa Gibara Diyang. Toto Riz, good evening. Sige to sa Boracay. Okay. Aga kay Ma'am Gay Kimpo Joel Damon, karang Midohead, oh, sa LGU sa Banwa Kara Ikalibo. Kay Toto Jardin Bao sa akon niya in Kampod sa Germany. Kay Toto Jardin Dave Rogando. Shout out nung Kabuhay Wa Kalaib nung More Power and Galvez. Toto, thank you gida sa Germany. Salamat nga abo kay Bulano Idel Perez at kay Bulano PJ De Gracia Merto. Good evening, Blans. Happy pamati. Okay now. Kahapon, actually, gin-message ako to taga Department of Public Works and Highways. Gininforma kita nga maabot kaina, makaroon nga adlaw, si DE Randy Milo Santos. No? Kasi may anaw niya special order haling kay Secretary Vince Dizon, no? Nga imawon dugi na butang nga district engineer kung Aklan Engineering District kung Department of Public Works and Highways. Ag nakibot ako to, sa message kakon nga pati kuno si Assistant District Engineer James Berboso iga-transfer sa National Capital Region. Okay. Ti si Engineer James, no, graduate na imaw banwa at UST, University of Santo Tomas. May anang master's degree sa civil engineering. Kaayam ra banwa si Engineer James Berboso. Huwag ang galing ako kapakita ka na ina sa Department of Public Works and Highways. Except ko pag-abot ni Engineer Ricky Rakiin. Una ako pag-abot ni Engineer Ricky Rakiin because kaibahan kita, no, ni Engineer Ricky na nag-courtesy call kay Governor Joanne Miraflores ag Mayor Joris Socro. Okay. Pero rung kasugubo, wanga ni Banwat sang Domingo si Engineer Ricky Rakiin ag binuo banwa iya sa aklan. Okay. Naguoy man kunta kita pati kay General Rumi, no? Che, pag balik kami next week, ha, sama tayo maglalunch at saka dinner. Kamay mayad kitang mga tao ra si General Rumi, no? Actually mas accommodating pa imaw kay Ricky, no? Si General Rumi, no? Pero hopefully baka pa Manila kita gakita gid kami kan General. Okay, now gininporma ako kahapon about kay DE James Berboso. Nga basi ihalin imaw, ginahugat lang na naroan ng special order. Pero sa Manila un si Engineer James. Teng kahapon siguro. Kaya inagin paloap ta sa Manila uta si Engineer James. Now, Nung ginabukas nga ra isa na klano. Nagagupok gin mat amanda iya saka. Nagagupok gin mataro anak karang pangagan. Siyempre, hindi ka man mag-assistant, hindi ka man mag-department head o magabuyot it mga matag-as nga rang posisyon sa Department of Public Works and Highways kung wa ka man mga political backings. Doon gin man dong reality. May mga nag-back up gin man kin. Pero, sir, no. Kung ikaw gin man do ibutang, ala sira basi kon wa pa man imo na batiira or nahuya gang kimor imong mga office mates, magpaabot ka. Paki-advise man sa imong kadidang, no? Nga ilimit naman mo pagbisita o na kimo sa Department of Public Works and Highways. Kasi kayaw-ayaw-ay nga mayad. Kayaw-ayaw-ay sir nga mayad. Kasi pati rin mong trabaho nag-intra pa imam. Di, masyado ba yung unethical ikang nga pati rin mong partner ginapaintra ni mo sa imong trabaho or nag-inagto ina sa imong opisina itwa iturasan. Okay. Di, akon malang raba si kunwa pabayakimot na kasaway. At least may idea kagun makaron nga kayaw ay una sa mata ko imong office mate. Although nadlock na sa dakimo, syempre sayon mananda kung sino ikaw ag sinuri imong mga political backings, sinong mga politiko behind you. Di waman sana na ila ra nga magambay sabon sa dakimo it minatood ag ma-offend ikaw ag masikong paukpan panimo sanda. So, samtang ikaw yung mangin siguro na ginabutang dahil hindi gin sayon man kita kung ano ka-powerful dong tao nga nag-back up kimo, kabay pa nga. Doaton nga style ba, gainon ta. Okay, gainon ta. Okay. Para, agud, kasi, kung assistant district engineer, dapat kagalang-galang man kita. Bala ko tinggalin ko imong mga aktibidades after 5 p.m. kung ano matang obraho ni mo sa imong kaugalian. Pero, siyempre, ayaw paggamita o narong opisina kung Department of Public Works and Highways. Ginapadumdum tang ikaw. Okay. Guwa kay na sa opisina kung Department of Public Works and Highways kung nag-aobra ka it mga kamagamagahan. Okay. Kabudlay pa na, sir, may mga video ikaw, may mga pictures ikaw. Okay. No? May mga videos ka, may mga pictures ka. Okay. Di, wa malakot ginahiranan ka na, no? Kung mag-react ikaw, siyempre. Basi sa bon kung di mong piniino, ikaw gidman. Okay. Ah? Ikaw gidman. Okay. Ti, si Milo Santos, o pulisan nakikinig ka ngayon, G. Engineer Randy Milo Santos, sir. Okay. Kasi, ano mo, sir, si Engineer Hiner Abergas? Ano mo? Uncle mo, ano mo? Ano mo si Engineer Abergas? Okay. You know, marami ding complaints kay Engineer Abergas. Oh, he is very selective sa mga media sa aklan. Okay. Very selective. Okay. Pero marami ding complaint about kay Engineer Hiner Abergas. Okay. Di, sayod man na ton banwa tag bago gumpok rung mga ghost projects kung Department of Public Works and Highways, mga substandard projects, mga ghost projects, no? Daya karang mga flood control projects. Kabo-abo ba naro kwarta kung mga district engineer, regional directors kung Department of Public Works and Highways. Okay. Di, may mga empleyado una. Bo, bro, che, sir, che, pare, che. Oh, mauragid. Pero never gid ako banwa nag-attempt kasi one time nag-set ako its schedule kay Engineer Abergas when I was in Energy FM before. I think that was 2002 o 2003. May projects banwa sa banwa it Makato ag banwa itangalan. Ti, usually get text kita ka Engineer, bakante ka sir, pwede ako maka-call, Sir, pwede ta ma-interview about ko project sa Tangalan. Oh. Daya tanong projects ni Congressman Ted. Project sa Banuait Makato. Rayang swimming pool garon nga. Kwan din! Ti, aman ni Engineer Abirgas ka kung iya ako sa nandito ako, ako sa kwan, Aklan Mission Hospital, ay nagapacheck up ko ni nagtrato kita to man. Sabi ko, so pwede pakapunta sa office mo for interview. Okay. So nagbalibad. Inaawin ako, pasugod yun ako, bano sa Department of Public. No. Without his knowledge, ganong stop ni Engineer Abirgas, mga friends ko. Ti, ing balibaran ko, ti, ma-insister ka pa ay. Okay. Pero sayod ba ka mo nga, bago nagretiro, si Engineer Hiner Abirgas, nag-enjoy gid imaw sa aklan. Or dahil nga ni sanang bisita. Sayod ba ka mo kung sinor bisita ni Engineer Hiner Abirgas sa aklan? Sanang party, birthday party. No, sayod ba ka mo kung sino? Si Curly Discaya. Imagine mo, nag-agtugid sa aklan si Curly Discaya. Okay? Nag-agtugid sa aklan si Curly Discaya. Okay? Para yang magsilibrar, no? Kung retirement at birthday ni Engineer Hiner Abirgas. Agsuno sa akon karang mga maya ag maya nga nag-provide kang information, may dagang atat si Casey Corley Discaya. Tiwa man ako nagamba, ano sugod sa atat si Casey? Kasi pagbalik ni Corley, pagpaidagom, uwa yun banwat atat si Casey. Ti, kung atat si Casey, kasarangan matbahog eh. Di, waman ako nagambay kung kasarangan itbaho kung pila rong sugod ag ano rong sugod sa sugod. Basta may atat si Case. Okay. Waman ako nagambay ng kwarta sa sugod. Ag waman ako nagambay kung pilang milyon. Basta ambay ko atat si Case manang. O. Oh. Di ba? May atat si Case ba? No? Si Corley Discan. Ti, enjoy gid eh. Enjoy gid. Okay. Now, ano masubo-subo maka? Yun ikakak. Kung nagtaliwan nga bugan, month of June, may public bidding do Department of Public Works and Highways. Pilang ka project? Lima, I think limang ka projects. Daywang ka mga projects, ginday ban banwa it dating alkaldi it kapis. Kilagan ninyo si Mayor Labaw? May construction company? Okay. Imagine mo daywang ka mga projects nagday. Pero ginbaligya man gyapon dong projects man. Ginbaligya man ginkwartahan man gyapon dong projects. Okay. So, kabay pa Engineer Milo Santos, sir, magwa man gyapon ka mon doon. Magwa man gyapon. Okay. That's why kabay cooking. Okay. Kabay pa nga maging okay ni imong pagdumaga iya sa kabay pa nga hindi mo pagbalaho aron, no? Kung gintawan kita poder, no? Nga magpamuno sa isayang kaopisina, no? Kunta ubrahon man natun dung mayad ag pinaka the best kaubra nato. Kasi hindi man kamo magdurar sa ruhi nga posisyon. Hindi man kamo magbato sa ruhi nga posisyon. Kung ano kunta, what is right? Rin ko tala itong ubrahon. Kung ano rong tama, rin ko tala itong ubrahon. Okay. Normal gilang ron nga, may kwartang involved kasi may mga SOP'ng ginatawag. During public bidding, mainyo nga 3%. Pero let us moderate our greed. Oh, hindi taman pag hack. Kung sa cake yung baga, tagtama-tama yung gin. Okay. Tag ano nga ni ron, tag moderate yung gin. Tag insakto gang. Bukod ni tap-an na tuntanan? Oo. Kasi, sabi ko nga ni, uaman ka mo pagboy every day, every 2 years, ba inyong ginatawag na tour of duty? Nagalinibot ka mo. O, tanawa ba si Sir Batilis o? Si Bro Doni magbanwa, si Sir Batilis, Captain Batilis, mamayad nga mga pulis. Kung siya nag-aagtong police station, ginatingala kung anda ka ng mga tao. Ginahandom ka ng mga tao. kasi kunbulok kang pulis, gago kang pulis, skalawag kang pulis. Hindi ta maghambay it manami. Di mong mga tao, di mong mga tao hawiran ka pananda, gatangis pa ng mga tao. Talawa ni San Batilis. Oh, daging chief of police Liso Pinpi, hagos hindi pabuhian ka tao. Doon ay magbanwa, hagos hindi pabuhian ka ng mga tao sa Leso. Oh, nagagto pa sa Malinaw PNP, San Batilis ka na. Mayan nga police. Nagto, Saltabas PNP, grabe. Wa kag idibatian nga negative kay Captain Batilis. Maura kunta nga mga official that they are not after kung kundi dugi na piniino baga rong kabilugan, no? Rong kabilugan dugi na piniino buko niyang anang kaugalingon o personal nga interes siyang nana, no? Maura kunta, no? Bihira ka makakita at maura nga ng tao, no? abo banwa nga mga igmanghod na ton, nga nagatangis, nga gusto gid sa raya nga posisyon. Gusto gid buon nga posisyon, iba ginabakay mo. Sa inyo kung pila nung presyo, di eh. Sa inyo kung pila, 3.5 to 5 million pesos, ginabakay ba nwa? Oh, pagpungko sa inyo kung ano, okay lang kung takong goblak at mayat, insakto ginaobab, yun di kaka. Puros corruption, tana. Tanong ba ninyo? Dung involved sa mga ghost projects, flood control sa Bilog ng Pilipinas, sino? Taga Department of Public Works and Highways. Okay. Mga congressman niya ng mga buaya. Oh. Ano ba ninyo? Now, kung mga katapo it media kara, na-adlock permi, di paano lang kita? Kung buko ni Tikaw, sino? Oh, ay makano ibang mga katapo it media, hitawan it 2,000, 3,000 mahipos. May mga katapo it media ay di patula yun di kakak. Putang ina. Oh. Oh. Kunamat na duduga ano prinsipyo, kunamat kuno katubang kwartay. Di ba nga? SB member Garcia it banat malinaw, sir. Ha? Ha? Sino sir nga ningin tawaan it 5,000 sinimo? SB member Garcia it malinaw? Ha? Pero kung gina-implicate ni mo ako, sir. Okay. Mayad man kita, magkita. Sir, hindi ko tapag sa maro ng pagkatawo sa 5,000. Yun di kaka. Yun di kaka. Okay. Ah. Hindi ko tapag gub-on ang pagkatawo sa 5,000. Okay. Tandaan mo ron, sir. Tandaan mo ron. Kung gago akong, kung gago akong midyaman, kung tarantado akong midyaman, di. Dami yung pangabuhi kung tara nga niga, tugo rang bagay iya, pawod, hindi nga niya kabakay. Oh. Ah. Tapos, isuhan mo ako't maroon, balikan ta ka sir, don't you worry, balikan ta ka. Nahuyaan ko kay Vice Mayor Ariel Igoy eh.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, gali. Kay Don Central Jupiter Galinero, kapamati, katon. Kay Ma'am Gina, ara, si Ma'am Gina Elizares. You know, way back in 2024, gaumpisa akot-akon nga ng program. Ma'am Gina, ara, kapamantaw si Ma'am Gina. Kay inoper, imakakon, baka tanan padaganta na itkwarta. Ma'am Gina, pamilya in Siriga sa Amerika, sa California, ginambar kakon, pila ang kinahangan. Para paubra kay imong akwan. But never. O ambay ko. Di ko magpangayo ako kang dakat kwarta karati. Sino makasayon man? O kaya nagapamantaw sa Not Live. O Ma'am Gina Elizares de la Luna. O Mami Kwan. Lolit Torga. Pilaing kinangan. Anang mga unga every time. Nagapalago pa ako na usoy pananda. Ay ginapadaga si Mama Lakak. Sabi ko, never ko abuso ng pagkatao. Never ko gaguho ng pagkatao. Kasi raya man lang kabiling kakon mo. Oh? Wa man kami, pobre man lang man kami. Daya man lang, daya man lang rumay akon. Wa man ako. Wa man ako nag-after it manami nga kabuhi. Wa man never. That's why, Sir Milo Santos, Engineer Muli Santos, sir. Okay. If ever gin man, ga nag-start ka makaroon ng hinaaga, sir. Abay. Tadlungon ta man, sir. Nung Department of Public Works sa Naipis. Kasi mason man ikaw, eh. Okay. Si Engineer James, mason man to. Si Engineer Ricky, mason man to. Oh, hamatag, basing mangutana ka mo, haman na imigo na to si Engineer Ricky. Hindi ka, bukon yung unit kwan dun. Haman na imigo na to si Engineer, bukon man dun unit kwan. Okay. Pero nalugngan ako ka Engineer James Berboso. Maagam, UST graduate. Kaagam. Nalugdan niya ako. Pero, kaya ginapaunahan ko, kung ikaw gidman, Engineer, ginabutang assistant district engineer, sir. Pero akong ginahambay nga na, sir, feedback na sa sugod kung Aklan Engineering District. Sir, ayaw pag-ubra. Okay. Ayaw gid pag-ubra. Okay. Ayaw gid pag-ubra. Ah, sa sugod kung Aklan Engineering District. Anyway, so yung kitot oras ba na sa atong kinakapag-ililiba. Good evening, gali, ina kay Bulano Ivan. Blance, thank you gid so much, Blance. Thank you gid so much. Okay. Dung chief head it barangay affairs office, no? Sambilo ginabanwa sa tawong ginasaluduhan ko. No, Bulano Ivan Patron. No, thank you so much, Blance. Blance, kay Ma'am Bill Garcia Ibardolasa, good evening. Manong Nonong Rapol sa Amerika, Bulano Idel Perez. Blance, thank you. Techno Point, okay. Techno Point 10. Blance, thank you, gidap. Kay Bulano G. Paul. Okay, Merto Blance, thank you. Tarp, Techno Point X, Tarp Friendship. Okay, thank you, Bulano. Okay, Techno Point Blance, okay. Bulano Idel. Dasig na, barato pa. Okay, Kapitan Dario Santi. Sir, good evening. Atamyo ko rung mga grupo nga mabuot nga kapitan. Agro mga migo ko, Lito Bilirente, Jojo Legaspi, Agsirapi, Panawit. Thank you, good. Kapitan Dario, atong amigo sa Kwan, sa Libacaw. Regards, bro, Tarprintas ay Bulano Idel sa Manila. Okay, Tarprintas. Printas. Blance, good evening, ha. Ina kay Pax Cuenco, good evening. Kay Nini Rids Idris. Kay Boss Mulot Kimpo Bais, good evening, Bais. Kay Paring Jan Ilig Cortez. It, ninyos, ano nga ni, Jan inyo akuan? Kay Toto Ninyo. Okay. Iya sa kilid, it in busy. Pirmi ako inagap kinaon. No? Ina ako, pirmi, Ninyo and Debris. No? Nga, kaganaan. Kay Toto Jan Ilig Cortez. Kay Paring Glynin, akong amigo ina sa Mabilo. Pre, good evening, pre. Happy Piesta, madali lang sa August. Kay Ma'am Ninet Rabi Kawaling. Ma'am Ninet, good evening, ma'am. Kay Paring Prige Candelario, good evening. Kay Ampod Jardin Dave Rogando sa Germany. Kay Ampod Kapitan Vic Mandal, good evening, pod. Kay Bao, kay Kunsyal Jopel Arbolida Quadernal. Pang, good evening pa nga. Kunsyal, good evening. Kay Ma'am Richelle Ann Chudosyo Moises, good evening. Ma'am Mylene Apolonio, ina sa sa Kwan, sa Bacau Norte, good evening, sir. Ina kay Paring Ariel Agustin Pare, good evening. Kay Ampod Malls Sarabia, akong mga igbata sa Andagaw. Regards na lang una sa tanan, agto sa piyesta sa Linabua Norte sa Augustinong. Sige to, ambaga si mama mo, si auntie. Okay. Kaya Paring Vicente Romakin Ibisati, taga ERC, nakatutok katon, agmanong ribukan it barangay Mubo, nga nakatutok man sa itong programa. Huwag kita tola sa ating kinakapag-iliba, makaroon ka ng adlaw nga Foybes. See you on Friday, mga papangs at mamangs, no? Kita kits, ubra-subra na ko sa oras. Sangayin ka ako niya mga technical partners sa technical side, broadcast engineer Buboy and Reggie Plasio. Station manager is Emilia de la Cruz. CEO, President, at General Manager Jonathan Cabrera. Ako ninyo karang anchorman, ninyo karang El Capitan sa Kaanginan. Raya si Kabarkadang Che and Dilibli, katodong Che and Dilibli, nakapabilik at palipay niya gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. Thank you.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga peking balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9th na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4th naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

You're listening to 88.5 Radio Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

listening to 88.5 Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:13 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao, Banuat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Maayong buntag.
1: Napapakita na kita sa
0: Buenos Dias.
1: Trabaho, walang personal.
0: Kruhay.
1: Idol, pag malungkot ka, maririnig mo sa kanya mga balita.
0: Maayong aga sa aton nga tanan.
1: Ay, nandiyan siya.
0: Ag maayad-ayad nga agahon katon tanan-tanan.
1: Di ko siya naririnig mga
0: adlaw kita makaroon nga Biyernes.
1: Napahindi ka niya titig.
0: Petsa 24 gun. Sabugan kara itaholyo dagong 2026. Daga paabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton kara nga mga linibo-libo nga mga tagpagamati, linibo-libo nga mga supporters, linibo-libo nga mga followers. Ita programang Todo Birada, Mapaluson, Visayas, ag Mindanao, ag siyempre pati man sa aton nga mga kaigmanghuran abroad around the world nga nagapamati makaroon sa aton karanga programa. Pili ang kamo ah. Pwede man kamo sa radyo sa 88.5 FM ang radyong kaibigan mo. Pwede man kamo sa internet. Pwede man kamo sa television. Pwede man kamo sa YouTube. Pwede man kamo sa TikTok, no? O anong klase ita platform nga makita ag mapamatian rong programa ni Idol iya sa Radyo Todo, mga katodo. Sa Italy ko no makaron alas 11:15 it gabi eh. Nagabantay gidsanda it aton nga programa hasta ko no ala una imedya it aga-aga. Kita mo gilang ron ha. Good morning gali ha kay Madam Salomi Solina Sorilla Villanueva. Ina sa Italy, sa Roma. Ah, nga nagapamati makaroon sa aton karanga pagpangalagad kay Kagawad Michael Villanueva Solina, kay Rosalita Halbuena nga nagapamati yun makaroon nagatabid yun katon, pati man kay Roy Buntogon ha, ina sa aton nga temporary public market. Ginatamyaw gid naton ita maayad-ayad gid niya agahon. Roaton niya mga kapulisan. Roaton niya mga force multiplier ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Roaton niya mga kabaranggayan iya sa kabisera nga Banwa ita Kalibo. Ginatamyaw ko man ag I say good luck. Good luck. Ay bangod nga roaton nga mga kabaranggayan ay may una nga Rescue Olympic sangka kompetisyon iya ron sa Banwa ita Kalibo. Tauyang ha sa iba nga mga munisipalidad kung dungan man mga katudo or may mga kanya-kanya sandang schedule. Kasero Kalibo nakaschedule eh. Ag kaya nga ni ginahambay ko nga good luck at congratulations sa mga pag-aron. Ag congratulations man sa indi pagaron, maurlon gilang ron. Kon sa mga hampang nga basketball, bilog ang bola. Ag congratulations man ha sa mga nagdaga og kabii. Especially sa open category. Ag sa mga hauna nga naghampang ha sa basketball. Kabii igto sa Mabilo covered court. So, congratulations. Now, hindi na. Kunano Ruhampang. Ay, do akon niya ginabantayan. Do super senior. Una si Bosing Randy Pilayo. Imauro akong ginabantayan nga star player. Sabi ko nga ni, kabi eh. Pagkita na mo, nangutana ako eh. Balihin aga patagali. Pati ro shooter. May ring ag sa uwa. Shot man gihapon. Kay nung Dolpo Morado nagkita man kami-kami. Raya Abero star player nga bisan white ring. Sige yang rusyot. Dong, alam mo ba? Bisan uwat ring, sige yang

0: si Mami Pearly Puentes de la Rosa. Ay kinapatamyaw na ro anang mga igbata o konhimata. Ag mga kaingkampuran ina sa Aranas Balite. Kakunohay, good morning lang kinyo. Pati man kay Karen Mayor, may alam man dang basketball. So, good morning, good morning, good morning, good morning ha sa aton karang mga pinalangga nga mga suki. Gabigon gid ina sa barangay Mabilo Kalibo. Ina kay Kagawad Inday ha ay anagid nga ginabilin permi nga tamyawaro aton nga mga constituent nga nagapamati kimo adlaw-adlaw. Ha, ay nagasigabong man do programang Todo Berada iya sa aton sa barangay Mabilo Kalibo. Ina sa mga taga baybay ha. Gabigon gidro aton nga mga mangingisda nga nagapahaom ag bising-bisigon sa rayang pangorason. Pero iba nga ni siguro nakabugso kutag nakapagawod yutay batik ko kay ina. Nagabinarak ang nagabiniti-biti yung do mga makina ita motor. At agrayang motor sa gamot. So good luck lang kinyo ron. Nagkabay pa nga may grasya kamo nga iuli. Gabigon gid sa aton niya mga taga knitting boys. Aga sa aton niya mga manog hugos-hugos. Manog lasdak mga katudo. Manog pamunit. Kabay pa nga may grasya kamo. Agkabay pa nga grasyahan man si Nong Rex Agupitan. Ay si Nong Rex nga rakon may grasya, nagawaslik kita ra sa anang mga kakilaga. Agsambilogon kita nga nakakasamit ko anang grasya. So kabay pa nga may dawi ag may grasya, ag bugana rodakop. Nanday Nong Rex Agupitan and Company. Ita barangay Bakhausor. Sa Banwa ita Kalibo. Ay ko siyang adlaw nga to, abo siguro ro andang dawi nga bakalaw. Aga kama naman bugrit mga katudo.
1: Matalinong talakayan.
0: So thank you kada sa pamilya Agupitan. Kay Madam Marilyn. Nga nag-monitor man makaroon sa aton kaya nga pagpakalagan. Ina kay nang nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli. Ina sa Amalia Store ang sa MGMC Gas Station. At ina sa andang repair shop ha, nga nagapamati man makaroon sa aton kaya nga pagpakalagan. Kay nang pini ag kay nung nono magno. Samtang nagkakapi-kapi no ay Biyernes ra makaron. Ay hindi kanya titigilan. Hingabot do gusto nga maghingabot. Aman. Gabar o gusto nga maggaba ita temprano. Aman. Ay may schedule makaron ita brown out. Bangod niya ni ko ginatawag naton nga relocation of pool ang iba pa nga mga aktibidad. It Auckland Electric Cooperative mga katudo. Kaya magawig-gawig. Umpisa alas 9 makaron itagahon. Aghasta alas 4 hindi na tapon. Bao magawig-gawig. Pilang oras dong? Uya pa abi dong kung pilang oras? Alin alas 9 hasta alas 4 ita hapon? Akon mga pilang oras? Pitong oras o wago? Wago? Okay. So 8 oras nga brown out. So bangod ka ra. Ay timpranuhan ta. Ay may mga inunga nga nagadebate kabi sa covered court samtang nagatan-aw ako ita basketball no.
2: Ang inyong mga bunga nga walang
0: buwan. Kamana may klase ta man kami. Paano man na magklase ay hambang man ni idol ay. O ang ana ay brown out. Ang may una nga advisory nga ging pagawa si Mayor Juris. Sa Andagaw, matamana kami. Ay pakon mana kon Andagaw ay sakop man mana ron kubanwat kalibo. Oh, harama ko na. Pamatiin nyo. Ay si Kalibo Mayor Juris Bautista Socro nagpaguwa kahapon yagi ita suspension of classes. No classes. Nagpaguwa imaw ita suspension advisory sa tanan ha nga mga public school and private school. Iya sa jurisdiction ita Banwang Kalibo. Paghinambang naton niya jurisdiction bisan siin basta't sakop kait Kalibo ag may eskwelahan.

0: gallina Pasos Pende de Nueva York. Alensa Kinder, Apto Senior High School. Bangod niya ni kawayong oras nga brown out nga nakaschedule makaroon. Sa Auckland Electric Cooperative. Bangod niya ni ko relocation of pool ang iba pa nga mga aktibidad at Auckland Electric Cooperative. Nga ni prepare ka mo it kabkab. Or magpungupungko lang kamo sa mga idagom itapunot kahoy no nga uwa it bunga ay basi kon may bunga hitog paan ding alipudwan baga bawang sa punot niyo ga basi abunggahin or dayang mga gawod nga ra nga hikit-kit ityanggam or hikit-kit itkabog ag basi baga humangin ag magugos hitog paan ding alipudwan ta mabukgan kat imo it uwa sa oras ay bangod nga gusto mo nga magpahangin-hangin. Inagang sa ubos ko inyong bagay sa inyong ogsaran konsiendo lugar nga magamig-amig ag mahangin mga katodo. Inagang kamo ayaw kamo sa puno it mangga o kon indian minggo ay basi may bunga itig bunga pa makaron pati man santo ha, may bunga mga katodo ag delikado nga basi bukgan kamo. Ay, siyempre, may una man doon nga mga pis-pis maya, anti-yamis, ag pilago, ag saling, basi hiit dyan, paro inyong alipudwan. Ay, Maria Kagosip. Di ba nga, nung Jedo Reyes?
1: Lamat ka, Idol.
0: Ag kay Toto Magno Gonzales, ha, sa pamilya Gonzales, kay Magno de la Cruz, ag ginatamyaw kugid, ita maayad-ayad, gid niya agahon. Good morning, anay, kay Stanley Pilayo. Ag kay paring Dinber. Ag kama naman kay paring Boboy, Sulanoy. Kay nung John Kunanan. Ag kay nang Bibs Rimolya, Kunanan. Ang nagapamati, gid kuno sa Radyo Todo. Good morning man kay Leopoldo de la Cruz, ang nagapamati man makaroon. Ag ginapatamyaw man do pamilya Villarreal aga De La Rosa pamilya
1: mga bunga nga walang boses
0: ag kama naman kay Toto John Briones nga nagagihit yun makaroon it anak karang kanding so good morning sa mga taga Altamar ag kama naman sa mga taga Pangpang Village sa mga taga Sitio Takas sa mga taga Tabok ag sa mga taga Pudlon ag kama naman ina sa baybay ag sa sentro proper. Good morning man sa mga taga barangay Tambak New Washington ha. Sa mga taga barangay Mabilon New Washington. Ag kama naman ina sa pabahay sa barangay Briones. Ag sa pabahay sa barangay Naluok nagasigabong kita. Ina sa teritoryo ni Kapitan Albert ag ni Kapitan Al. Sa teritoryo man ni Kapitan Bic nagasigabong kita. Sa mga taga Puok ha. Sa mga taga Andagaw ina kay Kapitan na Juliet Melgarejo.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Aga siyempre manwa. Good morning man sa mga taga New Buswang ag Old Buswang. Kay Papang Raul Samoy, Papang.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Aga kama naman ha.
1: Usapan ay nandiyan ni siya.
0: Una sa Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte. Ag iya sa sentro sa Barangay Poblasyon Kalibo.
2: Matalinong talakayan.
0: Sa mga taga Sila Serna, good morning. Sa mga taga Bless ag sa mga taga Santo Niño Village, good morning.
2: Matalinong talakayan. Masarap.
0: Sa mga taga Calle Rizal. Sa mga taga Estaca. Sa mga taga M. La Serna. Sa mga taga Dima Agma sa Crossing Banga at Crossing New Buswang. Ginatamyaw ko gid kamo ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre ginatamyaw komando mga taga barangay istansya ha. Una kay Kagawad Junjun Fernandez at kay Kumare. Enjoy lang sa pagpamati. Maayad-ayad gin niya gahon. Naga-enjoy man si Kapitan Daisy sa pagpamati. Katon, kinaobra na kong bisyo nga mamati sa Radyo Todo. Pati man si Kagawad ag Coach Rachel Militar, Arong Tatak Militar, Tatak Milgar, nagapamati man mga katodo. Aga siyempre hindi man magpaperder o mga taga-barangay mo buo na kay Kagawad Junior Torre, nga nagasigabong man kita. Kay Tatay Jesus ina sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply, nagayanog man kita. Agka man naman ina kay Daddy Bert Tabasa ha, sa Tigayon. Ag plus ina sa motor pool. Ag ina man sa Linabuan Norte sa teritoryo ni Kapitan Bimboy. Ag siyempre manwa, good morning man sa mga taga-barangay Tinigaw ina sa teritoryo ni Kapitana Lourdes ha, Reyes at Pamilya Reyes. O naman kay former barangay captain na Toto Reyes, good morning. Ag kay superhero ng bayan, kay Wonder Woman ha, kay Miss Mary Ann Ratay ha, good morning. Ag kama naman kay Kagawad Jerry Adok nga nagapamati man sa aton karagapagpangalagan. So good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa aton karaga mga kaigmang huran ha. Welcome sa aton karaga pagpangalagan. At siyempre sa kabilugan ni aton karaga pag ililimaw, pagaibhan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters nga kaina pa nakadeploy na gawarang-warang sa anda karaga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage. Para lamang mangagap it mga press kadayag ko gauna nga mga balitag informasyon nga sarang direktang igabasyada sa aton karanga pagamatinan. Standby ka mo ay sa hindi magbuhay, i-check na itong report ita Pag-asa direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Anungod ra sa dayagan ita panyempo ha, update sa tropical cyclone nga si Kiyapo. Ay si Kiyapo iyagon sa sugod ita Philippine Area of Responsibility. Daga-daga rong hangin nga may kabaskogon nga 45 kilometro kada oras ha, sa sentro. Ag may ana karang nga gastiness or pabugso-bugso nga nagaabot it 55 ha, samtang imaura nagahugak sa kada sigon nga 24 kilometro kada oras. So standby kamo ay i-check naton sa hindi ron magbuhay. Asa report ita Pag-asa Weather Station, pinaagi sa aton yung mga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Samtang sa pihak nga bahin makatagapon tagali no, kondo o nga ay may tipdas. Dayang tipdas ang tipdas hangin. Ahara gali ho. Hambay it Department of Health. Konro sangka o nga may tipdas. Ay bangodro tipdas manangara, tipdas hangin. Hay makatagapon. Sarang mana imaura nga makapatapon sa 16 ka mga inunga. Sus Maria Kagodin. 16 ka mga inunga ha, kaya makaron roaton nga Department of Health, roaton nga mga provincial health office, roaton nga mga health facility ha, mga personnel nagapanawagan gid, todo panawagan gid sa mga ginikanan para kumbinsihon. Ay sarayang pag-abuton nga Agosto, ah, mga katodo, may una nga pagapatigayon nga nationwide nga pagpangbakuna sa mga inunga nga nagaedad, mga katodo, it 5 panaba or anom nga bugan hasta 59 bugan, mga katodo, para ro inyong mga unga ay maprotektahan. Maprotektahan sa rayang bagatian nga tipdas ang tipdas hangin ay bangod raya mga katodo hay pwede man galing ikamatay aton nga mga inunga kung atong mapabayaan. Grabe man gali ruan ang sintoma, grabe man gali ruan ang komplikasyon. Ay hindi na akondang pagbasahon, akondang igaplastar kinyo ha kung ano nga mga sintoma no, nano nga mga komplikasyon dumabuol. kung may tipdas ka ang tipdas hangin, mga katuto. Pero hindi na, i-plaster ko ron pag may oras pa kita. Good morning, anay, kay Toto Roger Losero Nagales. Nga nagapamati man makaroon sa aton karagapagpangalagan. Kay Sarhinto Romel Morato, nga uwagid nagakalipat. Sa pagpamati, ang pagtabid ka ton, samtang nagakapi-kapi, ita more power. So good morning, ha, kay Sarhinto Romel Morato. Ang kama naman, una sa taga Harlis Karinderia, ha, sa akon nga ihado. Kay Ihado Harold, kay Daddy Harley, nga nagamonitor yun. Aga, siyempre, good morning man, kay nang Hilda de Leon Igos, at kay nung Buying. Uwa pa nga nag-uwa pa nagasugnod itgatong siyempre wa matlase. Una man kay Karen Amara ag Karen Mayor ag sa pamilya Rotolo, ha. Una kay Ristelin ag kay Binje Rotolo, ha. Una sa Minaleso. Kay Bayet Bautista Yamog. Kay J. Reyes ina sa Middle East nga nagapamati man katon adlaw-adlaw. So welcome, welcome sa aton karang pagpangalagad. Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita samtang nagahugat kita sa report ita pag-asa. Araanay kita sa aton karang mga headline.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning, anay, kay Steve Pador. At kay Andro Swalog Jr., ha, ina sa temporary public market.
2: May punto ang bawat
0: Aragondo aton niya mga balita. Si Kalibo Mayor Joris Bautista Socro, itabanwang Kalibo kahapon pa it aga-aga. Nagtuyak paagto sa Iloilo. Ay bangod si Mayor Joris Roaton ni Alkalde Banwang Kalibo ay sambilog sa mga alkalde nga magabaton it pasidungog ag pagkilaga bilang partner LGU. Ita parol and provision ay sa ika 50 anyos nga selebrasyon ita provision and parol sa Iloilo City ay roaton niya Banwat Kalibo, no, si Mayor Joris Bautista Socro ay nakabaton man it award, mga katodo. So congratulations, ha, kay Mayor Joris ag sa mga kalibonhon bilang LGU partner ita provision and parol ing hiwatro programa awarding sa Grand King Hotel sa Iloilo kahapon it alas 10 itagahon. Agro tema nga ni ko andang arang selebrasyon holding LGU partners and stakeholders. So sa uman, congratulations sa Banwat Kalibo. Congratulations kay Mayor. Para pagid, dugang pagid niya mga balita, mga katodo. Si Sanggo ni Ang Bayan member Rex Bautista. Nag-abiso sa contractor it controversial nga crematorium. Ag kama naman Kalibo Memorial Cemetery.
1: Sa idol ng bayan mga pasaway.
0: Kita niyo roan ang gate.
1: Inahayaan basta nandyan si
0: ay nga lata
1: kanya sa lipunan
0: oryero roging abang-abang
1: kanya hagsa kanyang makayap kung buhay ibang.
0: Ay roroyon nga gate may budget. May budget mga katodo. Nakasayon ba yung kamokon pilaro budget it gate? 1.2 million pesos. Ay kunuwa tapag o si Sara ita project monitoring team. Aga ko Committee on Infrastructure. kuaton nga sanggo ni ang bayan. Sa pagpanguna nanday Engineer X, Engineer Emerson, pati man si SB member Ronald Marte, no? SB Rima Ribaldo, ag iba pa. Ay kunwata na pagkauyak pera nga inspeksyon nun, ay uwa na makita ro mga discrepancy, ro mga kuyang, ay rurayang kuyang kung hindi mapanuhan ag hindi maimplementar, ay rayang dumits at korupsyon mga katudo ko mga buaya. Ag may sagabton kararo kontraktor. Patero nag-subcontract mga katodo nga si Engineer Danilo Gumban ay matao ko na imot explanation katon hindi na. Mayad man doon agkong hi-interview ka agon ipabati man do imong size kung paano nag-subcon ka ag paano nga halos majority at proyekto iya sa Banwat Kalibo imo alin sa main contractor ginasubcon mo aura kon abo nga nag-aagagawan sa proyekto tan-awa ro nagakatabo gate ha 1.2 million dihamak nga mahal sana nga kural sana nga concrete fence pero concrete fence mga katodo nagadagagan yang it almost 700,000 pesos do design project nagadagagan it 3.5 million design pa yang ha anat krematorium ron ag memorial cemetery pero roana it aton nga Kalibo public market nga bago nagaabot it 11 million plus
2: Berrada.
0: Sa ginatawag nga build and design hamakon mo tayaging maduga nga pundo sa proyekto mga katodo hamakon mo tayagi kung taradayaganan karon kung 11 million plus sa aton nga Kalibo public market iya sa may crematorium gate pa yang 1.2 million dihamak nga mahal ro gate ikumparar sa anak karang nga kuray nga kongkrito ay do kuray nga kongkrito 700 milyang abi binagbinagan yung mga katudo kung anong hinaslog roging obrat mga kontraktor ang mga buaya o pagsalaula kukwarta at gobyerno o tambak pa lang may problema na ay sa 14,700 cubic meter sa programa 5,400 pa lang haro aktual nga tambak o may discrepancy nga 9,300 kung itambak ro 9,300 di amak nga mas magapad pa sa hatambakan nga ra makaron o kita mong kalukuhan mga katodo ay mayadra kon mag-explain si Engineer Danilo Gumban masaludo ako kimo kung makumbinsi mo ako Engineer ay may pillar may anti-yamis nga nanawag katon ma-explain ko no si Engineer Danilo Gumban di mako ni mayan
2: matalinong talakayan
0: agad ma-explicar mo nga hindi po kayo pumaldo
2: matalinong talakayan
0: akon baga talo or paldo kayo Engineer hindi natin pwedeng hipsanda it's because this is a people's money utang ra at kita nga mga kalibunon bilang mga taxpayer doon nagabayad ka na mga katodo
2: matalinong talakayan masarap pakinggan
0: so standby ka mo karon ha ay haram ay tatluman ka mga miyembro ita sanggo ni ang bayan it banwang Kalibo
1: maririnig mo sa kanya mga
0: rayang sanday SB member Ronald Marte SB member Bautista ag SB member La Chica
1: ang araw po pagdigo siya
0: ro nag doso it resolusyon agrorayang resolusyon hay nagrequest sa kontraktor sa kontraktor pati sa subcon mga katodo ha nga maga sumiter yun sanda ako ginatawag nga detailed estimate detailed estimate para nga masairan aro dagagan it proyekto kong crematorium ag kama naman kong memorial at cemetery mga katodo ina sa may barangay Mabilo ay sa endorsement pa lang may problema na eh sa no objection pag abot sa proyekto grabe man nga problema mga katodo ha grabe ha grabe ayan aro kontraktor oh believe it or not mga katodo araro kontraktor
1: mistika makakawawa
2: matalimay talakayan ang masarap pakinggan
0: may ngayan kita iait kontraktor agina usoy naton si Dina Rubia, wrong authorized managing officer at One Mark Engineering Technology plus Rayang Bersen Build and Construction Supply daya wrong main contractor mga katodo at nasambit karanga proyekto dayang One Mark Engineering Technologies agron dayang Bersen Build and Construction Supply ag intrahan pat mga subcon intrahan pa nanday Engineer Danilo Gumban ay si Engineer Samson Kono bata king butang supervisory engineer ay palpak ta si Engineer Amalia Francisco nga hamat butangan mo't bata hamat butangan mo't bagong pasar sabon hamat butangan mo't bagong graduate ay bukon niya tat sinsilyo proyekto nga milyones tarugin na istoryahan natin nga ra kung may magkililiha ka ra dayang bata nga ra nga nag-supervise dahil si Engineer Samson iguon tara sa ombudsman
2: may punto ang bawa
0: asa minatudyang kung may magtindog ang magkiha sa kalukuhan nga ra nga natabo mga katodo
2: masarap pakinggan.
0: Pero may bati-bati ako nga kalibunhon na ginaamat-amatan yun ko no.
2: Walang inaatrasan.
0: Nakahambay lang ani ko no rin si Engineer Neron. Ma-resign lang ko no imaw.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay bakot niya ni nga palpak, ruana nga obligasyon bilang supervisory engineer. Sa progrekto nga ra ita crematorium aga memorial cemetery sa Mabilo. Ay, dapat lang man siguro mag-resign ka kung magmauron. Para kung may mag-iha, basi maabswelto ka pa, iwa kaon sa posisyon.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: O si Engineer Rex Bautista, paborman sa Mungkahi, at iba nga mga SB member, nga ipang-black. Ipang-blacklist na yung mga palpak ng mga kontraktor.
2: Matalino talaga.
0: Kontraktor at krematorium, ang kontraktor at tindahan. Plano nga i-blacklist mga katodo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero dali yang ay nakastandby yun si katodong Obit Madrina. Roaton karayang nga weather specialist direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Dali yang unahon tanay ro bagyo mga katodo ha. I-check anay naton do nga dayagan ita panyempo sa nakataliwan niya 12 oras.
2: Report!
0: Okay, sa piyak galinya katodong Obit, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat at live pa rin mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na po yung ating latest update as of 5 a.m. sa pinapantayan nating bagyo na si Tropical Storm Kia po na may international name na Noul. Ito pong Noul ay contribution ng Democratic People's Republic of Korea na ang ibig sabihin ay red sky. So makita po natin mula sa pagiging tropical depression, isa na pong tropical storm ang bagyong Kia po. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang huling lokasyon ng bagyong Kia po. Yung sentro po nito ay huling namataan as of 4 a.m. sa 345 kilometers silangan ng Aparisa, Cagayan. So lumakas nga po ito at isang tropical storm. At ang kanyang lakas ay nasa 65 kilometers per hour, yung pinakamalakas na hangin malapit sa gitna. At ang pagbugso ay nasa 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito si Tropical Storm Kia po pa west-northwestward or pakanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Makikita nyo po no, yung lawak po ng kaulapan na dala ng bagyo ay nakakaapekto lalong-lalo na sa main northern Luzon. Habang patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya mapapansin nyo po halos ang malaking bahagi ng ating bansa ay naapektuhan po ng mga kaulapan mula sa bagyo at sa habagat. Kaya po ngayong araw, inaasahan natin na malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pag-gil at pagkulog. Lalong-lalo na po dito sa may northern Luzon kung saan dadaan nga ang bagyong Kia po. Ito po yung ating latest track ng bagyo. Makikita po natin dito, isa na pong tropical storm ang bagyo at posible pong mamayang hapon, pinakamalapit ang sentro ng bagyo sa may bahagi ng Babuyan Island. So ito po nakikita niyo itong lumalaki po na ito. Ito po yung tinatawag natin na cone of confidence or cone of probability. Sa loob po niyan maaring dumaan yung sentro ng bagyo. Kaya po may posibilidad pa rin na mag-landfall in any of the islands po ng Babuyan Islands, or pwede po malapit lang sa mga isla, close approach lang po sa mga isla ng Babuyan. So ngayong araw po pinakamararanasan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa may Northern Luzon, particular na sa Batanes, Babuyan Islands at mga bahagi ng Apayao, Ilocos Norte at Cagayan, ang epekto ng bagyo. Ito naman pong pabilog na to, ito po yung lawak ng bagyo. Ito po yung direktang makaka-apekto po yung bagyo sa itong pong nasa loob nitong pabilog po na ito. Samantala, makikita po natin, posible pang lumakas ang bagyo up to severe tropical storm. So ito pong simbolo na to ay severe tropical storm. So bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw, ay maaari po itong maging severe tropical storm. Ibig sabihin, pwede pa pong tumaas hanggang signal number 3 yung maaaring itaas po natin na tropical cyclone wind signal. At paglabas po ng PAR ay posible po maging typhoon category yung bagyo. Ibig sabihin, hanggang signal number 4 po yon yung kanyang lakas, bago tuluyan maglandfall sa may bahagi po sa may southern part ng mainland China. So ito po yung inaasahan nating maging track ng bagyo. At kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kia po, ay palalakasin pa rin po yung habagat. Kaya po posible hanggang ngayong weekend, kahit nasa labas na po yung bagyo by tomorrow, ay magiging maulap pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po yung western section ng Northern and Central Luzon. Sa ngayon po, dahil nga sa bagyong Kia po na ngayon po ay tropical storm category na, ay may nakataas na po na tropical cyclone wind signal number 2, mga malakas na hangin po ito na maaaring dala ng bagyo ang mararanasan sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan kasama ito pong Babuyan Islands at yung hilagang bahagi ng Ilocos Norte. So makita nyo po itong mga nakadilaw po na to, ito yung tropical cyclone wind signal number 2. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang din ang Isabela, Nueva Vizcaya, gayon din po yung Quirino, Abra, gayon din po yung Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama po yung nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, gayon din po yung Ilocos Sur, La Union, at gayon din yung northern and central portions ng Aurora. So mapapansin po natin mga kababayan, halos yung malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley Region ay may nakataas po na tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1. Muli po, pinakamararanasan natin yung bagyo ngayong araw at by tomorrow po alalabas na yung bagyong Kia po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, kahit po yung mga lugar na wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal ay maaari pa rin po makaranas ng mga pagbukso ng hangin dahil po sa pinagsamang epekto ng bagyong Kia po at gayon din po itong southwest monsoon o habagat. So today, malaking bahagi natin basta ay makararanas po ng mga pagbukso ng hangin, lalong-lalo na po sa may area po ng malapit po sa mga baybay at sa may mga kabundukan kung saan po exposed po sa mga pagbugso ng hangin. Bukas po, malaking bahagi na ng Luzon at Visayas, kabilang na rin yung Zamboanga del Norte at Davao Oriental, ay maaaring makaranas sa mga pagbugso ng hangin. Dulot naman po ito ng hanging habagat. Habang sa Linggo, ang bahagi naman ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Calayan Islands, ay maaaring ding makaranas ng mga gustiness po, mga pagbugso ng hangin. Dulot po ito ng habagat. Samantala, as of 5 a.m. naman po ay may naka-issue po tayo na ito po yung ating weather advisory na ibig sabihin po nito, ito yung mga heavy rains po na nararanasan, na posibleng mararanasan po dito sa particular na sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ito po ay sa may bahagi naman, particular na po dito sa may area ng western section ng Visayas at Southern Luzon. So makikita nyo yung Palawan, Occidental Mindoro, maging sa bahagi po ng Western Visayas at Negros Island Region ay inaasahan natin magiging posible pa rin ang mga malalakas na mga pag-ulan. Habang sa may area ng Ilocos Region, kabilang din yung Apayao, Kalinga, Isabela at Cagayan, makararanas din ng malalakas na mga pag-ulan na dulot naman po ng bagyong Kia po. So sa mga lugar po na ito kung saan naka-issue po yung ating weather advisory, iba yung pag-ingat po mga kababayan, no, sa mga potential ng mga flash floods and landslides. Samantala, inaasahan naman po natin by Saturday po ay posible naman ang mga pag-ulan pa rin sa may bahagi ng Ilocos Region, gayon din po sa may area ng Apayao at Cagayan, dulot pa rin ng bagyo. So kahit nasa labas na po yung bagyo, posible pa rin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao at Cagayan. At ang hanging habagat naman po yung magdadala ng mga pag-ulan hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa bahagi naman ng Occidental Mindoro. Samantala po, ay naka-issue pa rin po yung ating gale warning. Ito yung mapala natin sa malalaking pag-alo ng karagatan. Makararanas po ng hanggang 5.5 meters ng mga taas po ng alon sa baybay dagat po. Dito po sa may area, sa may coastal waters po ng Batanes, kasama may Babuyan Islands. Gayun din po sa may area ng Cagayan, particular na yung mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Apari, Balesteros, Pamplona, Abulug, Sanchez, Mira, Claveria, Santa Prasedes. Ito po yung mga area, maging sa Ilocos Norte, particular sa Pagudpud, Bangi at Burgos. Ito yung mga lugar po kung saan delikado pong maglayag yung mga sakyang pandangit malilit ang mga bangka sa mga baybayin po ng itong mga nabanggit natin lugar dahil magiging maalon po yung karagatan dulot po ng bagyong si Kia po. At ang next update po natin ay mamayang alas 8 po ng umaga at patuloy po namin kayo niya sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng pagasa.uc.gov.ph at panahon.gov.ph. So mamaya pong 8 a.m. ang susunod po nating update dito sa ating binabantayan na bagyong si Kia po. So sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa May Northern Luzon, iba yung pag-iingat po dahil inaasahan nga natin yung impact ng bagyong Kia po. At live po nagbibigay update mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay katudong Obet Badrina, Ruaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Si Kia po ay nagapaguwa yun sa PAR. Ang hinaga ay posibleng lubusan yun imaong nasaguwa. Agapaagto imaw to sa mainland China, no? Magiging in-check si Batang Kia po. Bata gina. Ay Kia po eh, no? Sugpunan talak Batang Kia po. So ngayon do update ha, nagapaguwa yun. Aga posibleng hinagay na saguwa yun si Bagyong Kia po. Pero, mauyo adlos do ibang mga lugar ha, ro mga baybayon, ag maugano, no? Base sa aging paguwa man nga rainfall advisory, bisan iya kita, hindi man kita matangtang sa panyimpo nga manganangan maugan, manganangan masilak, no? Ay dagara ko ginatawag naton nga hanging habagat.
2: Todo Berrada.
0: Good morning, Anay, ha? Kay Rodilio Castillo, kay Ampon Benito Rintillo sa Quezon City, kay Wawi Siso, no? Ina sa Hamindan Capiz, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Melvin Bulos, ha? Milbert Bulos, ag kay Beautico Sambrona, nga naga-monitor man makaroon, no? Ay ginapatamyaw na ro La Chica Sambrona family, no? Nga nagapamati sa aton karanga programa ina sa Camansi Norte.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: I-check ane na to si Katudong John, ha? Ang mga katudo, bago ta balikando mga issues, mga kontrobersiya ng mga proyekto iya sa Banuat Kalibo.
2: May punto ang bawat komentaryo. Oh,
0: si Katudong John Kabisilya anay, pero dali yang ay bago ako hilipat. Agbasi hindi kita hi kangay ay igto kuno sa sapian do handaan ay magapit man ang sapian, pwede ko man anytime nga panaw. Pwede man kita nga magsikat itaton nga bisikleta pagto sa sapian. So happy happy happy birthday anay kay Katudong Rolly Boy Herrera.
4: Happy birthday!
0: Oh, nga nagasilibrar it anang kaadlawan today. Partner, enjoy your day. Ag happy, happy, happy, happy, happy birthday. God bless you.
4: Happy birthday!
0: Ayan, ag sa tanan niya mga naga-birthday today, happy, happy birthday po.
4: Happy birthday!
0: Kagayo, tabi dong, ikto ta sa sapian. Ha? Kung mga iyag at akunta imaw sa makato, pwede pa tanaton to sabong hiswingan imaw, kani sa pian tabi. Kasarangan at tiyayo ro lugar kung siin mag-birthday si Katudong Rolly Boy. good morning man sa mga taga-Kulasi Rojas, ha? Sono kay Crescencio Aguilar. Ayan, abo nga mga taga-Rojas City nga nag-monitor katon makaroon, no? Nagapamati si Janet Nepomuceno, kay Edhel Iraba, ag kay Melanie Ilo, no? Nga nag-monitor man makaroon. Okay. Si Katudong John Kabisilya, i-check naton direkta sa anakaraga area of responsibility, mga katudo, no? Alin sa provincial hospital, paagto sa temporary public market, mga katudo. So, i-check na to, na si katudong John Cabisilla.
2: Rancho Todo Live Report. Report.
0: Unahon tanay mga report direkta sa may provincial hospital bago ro sitwasyon ni taton nga Kalibo Public Market. Katudong John, pasok.
5: Sangka 31 anyos nga tinuga katurunga judil, no, imaura na aksidente sa motorsiklo o self accident, no, gingdala iya sa aton nga may provincial hospital. Nagabot iya sa aton provincial hospital it mga alas 8:45 parusong tabi, eh. Biktima nga rat vehicular accident nga si Jironi Asurban, 31 anyos sa pangidaron kira imaura taga barangay Apga sa Banwa, itatangalan nga kunsiin. Sakay man imaw sa anang motorsiklo, ina man mismo sa andang lugar sa may barangay Apga, katulong ajul, imaw tara high na out balance, tumumbay mo sa motor nga anang ginasakyan yung gunsiin. Ging dala imot MDR, imot ba na tangalan, iya sa ato nga may provincial hospital dahil si Jironi Surban ay nakaagong katulong ajul, it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanawas na kusiin. Dahil nga nga biktima, iya makaroon sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Sangka 15 anyos nga binatilyo o ba ay imaw tarahay nagumpat sa tulay, no?
0: Mm.
5: Kaya gani ay asalbar imaw ra. Nagabuti at ala size 30 person kabi eh. Biktima nga nga naglumpat sa tulay nga si Rabin Luis Tiplan, 15 anyos ba't na pagidaron na, no? Imaw yung taga-barangay Bumog sa Banwa, ita numan siya nga kunsiin. Nagabot niya sa atong provincial hospital, dala ita MDR, arimot mo na tuman siya. Na kasi hindi nga nga biktima haya taga barangay Bubog kay Maro, no? Pero nag-adtot kay Maro na sa may tulay ita Albasan ag Nabitas, no? Ikarugit sa pa...
0: Masi gusto ng maligos?
5: Huwag nina naman natin mabuol katulong nga dyan, Rob Detalye, no? Kung,
0: masi ka paligos ano, malang imaw?
5: Dahilan.
0: Kaya umumpat sa tulay? Ah, katulong John?
5: Again, ginsal buliganan tabi rin mo, gitabangan, naging dalay sa provincial hospital, butang baon, hindi, siguro yung matigo maggangoy ra, agranat pamanaw, tas guru karaya, gasusay, o ano man doon pangarap, ara karanga doon yung pamanaw, no? Akita niya, tayo murag,
0: o basing ka panagaba, imaunay, matambok ko nero, sisi una, di karo sa tulay.
5: Ayo, abog yung matulito nga, abot, hindi mo karo, may gani matulutulay nga ra, it, Nabitas, Albasan, hay bukon it masub, bukon mat masub nga ra, taob ag
0: kalmado ni karon tubi
5: at inotin out pamandi karon tubi, no, kita ka matingani karon una ay may gani ay panuhan imaw ag hatabangan para nga nga 15 anyos nga nagumpat sa tulay nga kunsiin sa makaron ka turong ajud ay makaron imaw sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Wa gi naton kara maabot ron man sina may iya pemo sa emergency room, hindi pa kita kasud. Wa gi naton mabuan it detalye ra kung hamat nagumpat imo na sa tulay ron it makaraya nga pang orason it gabi katulong July sa makaroon dahil nga biktima kaya sa aton nga may provincial hospital. Maadto lang kita sa mga nakakonfine, no? Sa aton provincial hospital, sa surgical ward naton may 62 ka mga nakakonfine. Sa pedia wards naton may 50 ka mga nakakonfine. Sa aton nga OB wards may 25 kananay ag may 19 ka mga ro nakakonfine. Sa aton nga female wards ina sa may second floor may 72 kananay ag may 8 ka mga ro nakakonfine. Sa aton nga medical wards nga kunsiin, nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 121 ka mga naka-confine. So matotal sa kabilugan, no, may 441 ka legal aid sag may 20 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaron iya sa aton nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Aghalin sa provincial hospital katulong ajil, no, nagdiretso kita riya sa aton nga masako-sako na ito niya, temporaryo na ito niya may Kalibo Public Market sa makaroon niya pangurason, no? Sa nagahuwa-tuwati, dahil kung ano rumang isda nga mabakal na damakaroon iya, ang kumpila represent isda nga iya makaroon nga naka-display sa ito niya physics yun, ang iya mandikara sa ito nga bagsakan iya sa makaroon nabing pangurason niya tulong jidil, no? Ay abo pataro naga baligya iya sa bagsakan iya na ito sa makaroon nga pangurason dahil iya aluadlaw man nga nag-abot yun do mga isda riya sa sulit at merkado publiko. Hararo mga isda nga mabakal niyo may aloy kita riya 140 kilo kay paring raya, no? Dila Cruz na may aloy mo runa, no? May anaman nga marot, no? Marot, daywabi ka klase marot katurong gidil, no? Iya kay parang Jojie no, may marot nga kulay itikog ug may marot matanga putik itikog no. Ah day nga oh may marot iba dayo dayo ka klase ra. Pero kulay itikog nga marot sang 100 kilo pero tag putik at ikog nga marot hay 160 kilo nga dayo ang klase ra tong marot iya. May salay-salay kita ra yang ginto 120 kilo. May tiaw kita ra tiaw no, karami ro matiaw nga ra 140 at 150 kilo. May tamban kita ra 80 kilo. Asa-asa, no? Asa-asa raya, abu ro asa-asa raya, abu asa raya. Yan, siguro sa atong dakop lang raya, no? 140 at 160 kilo. May pusit kita raya, dewa mang klase ro pusit nga raya. May meluintok ka pusit, ag may mawag ko matang pusit, rumaliintok ka pusit. Sangga to 120, pero rumawag ko tang pusit ay 180 kilo. May mataan kita raya, raya, abu-abu, mataan, no? Halin, ita, may meluintok, kami nga mataan, katurong nga dyan, no? 120 at 160 kilo. Muluintok lang mataan rap, yung may mayagko matang mataan, halin it 240 kilo ina kay Rod na Rimon. Kaya ririmon no, nga mataan ro na hay, yagko ranang mataan ka na mitun ka, basa-bas pata. May tangigi man kita riya, 400 kilo, bantalaan ato no, bantalaan ato 360 kilo, sang tampo do, may bantalaan mo narasa, 360 kilo, ang sa aton ro na nga amigo. Mama de presyo parehas no. May mamsa kita riya, may mamsa kita riya. May mamsa matatag 400 kilo tunod. Ito kaya Bradley Rimon 300 kilo ita mamsa. May salmon kita riya, baka namin salmon diyan sana tag kurad 200 kilo. Gurayan natin riya, gurayan kaya bas para 110 kilo. May pirit man kita riya 160 kilo. Baka nanay Marie Caray may ubod-ubod di maro. Haya 200 kilo tunod no, may ginanabing kiyo-kiyora kag pro ubud-ubud ni Nanay Marit no. 200 kilo, may tanga man si Nanay Marit, malintok ng tanga sang gatos sa grumuwag ko nga tanga 200 kilo no. May aton mga tirok riya, tirok no 200 kilo, danggit halin ita 240, 280 hasta 300 kilo ita danggit no. Ngani abu bayar mga isda makarabago niyo bangus abu maabunta matakilakara gapit bangus no magaling to kay Kapitan Nerio Fernandez sa bagsakan area kay Ma'am Nining Tolentino ya sa akong likod Rudilin Bunlis bangus kay paring Jopil nga bangus sa sarisarik man runa ranang bangus ay makabakal ka mo it depende sa sizes it bangus ha may maluinto ka bangus no 120 at 140 kilo pero kag pwede tanapon sa bawan nga bangus no pwede takabot sizes no kay itiagko nga bangus 180, 200, 220 at 240 kilo. Makaayo na ka mo karoon kung kilala ni Yorga Boligaria. Makataa, makaayo pata ka mo no. Pagabot sa Pasayan, magko nga Pasayan, 300, 350 at 400 kilo. Pamilintok ng Pasayan, pwede ka kabakal ita pung piso sang tumpok no, pag-uamahin nato no. Pagabot sa Tahong ay Tahong naton, 80 at sang gatos, ro kilo no adtong kamurya sa pinakalikod it aton nga position ina di karon nga baligyat mga tahong kanan di karon Pasayan ina sana di karon kahingiran no pagabot sa karne wa kita problema abunda matagapon tukat karne makaron no aton nga dress chicken ratong backyard mamatagapon 200 sa 210 matagapon ro kilo ro aton nga native nga manok kay 380 matagapon ro kilo pero kaabot ro parts si karne nga manok nga babakal niyo sa iba't ibang presyo nakabakal nga ni ako kay ay kay paring Victor Demo nakabakal ako kana ita chicken pit manami rado buhon no barato la taro presyo aga rato nya karnit baboy kasim purchap aglimpo 300 hasta 320 matagihapon ng kilo pero kababo taro par si karnit baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo kumana man do karnit natot bakag anwang ranang unod 420 kilo pero kababo taro par si karnit bakag anwang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili at kamo. Pagabot sa gulay, di kara sa bagsakan area, nakahinira sa darya, nagabaligya at mga nakasari-sari nga mga ginabugkos-bugkos yung mga gulay, no? Ang pagabot riya sa kilid at ato nga position, eh, di kara mga ginatantad ang mga ginasinsin ng mga gulay, no? Ang sa pinakalikod, anaro di karundo, binilog-bilog ng mga gulay. Ang di kara mas sa kilid at ato nga position, ina di karun kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store, kompitos, Ricardos, hindi karun, agtong kamo di karun, tanan yung kinanglan ng mga Ricardos, no? Tanan. Mga gulay ngalin sa Bagyo, makita ninyo kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store. Ang sa katungana, nagabukas yung sparing mong, bago pa rin mong abot. Imo palang gabukas po ka na nga, drive physics yun. Aga na di ka to sa may pinakalikod, ina di ka rin nung nagakuskos, ang nagapuga, ita payok. Iba't iba na nga, gabalig yaman sa naruwa, pang buko salad. At tulang kamuro sa pinakalikod, ita to nga mid-six yun, no. Aga pag-abot yung pag-uha, sa Kratsuchiro, di na di karoon may mga kakanin kita di karoon, frozen product no, agi sa ato yung kaming building. Grocery section na ton ka, Swalog Sari-Sari Store ni Toto Andro, Swalog Junior, yung mag-manage karoon no. Agi sa tabok na karoon do, Roy Buntogon Restaurant, pang masa rupisyo walang problema, barato ang ato kamuruna. Ababo nuga pamahoro na, agi doon at ilabas, hatat, reading-ready yun si karong grupo ni Brad Roy no, nga nagagaha, sigigaha, sigiro display, itandang nakasari-sari nga mga putahe. Yan di karasa may katunganan di atatong San Lorenzo Road no, prutasan ni Papa Dad, sabo sila di karong nakahilira no, may nagabligya may Papa Dad siro na ita, nakasari-sari nga masaisis mga itlog, may itlog maalap nga mong ginabligya no, ag ina man doon yung bani ro na di karong ro mga drive physics yun, abo sanda di karong nakahilira, hasta sa tabok, hasta sa pagwa ni Mot Kratsotsirod, ina man di karong abo, man di karong nga mga gulay, mabakal ninyo no, ag iba't ibang nga mga ginaga naton saging kamote, gabi, tanan runa, makita ninyo runa di karon sa pinakapunta nga palapos sa kamo sa Club Chichirog. Nga ni mas mayad magplutin prano ka mo, agod nga makapili ka mo ita mga manami nga nagabutan rin ang mga isda sa sudit aton nga merkado publiko. Ag bago ako mag-scroll ba, ginagreet ko ganito, happy, happy birthday ro ako nga. Pinakapalangga man ako niya kumpare no ba pirmi ginangabi kami karang nagasublang pirmi man kami karang nagatilistorya what iba ko katudong ruli boy gurira pre tanay tanay mabusog at malasing mo sila sa imong kabersihan
0: kung gusto mo ay ikto ka umagto sa kuan sa pian
5: kayo layo tabi sa sapian
0: sa poblasyon sa pian kapis
4: happy birthday
5: magkita karto ka ano kalampad ka antos sa pian eh, kaya yun tato no ag makaron yun do start it aton nga the third bagong kalibo rescue Olympic tato nga Junil nga ngani ro plaza mga awa ka muruna sa plaza sa palibot it aton plaza may mga tintro na ron may mga abang ron na di karon doon sa one lane ginabangan ron palibot it plaza dahil di karon namon gina akwan induna no may aton nga barangay kategory ag may aton mga iskwilahan nga kategori nga ni masadyara daywang adlaw ra umpisa makaroon do risk yung impikon hasta hinaga no nga ni pamantakomoro na kasali sari ron firefighting no may aton ro na ito tagaling ginahild sa Ramirez Resort ro swimming ro aton nga wasar ag may aton ro na ng MCI tanan ro na ro makita ninyo ro na di karon abo di karon makita ninyo nga mapuslan ninyo kung paano mag risk kung paano mag tabang kita mga naaksidente o may sunog man makita ninyo di karon doon ruaton nga mga barangay players no kanan sa daro na ron masadya indo na ra yani haya pamantaw kamo indo na undo aton start itaton nga Rescue Olympic the third Rescue Olympic itaton nga bagong kalibo sponsor bat itaton nga MDR remote bar kalibo ni Sir Terry Junturiano agabi-abi gidato pila
0: mga pilaro nagpartisipar John may idea ka
5: abo mga siguro ro, sa aton barangay mga sobra 12 o mga 13 14 ka barangay ro nagpartisipar no sa atong mga estudyante halos ro atong mga high schools nato no halos nagpartisipar katulungan din no abo nga mga atong nga eskwelahan nagpartisipar ngani masadya makaron dayeng nga ranga aton nga race the third race Olympic at atong banwat kalibo katulungan din
0: inaron masaksihan sa magsaysay park kasi hindi magamit do plaza no ay oh wa pa matapos-tapos.
5: May ina makaroon katong gel di karata sa palibot no sa aton one lane ngaron aton nga kuan.
0: Oo nga ni kasi may advisory nga may mga karsada nga i-temporary close kasi i-utilize imaw bilang ka particular yang Rescue Olympic.
5: Oh tama. Ro iba ito sa magsaysay nga iba nga event agro iba man ito sa may Ramirez Resort Club ya bigid ra ato nga wasar water search and rescue no ito sa Ramirez Resort. Gani ready makara pagkatapos natong riya. Diretso nung kita kito, ito abi kita na-assign ka na sa firefighting, no? Sambil kita rito nag-assist sa firefighting, makaroon ka tulong nga, Jol. Kita kinsala kita ito, no? Mga katudo, no? Dahil katong Jodil, no? May ato dato nga balita, magaling niya sa ato nga may area of responsibility, no? Magaling sa may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital, paanto riya sa ato nga masako-sako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibo public market. Gapon para sa Tudo Birada, ako man si katudo nga June, kabisilian ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo Live Report! Report!
0: Abugid nga sa Yamata kay katudong John na Kabisilya sa imo karang report direkta sa may provincial hospital paagto iya sa may temporary public market. Ay ano paro inyong ginahugat? Motion! manindahan kita.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin.
0: Ay barato pero aloy-aloy ni paring Ryan. Ah, 140 kanami gadubog butang at payok.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning anay kay Ramil Mangko, no? Ang ginapatamyaw na ruan ang unga nga naga-birthday today nga si Aldrin Mangko. Ayan. Kay paring John Navarra inasa ugsep, ginagamig kuno imaw. Ha? Ay magamig-gamig mauganon makarah maugan tari na sa ugsep Libakaw ay. Kay Shane Koy-Koy ha inasa Manica Viewpoint, kabaskog man galiro radyo todo nasa Manica Viewpoint, no? Kay Tristran Agolay ag kay JB Matore nga naga-monitor man makaron sa aton karang pagpangalaga.
2: Berada.
0: May hadiskubre pagid kita. Ha? Di kara sa krematorium. No? Aga sa aton nga Kalibo Memorial Park or Cemetery, ha, mga katudo. May nadiskubre pagid kita ha nga kalukuhan. Ah, mga katuto. Ro installation ko electrical, ha? Ay base kon sang ka contractor yang nagobra dati. Ay di ba ro aton nga Kalibo Pastrana Park naging issue man. Ro estilo ita pag-construct, no? Ita electrical, although bukod na kita ita electrical engineer, marine engineer ta ako, no? Ang mga katudo, no? Pero may isang kiri man kitang hasairan pag-abot sa elektrisidad, ang mga katudo, no? Aeroservice entrance agro underground it kuryente imbes nga REC o GI pipe ro ibutang hayro binutang ta it contractor di karon PVC pipe una sa may crematorium ay Dios mio Santa Garapa underground ha installation butangan mo't PVC pipe. Routine din si karon pag ginubong ag imong tabunan ha? Ag sa pagdasok itambak di karon rumatabo sa PVC pipe hay mapusa mayunot ha? Ag kung mayunot yun doon hay posibleng sudlan yun dito it mga tubi or mabasa ugan ha? Agbase ro yun doon doon do magiging mitsa. Ita short circuit. Ah, mga katudo, no? High PVC. Imbes nga REC or GI pipe. High PVC pipe, ha? Dapat daya engineer. Rex Bautista. Ag engineer Latsika. Inyo mandang kutkuton ag tarawon. Agpabayluhan, hindi ta ka mo magsugot. Nga PVC pipe, ha? Nga dapat GI pipe, agud bisan anong dasok ro na, anong kompreso na, ha? Hindi ta mapusa-pusag, hindi ta magupi-upi kasi GI imaw eh.
2: Todo berada, berada.
0: Oh, bisan mag-inon-on ay hugta, hindi ta mo masamad. Ha? Madali-dali, ikumpara sa PVC pipe, nga pagdasok, pusa yagi, ag masamad. Ha? Paki-imbestiga ha. Dayang nabuo naton nga balita, mga katudo. Ha? Nga mana idol, pakipausisa manakanda. Ha? Ang mga katudo, no? Rurayang ging butang una sa underground it kuryente. Nga imbes mana GI, hay PVC tama na ruging butang. Sino ka na rung kontraktor nga nagdesisyon nga butangan ita? PVC? Ha? Ha? Daya baga nga 1Mark Engineering Technologies or Bersend Build and Construction Supply or kay Engineer Danilo Gumban or sino paruna?
2: todo Berrada.
0: Kita mo gilang ha. Kon kay Nonoy Mokri Vlog, mokri nyo.
2: Todo Berrada.
0: Abi nyo hindi ka mo madakpan.
2: Todo Berrada.
0: O di ba ganoy? Mokri nyo ha, obra nyo. O aron na diskubre. Ay tawagan tatuman si Engineer X Karag, si Engineer Kwan, Emerson, buwan tat reaksyon, ang ipausisa at takanda, imbis nga GI ay naging PVC pipe.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Kung under takunta sa DILG ra, ay mahugod ang magmonitor do, Project Development and Management Unit, no? Ayrong DILG Aklan, ah, mga katodo, especially ro division ita Project Development and Management Unit, ay watat ungkat ro taga PDMO, watat ungkat sa pag-inspeksyon. Ah, umpisa nga i

0: una man sa final stages of inspection ro PDMU mga katodo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Try man naton nga maabot hindi na si Malay Sangguni ang bayan member Hope Pagsugiron. Partner, kung may numero kita una, abisuhi imaw, no? Agod matawagan naton imaw ay ginasulong na makaroon nga ibalik ro manuals apiyang system sa tabon ang tambisaan, no? Ah, mga katodo, no? Pinagi sa pagpasa it resolution ay may reklamo aro turista. Iya pag turista ay nagabayad kami nga convenient eh, pero hindi naman po kami convenience.
1: May punto ang bawat
0: ay Maria Kagusip Santissima sa langit
1: Berrada.
0: Ito na ato doon niya tawan itahugada, no? Shout out sang pamilya sa Tina Makato ag sa nanay ag unga, no? Ni Nonoy Mokri Vlog. Mokri nandanoy, di ba?
1: Berrada.
0: Aga good morning kay Ristilin Aguirre no tulong nga nagapamati man makarosa aton kay nagapagililima.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Alas 6:23 ro aton nga oras agroreng oras ginahatod katon ita San Miguel Pilsen. The True Global Filipino Bear. Magabalik ako pagkatapos siya magara.
1: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Anli. Free Anli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Pwede-pwede ko sa mabatean ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
14: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
15: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan. pinsan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of people, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
14: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
15: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
13: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
16: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Good morning, Anay, ha? Kay Patrick Henry Iyo, ina sa Hugas, New Washington, no? Nga nagpamati man makaroon sa aton karang programa. Kay Efren Flores, no? Nga nag-monitor man kay Ninya Bilarmino, no? Sa Katmon, Altabas. Nga nagapamati man makaroon, no? Kay Jam Bonifacio, no? Ag kay Rian Vlog, abot ang vlogger yun nga nagatabid ka to, no? Kay Bingay Almanon, ag kay Jerilyn Saminyo, no? Nga nagamonitor man una sa Barangay Ortiga, sa Saminyo family, ag sa Alegria. Ayan, nagamonitor ha, sa aton gid nga programa.
16: Berrada. Berrada.
17: Si Katodong Rinald Banjola, i-check naton sarang natipon niya mga balita, no? Ay from 1st to 2nd district anay imaw makaron na iwangan ni Katodong Ruli ay naga-birthday ni Katodong Ruli ko.
16: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
17: Okay, i-check nato si Katodong Rinald Banjola.
16: Radyo Todo live report. Report.
17: Direkta sa may Kalibo Municipal na Police Station Patrol. Please come in. Katodong Rinald. Daligang dong, daligang. Ay matsa kwan kita, robot, no? Paki-adjust abiro signal, no? Ni Katodong Rinald Banjola. Okay, sige. Ay angan-angan nunta, gabalikan si Katodong Rinald. Okay, Katodong Rinald.
18: Yes, Katodong, Katodong.
17: Harun ta, loud and clear.
18: Police report, pagkaliliya sa Tontranya area, no? Sa first district kita, Tontranya Provincia, Katakan. Arestado, Katodong, Katodong, no? Runday karang sangka 41 anyos nga gaki. Matapos daw nga ginsergi agra ita search warrant no pro anak ng panimagay kabii no sa barangay Manaybanay sa panuan kara ita Malinaw kapuksin ronday krang a persona gin issue no ita search warrant pro anak ng panimagay matapos kray ina kara ga pila kapag report sa kaabot no sa aton nga Malinaw PNP ka imoran nagadagadaga kara ita baril no ag may mga reklamo nga pagpals nga mahilong katod hotel ay para nagapamagag no face man sa pagpabutsag kita aton para nga Marino PNP particular si Police Captain Conrado Espino no rong OIC ako nga Malinaw Municipal Police Station no dekra nga subject sa dekra nga operation a particular no dekra nga si alias Miguel no 41 anyos na residente kita barangay Banay-Banay sa Banwa Karita Malinaw Katodong Hotel during sa raikrang pag-search sa suod ko na kanaga palibagay na recover Katodong Hotel no ronde karang sang ka homemade brick type 1911 style no nga baril nga loaded kara ita bala nga 5.56 sa millimeter no parang pang M16 ta Katodong Hotel rumbala no itry karang arma sa yang bagay katon ni police captain na Espino ngaling ko first time na nang nakakita nga may makarakara nga homemade brick type nga armas nga rumbala ay dai karang ginagamit no, sa Armalite Katodong Yudel nga na recover ita aton kagabag kapulisan sa Idagom no itry karang pom kung katre una karon sa suod kong nga panimagay no itry karang subject sa rutay karang operation kama naman may pila ka baga bala no itry ka sigapon nga 5.56 sa millimeter ag may una karang bala kara ita caliber 45 Katodong Yudel gin pabutsag man ita aton nga Malinaw PNP ang roday karang a suspect ay dati man karang no, nga drug surrendery no una karon sa Banwa karang ita Malinaw Katodong Hotel kay amban ni Captain Espino nga umpisa grad kung ko imaw nagigad ka nga buwan ita Hunyo katotod del ana lagi ka lagi usisa ano rong pinagkabaga record no sa aton nga Malinaw PNP kun ayan may unag nga mga persona nga mga naimbolbar abi no sa pinagkabag pinagamo o reklamo at the same time kung ana kang pag-coordinate no sa apil na natong ka mga barangay katotod del agud nga mag-check no kung pinagkabaga record reklamo una karon sa tagatapan kung mga barangay sa Kopita Banwag at Malinaw at sa Pilo na sa resulta katotod yung ito no nga may una karang reklamo against no sa nasambi karang persona that's why naging pagkawayat ang naging serbihan itry karang asensuaran pero ano karang panimagay kung nasambi karang persona so magkaroon no ginapahaom na kita aton nga Malinaw PNP rutay karang dokumento agot no sa paglastar ito sa nagkakiigo karang kaso no katotod dahil against nasambi karang persona ako rin dito lang hapon dinaga karang sa kahon katotod dahil iga pasaka rong kaso ita aton nga Malinaw PNP.
17: Pakiuman abiro mga recovery.
18: Palirong na recover sang homemade brick type no nga 1911 style no nga pari parang
17: 45.
18: Mga ningatan awon kat ko. Pari mga ningatan awon. I mean ko 45 di mao tanawon kat todong gadel no that's why nga sa report abi nga nakaabot sa barangay aga sa aton nga makapulisan sa pagkagusisa ay caliber 45 no that's why sa suwanan 45
17: caliber 45.
18: Oro ginausoy o galing pagka recover itry karang armas isa parang bali-bali bagay mao
17: aka single shot kakabuan. Single shot
18: oo single shot no o galing di ba kabuan sa mga bali-bali ay rumbala isa ana karita 12 shot gun pero raya ay rumbala na ta katodel ay tagday karang bala no kay ginagamit ita ray karang mga armalite ba katodel tumbala ang nakasuot pa no sa ray karang armas no tag pa recover ita aton nya searching team no ginag search sa palibagay ako na sambitan karang suspitsado aka todo jodel una sa may barangay Panay-Panay sa Banwa ita Malinaw. Samtang sa piya kamahin ging kumpirmar na kato na ita aton nga Libakaw PNP may kantanen na sa rekrega pagkagawas kahapon sa sangka 21 anyos nga gagaki no matapos nga ma-rescue imoran no itray kaga pila ka baga residente kama naman aron pila ka baga personnel no ita MDRR Libakaw matapos nga tuyo ang maggumpat no sa tulay na karon sa Banwa kada Libakaw katodong tunnel kahapon kada ita hapon no face ka ina asa confirmation ita aton nga Libakaw PNP wa kita bi noron duty kada investigator para ga kataw katon ita tulid kada information katodo dinal no may kantanan sa pagpangusisa kada kahapon pero sandig ba no sa ginrelay katon nga information ita aton kada Libakaw PNP nga mga 5:30 kahapon natong pangdan katodong dinal no rote kada 21 anyos ang gagaki nga hana kunta no nga magumpat sa tulay ni karon sa bangko gibang tulay nga ginaconstruct karon una sa Banwa kada Libakaw katodong dinal nga ginasugid dahil may una karaga problema no sa pamilya aga sa anak
17: pero nga, yung tulay sa Aklan River nga wa pa matapos
18: Roger on that
17: sabay kataas doon basikon manami mataraan ang pagtanaw sa tubig gusto ng maligos
18: may mga kwanabi may ginsight at may gin relay nga information ka doon doon yung mga otoridad nga asantig sa nagkaroon nga pagpabunsaga may problema no sa pamilya aga sa nagkaroon nga nobya no pero wa gitabi no ita git elaborate katon kung ano gid no madagong karang rason based man sa nagkakapagpagutsak ati nga problema sa pamilya aga sa anak karang nobya katodong dedal no so after nga may rescue aron day karang person na katodong dedal kinda ga imaw daw sa aton kay nga Libakaw Municipal Police Station syempre gin istoryato daw ita aton nga mga otoridad nagabot man no anak ko nga imangod ka man naman aro anak ko mga dobya sandi kita sa aton nga istorya sa Libakaw PNP katodong nga tudal no kung si Indo anabi karang ginikanan ay wa tayan no sa probinsya katakan kay ro anak ko nga nanay ay ning ko Indo tana no sa iba ko nga pungso tudal ko nga ama ay parang sa Metro Manila man no based sa ginrelay katon nga information ako aton ko nga Libakaw PNP may kantanan daw sa sambi karang incident so at least kay papano maswerte daw nga nagawas katodong dedal sa pagkabuligan man aga maswerte ila patuhan kung pila ka baga residente una sa Banwa kara ita Libakaw katodong dedal
17: nakasayod sanda katodong Rinald nga rotulay nga ron mabuhay unya problema pag makaron ging obra ang tulay kaya dapat tapusin ang purpose para makatabok agagyan itawo bukod agagunan doon it may problema aga una magumpat
18: ay ay ganito ro kwan ganito basta may problema ay may solusyon gid ron katodong
17: ay, no? Hindi naton ma-resolve white problema nga hindi masolusyonan
18: hindi ginaton ma-resolve daton yung mga problema sa pag-rear, no? Ita pa ni Pagpo, pagin niya problema, katodong gato dahil doon interview na itong karang katandaan.
17: Oo, kasi ay, may halambang unon, doon iba, ang problema ay wag nang dagdagan ng isang problema kasi pag dinagdagan yan, isang napakalaking problema na. Tama?
18: Oo, kaparti man ako rin, samtang kita nagpangabuhi si Babad Kalibutan, nga may kaakibat gin, no? Pero wagin bagaman na ita problema, ginatawag ka to, na hindi naton masalagan, no? Basta ato na gito, ga ato bangon.
17: Ang kong problema ay nandahil sa pagmamahal, alam mo naman na pag pinasok mo yung bagay na yan, katodong Rinald, ang pagpasok sa pagmamahal ay parang sugal. Kuha mo? Minsan panalo, minsan talo.
18: So yun din.
17: No? Kaya kung ikaw ay mananalo, di okay. Pag ikaw ay matalo, try ulit, lumaro ka ulit, sumugal ka ulit, di ba?
18: Pag move on ka, ipakita
17: mo. Sumugal ka ulit. Sumugal ka ulit, huwag doon bumalik sa... Huwag kang bumalik doon sa tao. Humanap ka ng ibang tao. Na siya ang magmamahal. At makisugal din sa sugal mo.
18: Ipakita ka na nga kaya diba? Mo. Kaya mo, nga bisan kuha imaw. Katotong nito, dapat maging mas maging matatag ka ba? No, hindi mo pag ipakita nga mahina ka. No? Kaya siyempre, pasikon, hindi mo makayanan. Katotong nito, that's
17: kaya, why. Kaya mamati ka mo kay Katotong Rinald, expert na imaw ka ra. Diba?
18: Eh, naagyan naman siya, may mga pangabuhi na kita, kaya sa ano ang na ito nga pagkuha ay may mga na-encounter kita nga mga makaroon ka nga problema, katotong nga dadal, no, sa iba na ito, nga may ibangot. Hindi mo makinangan, nga may experience ni mo, antes ikaw makabuo ka rito leksyon, katotong dadal, no, ay dapat ay expectaro na ito dito, nga may mga tayong nga nag-abot, no, sa kabuitawo, rong problema, katotong dadal, pero dapat antigo kita magdaga.
17: Huwag mong ipilit ang pagmamahal mo sa taong ayaw ng pagmamahal mo, di ba?
18: Oo.
17: Huwag mong ipilit sa taong ayaw mo kasi ang dami namang babae sa mundo. Di ba?
18: Oo, may rason, no? May rason ko naman yung gagatabo ron sa magpartner ka to. Dahil malay mo, kumatay mo rin para kikimo, ang may unatan ng tao,
17: yun.
18: Tagana, para kikimo.
17: Hanapin mo ang iyong tadhana. Hanapin mo ang iyong taghana. Kung sino ba talaga ang nakasulat at nakatakda na magmamahal sa iyo ba? Ayos ah.
18: Hindi mabinong pwede piliton do sang kabagay nga hindi ta para kimo. Ay kalbaryo man doon do abuton yun yung pagpagamuhi ko.
17: Pinasiyang sa mga yaha nga mga putahe matipilit mo tang ini kangani ako kauyon. Matipilit mo hindi tang karon ihato tara akon, di ba?
18: Do yun yung mga circumstance no na nagakanapo katotong Judel. Samtang iya sa itong karang kalibo PNP, ginkumpirmar, no, itatong nga kalibo PNP nga makaroon karang agahon, iga-inquest, no, sa itong nga Provincial Prosecutor's Office. Kung bilog, no, sa mga naging aresto, mga tukapoy, taga-aga, katutudel, no, nga nagsuot sa sangkapan ng mga ito, nga tuyo punta, nga mag-
17: nagsa mansion nga no, to sa Mabilo.
18: Roger on that, katutong nga tutel, kaya siyempre rin sa bilog, kay minor, ay kito over pa rin sa DSWD, no, kaparti, try karang proseso, so, kakinasunod, katutong tutel, pero sa bilog, isa iya agaging kumpirmal kay Inakaton itatong nga kalibo PNP nga makaroon nga gahon ipail no ro-ray ka nga kaso o ganigot area na itong pangotanan kung rong ipail baga isa trespassing no kay siyempre ito sa nagsuot sa rekrega panibagay katotong dahil nga wala karing tatawo maswerte lang nga itong pangdanto itapila ka baga pumuyo that's why nga aresto kabuligan no itat mga residente inakulo sa may barangay Mabilo aron day ka nga sangka persona nga raga tagabanwa ka na itabanga nga makaroon ay mahamuok sa Japon orong katugugon iya sa aton karang kalibo municipal frustration katodong Judel kay sa hindi magbuhay adago na imaw no sa aton nga provincial prosecutor's office baseman sa confirmation ita aton nga kalibo PNP
17: duha kon nya pangutan na hamat sa bilog atay daywasan da
18: minor sa bilog
17: minor di edad wa madaga
18: minor di edad siyempre di ba may proseso man nya dapat asonton katodong Judel kay siyempre nagakinangan man to dita discernment no halin sa DSWD so bilang proseso ay inagidron iga turn over sa DSWD no kapalasman sa iba karaga baga previous baga insidente gagi kay bulbaran no itry karaga baga minor di edad katodong Judel.
17: Okay, mangutan na ako kasi may nabuo ako ng information nga bago ko nusun sanda humapit o naroon di ko sa mansion nga ron naispatan pa ko nusun na to sa tambak nga nagainom-inom.
18: Wagid no ita information do.
17: Dito yun do akon niya na buong information. Nag-inom-inom pa man na sana idol sa tambak ron. Ay siguro kaparte itandang plano ay nagkuan na isang daron. Kung bagay, nag-relax-relax kung ito nandaro tamang oras kung tagaling haya. Bugtaw pa taro-tawo sa palibot gali.
18: Oh, galing ro andang pag-timing. Hayrong timing man. Katodong dyan.
17: Adakpan man sandat mga pumuyo.
18: Oh, may mga pumuyo patang
17: bugtaw.
18: Bugtaw. Ag hatog pangdan, no? Roray ka lang mga persona ka na orday ka lang iwan ka mga individual na nagsugod, no? Una ka rin sasabi ka lang panibagay. Pero kung wa, tamat panuhan. Dahil ka panjaban, no? Basi ko na po, tamatang patong adali ka to dyan, no? Saray ka lang panibagay nga ginsugod.
17: Okay.
18: Una ka rin sa may barangay mabilo sa banwa.
17: Aga dapat ay i-check ra it kalibo PNP sa banga kung daya nga rin nga mga suspect ay may record or even sa New Washington PNP, no? Mag-coordinate. Katulong Rinald ay basi may mga haobra man sa narito sa royong mga na-mention nato niya banwa.
18: Pero diba? Dyan no? Katulong nga dyan kaparty ron, no? Ita papangusisa man, ita ton yung mga kapulisan kaya every time may mga insidente ay nagka-coordinate man, no? Kapin pa kun sa mga banwa ka taga ito sanda, no? Ako nga matcheck kung may, ayan, may mga na-involbaran, no? Nga kaman naman ka mga insidente ang nagkuntad na katulong dyan. Tantang no makaron papadayon pa nga ginaimbestigaran man ita aton nya kalibog NP noro nga nagduntad nga aksidente makaron nga kinkara nga agahon no dikara naman sa may Jollibee drive to at drive through katod jud dahil gila kay bulbaran dai sa sang ka bihikulo garay garay nga kabaga tagka nagbalik ya garay ta no apan bisal no katod nga jud dahil nga iya makaron sa paginapop no ita aton karon nga kalibog municipal police station kay makita nato noro dikara nga apan sa nga may damage si Mao sa pinakawagan no nga headlight itaray karaga sagat yan at aga matapu rotay karaga aksidente ongoing makaroon no investigation gindaga na iya sa atong karaga kalipo PNP rotay karaga tayo wag ka mga bihikulo at pagkapatigay karita pagpagutisa araw atong karaga investigador kung traffic section no kung kalipo municipal police station. So far no sa iba na ton yung mga kabanmahunan no sa first aga second district no nga atong karaga CPR wag man ka ta mga insidente no nga nagkaganabo katodong nga dudel sandig no sa aton nya pagasikyar sa aton nya mga municipal police station sa first taga second district ita aton kraga probinsya no nangin mataway no ro nga bilog kraga gabi sa pila ka mga kabanwahunan sa aton nga probinsya ita akyan mga initial kraga report direkta ya sa aton nya kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo
19: Radyo Todo live report
17: Abugid nga salamat ha kay Katodo nga Reynald Banjola direkta nga naga-report no sa anakaranga area halin iya sa segundo distrito patabok iya sa primero distrito no one man army anay imaw iya sa mga police report no from first district to second district ay naga-celebrate paro aton nga beat iya sa may segundo distrito no si Katodong Rolly okay sige ha inyo nga nabatian do mga nagapanguna nga mga police report.
19: Todo Berrada.
17: Good morning anay kay Aljon Francisco ina sa sitio Mapuay. Barangay Pampango Libakaw abot ang mga Libakaw noon nga nagapamati katon makaron. Basi dahil nga ni dikara sa dating mayor. Ha? Matsa nakatagana nga pagapailan kunot kasura. Wa pa ta mapaili gali man at kasura no? Ay mga personal matangani ra eh. Ha? Mga kabit-kabit ngayon eh. Mga personal matangani ron.
19: Todo Berrada.
17: Basi nga pinamati makon katon ng mga taga-Libakaw ay basi may idea sana kung sino.
19: Komentaristang walang sinasanto.
17: Good morning kay Manolito Manalo. Aga kama naman kay Merly Latore na Ilga at kay Efren Flores no nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pag
19: Todo Berrada.
17: Ma commercial break anay kita bago tabalikan si Engineer Emerson at si Engineer Rex Bautista no kung haabot nandaro raya nga rang underground installation of electrical ha nga dapat ay GI pipe hindi PVC pipe no di karon kuno sa may gate sa entrance ay hatambakan yun siguro ron ay arong kwan plansado yun simentado yun mga katudo no hindi tara pagpagampason mga katudo ha raya nga rang nabuo naton nga information pagidugang nga kahapon
19: Rentillo, komentaristang walang sinasanto
17: Alasay 52, agroray nga balita ginahatod katon ita San Miguel Pilsin, the true global Filipino bear. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
19: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
20: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
21: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
22: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
23: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
24: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Okay. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384, Series of 2026.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
15: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung ano yung nag-coffee ng rice coffee.
14: Thank you very
15: every
14: much.
15: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
14: Tama.
15: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
16: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw. Aga sa gihapon, padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Pero aton nga provincial COMELEC makaron masasarado yata eh. Kasi may andanganik nga rang pagahiwaton nga kwan, meeting. Araw, nakabuo ako andang advisory, no? Mga katudo taligang. Ay aton anay nga igabasyada sa kahanginan. No? Duraya nga rang advisory it aton nga commission on election o kon COMELEC Aklan. Please be informed that the Commission on Election Province of Aklan will have a provincial meeting on July 27, 2026 Monday. Sa Monday man niya to ay bagantayan katuro man naming balita ni President Ferdinand Bongbong Marcos, no, sa anang ulat sa bayan, a State of the Nation address, no? Pero padayunon tanay ha, on said date, our office will close and regular operation including issuance of voter certification will resume on July 28 at 2026 Tuesday, mga katudo. You may continue to reach us via our official email address and our official social media account. Pero panawagan ang mga katodo it COMELEC province, no, mga katodo nga huwaan isa na opisina sa Lunes ay pangod niya nga may andang paghihwaton nga provincial meeting. So dong dali lang ha, samtang gina hugat-hugat naton ro. Depende ha kung sino ro mauna, si SB Hope pag sugiron it malay pwedeng balikan ta si Engineer Emerson ay nakita man kami kahapon sa New Buswang, no? Si Engineer Rex, no? Good morning, Anay Galihat at sa taga THG. Ayan, THG, no? Ang agahon pa nga nag-walking, agahon pa nga nag-jogging. Ina sa may puok ka GT Port. Agapermi na nang hasusumagang ro. Problema nga na pabalik-balik sa basura, no? Agahugom. Ina sa may puok ka GT Port. Itaga THG nga ra nga grupo.
17: Todo berrada. Berrada.
16: Ro legislative inquiry. Pwede man naton niya pangutanon sa Committee on Tourism, Art and Culture and Committee on Laws. Matsakaibahan kararo roles and ordinance. No? Agro Committee on Public Works, Housing, Land Use and Urban Relocation. Saan da nga ginghimo nga rang legislative inquiry. No? Sa problema ita pagbaha, una sa may Dimol shopping center sa Balabag sa isla ita Boracay. Kasi sayod man naton ngaro inquiry nga ra hay nagatan-aw ra para ma-identify kung si Ingid nagahalin nga kung paano ginabaha Roraya nga nga area, no? Para makolbaga ro attention, no, ro attention it mga natungdan nga mga ahensya at gobyerno, no? Nga andang aksyonan duraya nga nga problema, no? Para matawan it technical assessment and solusyon roraya nga nga bagay to mitigate or ma-eliminate yun nga maduga. Duraya nga nga flood problem ina sa isla kara ita Boracay.
17: Todo berrada. Berrada.
16: Bukon yamang siguro ita Dimol shopping center, no? Ro ginabaha-baha ro na kon may mabaskugid nga ugan ang mga katudo, no? So, sige ah, abo man nga chimpo pa nga pwede na itong tawga, no? Ay ako niya ni karong ginaplanuhan sa bilog nga matawagan ay si SP member, no? Si board member Apolinar Apol Cliope ang mga katuto. Gusto kong imaukuntaro akon karong nga tawagan, no? Pero mas gusto ko anay nga unahon. Kung uwa si Engineer Emerson ay nag-walking pa, ay pwede man si Engineer Rex, no? Ay very vocal man si Engineer Rex, no? Pag tinawagan naton, one call away yang sabat na yun si Engineer Rex man katon.
17: Todo berrada! Berrada!
16: Sa kamaton Engineer Rex, nga magiging soke ka, iya sa Radyo Todo, ay bangod sa imong pagiging vocal. Ang sa mga uwa man ginapagampas, no? Nga mga pagsabat sa mga issues, no? Involving iya sa mga proyekto itaton karaga banwa itakalipo. Oh, sige ha, samtang kinahugat-hugat nato na dong. Di ba kaina hambay ko balikan ko makondurayang hambay it Department of Health. Nga roraya gali nga ra nga tipdas. Ang tipdas hangin hay makatagapon. Nagaigo ra ha sa limang dagon nga unga panaba or sa 6 month old up to 59 month old, no? Hasta sa 59 bugan nga unga, no? Ang mga katudo. Agrotipdas nga nagtipdas hangin mga katudo ay makatagapon tagali. Ang makatagapon, agdelikado. Pero ana kara nga mga sintoma, gagnat, ubo, no? Ag makitaan ka it mga mapuga-puga nga mga pantal-pantal. Nagapuga man di imo nga mata, bangod nga ni ko ubo, gagnat, sipon, ag kulani o kon bugugan.
17: Todo berrada! Berrada!
16: Tubuan ka't bugugan ka na, yasa may punot dugunggan, o kilikili o iya sa imong hita ang mga katuto, no? Ro yun do ana nga mga sintoma. So okay. Okay, sige. Kung ayaw mo di wag, no? Parte tamaton da sa na-discovery ko man maton ni Idol nga kuan electrical installation. Kung nakaabot maton sa inyong ikupangon, kung hindi sa na, hindi wag kita mahimo, no? Ay hambag gini. Tama gito hambag ni Katodong Junjet, eh.
17: Todo berrada, berrada.
16: Basi makaroon nga adlaw, wag may maghambag. Ay basi may magpatawag it meeting, ag meetingo, no? Sanda, tanan-tanan, gapis-pinis. Inuna galing, dali ya. Ay tawan nato tugada ron mga katudo, no? Ay nga ni, roaton niya gobyerno, roaton niya Department of Health, Provincial Health Office, doaton niya mga Municipal Health Office, mga Municipal Health Doctor, mga health personnel, mga volunteer, andagid niya ginakumbinser, rutanan niya mga ginikanan, ha? Ogroraya nga mga manog alaga ito nga, ha? Or even do mga manog obra ito nga, ha? Nga, yeah, hindi pagpagampason, ha? Hindi pagpagampason, ha? Nga, pabakunahan, ha? Pabakunahan do inyo nga mga unga nga nagaedad, it 6 to 59 nga bugan, aruan nga edad. Nga uwa pa it limang dagon, ha? Dagon nyo sa mga vaccination site. Ayro akon nga hasayran sa August 22, no? Tinigaw Covered Court, ay may imbitasyon karon do taga Municipal Health Office, katuwang ro Barangay Council headed by Kapitan Lourdes Nini Reyes, mga katuto. O kaya nga ni umagto kamo sa mga magapit nga mga health center, magsangguni sa mga nurse midwife sa inyong barangay. Ay umpisa sa August 10 hasta August 28 pagahimuon dong nationwide, ha, nga measles rubella supplemental immunization activity. Ha? Agdalhon gid ro inyo kara nga mga inunga sa pinakamalapit nga vaccination site. Ha? Agroraya nga nga bakuna, libre. Ha? Libre, safe, no? Ag epektibo nga bakuna kontra sa tipdas ag kamanaman sa rubella.
17: Berrada, berrada.
16: Dayro ako niya ginahambay kinyo, ha, nga ayaw ninyo pagpagampasa, ha, mga katuto. Ayaw niyo pagpagampasa nga hindi mabakunahan ro inyo kara nga mga unga or inyo kara nga mga apo, no? Hikayaton doon ang ginikanan nga mga busy o kaya kamo nga mga lolo ag lola, mga tito ag tita, ay kamo lang ro magprokurar, ha, nga madaga mabitbit ruin nyo kara nga mga apo sa mga magapit nga mga vaccination center, no? Magapit sa inyo kara nga lugar, ang mga katuto. Okay, sige, at least na paabot yun nato, no, ang mga katuto, ro raya nga rang information hanungod kara, no? Kasi gusto kong bumuli kay bilang ginikanan, ay wa man kita na ila, no? Nga mag-abot magaro oras nga magpadagandagan, magpabaya-baya ro mga ginikanan. Sabi na to, no? Ginaamin man naton nga may pobya kita pag-abot sa mga vaccination nga ra, no? Ay kasi may mga history yon nga ro ginabasol agro mga naging basihan ay bangod man ako pagpabakuna. Ay dahil man narotabo sa mga unga. O, oh. Kaparehas ko rin deworming program. Pagpurga nga ra.
17: Todo berrada.
16: Berrada. Pero ang unang arangkada at purgar ito sa may area at Luzon. Siin pa nga mga lugar, may mga nagkagadisgrasya, may mga na hospital, may mga nagkagamatay, mga katulad.
17: Todo Berrada.
16: May mga nagkagamatay. Ang mga inungag, Rwanda, at ang ginaturo ay rayang deworming dayang purga or mga bakuna, no? Kaya mabudlay gid naton nga kumbinsihon, pero ako mismo nagakumbinser kinyo as para siya sa kalibo sa bilog nga probinsya Taklan, sa kutob nga maabutan ko aton karay nga broadcast nga safe ag libre, no? Ag protektado ro inyo karay nga unga once nga mabakunahan. Kaya to galero sintoma eh, no? Nga pwedeng mahug sa komplikasyon. Ang mga katuto, no? Pwedeng mahug sa komplikasyon. Ang pwedeng ikamatay ito ka. Roray ang simple nga tipdas, ang tipdas hangin ninyo nga ginatawag.
17: Todo Berrada.
16: Ayaw nyo pag-iwalang bahala ro kabuhi, kaguwasan, safety, it inyo karang mga inunga.
17: May punto ang bawat komentaryo.
16: Okay, now. Ro Diocese of Kalibo, no? Hay may ging paguwa ngani nga ra nga statement. Sinoro aware di kara sa ang Supremo Dagohoy Clan Incorporated. Ha? Sino ay may hasayran ako iya sa Banwat Kalibo kara? Ha? Aghara, umintrayon do simbahan, may pagklaro do simbahan ang mga katodo. Nga kung aton piniinohon do pagpahayag nga ra ni Kalibo Bishop Cyril B. Villarreal ro aton nga obispo. Ha? Nga uwa tamana ityabot. Ag uwa tamana itkahilabtanan Rosimbahang Katoliko, Ordong Diocese of Kalibo. Saan da nga ron niya ginapanghimo? Ay nagapang-recruit eh. Una ka ra, may habatian ako, nagapanukot, isang gatos. Membership, no? Ay dosang gatos nga ni Kunohay, pwede man niya gamiton pang pamahaw. But lately nga nabalahuba, ay basta yung nagasugod sa barangay, wa man nagakoordinar sa mga barangay opisyal, ang sige taro pang recruit, ang mag-agtosan na sa pamagay-bagay mga katodo, ay may mga haminsyon pa, abik ka rakato nga sige yang, pamiyembro man na kamo, bayad ka mo karay, daya man narudagan paagto sa inyong pakabuhian, kumbaga daw, may mga ginatawag pa nga livelihood.
17: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. Ha?
16: May mga livelihood pa kuno eh, pero tao, kung may nag-abot yun nga hod, sa promesa nga ra, no? Kung mga tawo, mga katudo, no? Hararo pahayag itaton nga simbahan. Basahon naton do statement nga ra ita simbahan nga ging pagguwa ko July 22, no? Adlaw nga Miyerkules, ay makaron, Biyernes kita eh. Ko Miyerkules nga adlaw, ging pagguwa ra, Roraya nga ra nga pahayag, ang pirmado ra ko atong pinalangga nga obispo it Banwang Kalibo.
17: Todo Berrada.
16: Berrada. Ara, ro pagpahayag ha, basahon ko ha. Nakaabot sa among igtalupangod nga ang Supremo Dagohoy Clan Incorporated nagapatigayon sang mga barangay at chapel. Okay, hara ha. Babasahon ko ha. Umanon ko. Nakaabot sa amon igtalupangon nga ang Supremo Dagohoy Clan Incorporated nagapatigayon sa mga barangay chapel sang aton mga parokya kag mission station sang isa kapag tipon at tipon nga ginatawag the Holy Octavi or Ama Sangsaka Tauhan nga nagadala sang madamo nga mga pamangkot sa aton mga tumuloo. Ayan. Bangod sini ang Diocese sang Kalibo nagapahayag nga ang Supremo Dagohoy Clan Incorporated wala sang kaangtanan sa simbahang Katoliko. Kag wala man ini sang pagkilala kag pahanugot sa Diocese sang Kalibo kag ang ila mga pagtipon nga ginatawag the Holy Octavi Ama ng sangkatauhan. Wala man sang ecclesiantical or liturgical nga pahanugot halin sa simbahang Katoliko. Gabay nga ining pahayag makahatag sang giya sa atong matutom nga mga tumuloo kag makabulig sa paghimo sang tama nga desisyon para malikawan ang pagtalang sa ila pagtuo. Ayan. Ginapatigayon sa Chancery It Diocese It Kalibo sa ika-22 ng adlaw It Hulyo 2026. Supermado Cyril B. Villarreal Didi Obispo sang Kalibo. So kung aton gubto nag-analisa hondo raya nga rang minsahit aton yung obispo, wait pahanugot. Ha? Wait pahanugot ko no. Ruanda nga rang ginahimo nga mag-agto sa mga chapel-chapel. Ha? Ha? Sa kada parokya. Kang mission station. Ruanda nga rang ginahimo no. Wa nga ni kunot pahanugot. Agwa tarot abiso ag permiso halin sa obispo ag ta Diocese of Kalibo, no? Ngani, kinapangabay malang itato niyo, obispo, nga magbinag-binag kuno kamo, gubto nag-intindihon, ha? Para hindi kuno kamo magtagang kung inyo nga pagtuo, ha? Ang mga katodo, no? So, ginaplastar ko malang ra, kasi may mga nababatian nabi ako mga maurang istorya, eh. Passing malang man yan, eh, sa akong danga duunggan, ayaw man ako pagtawit hugada, eh, basi makon kon good mission. Ruan ang ginahimo nga rat mga misyonaryo, no? Nga magpangulik na tig 100 bilang membership, ag magwali-wali, no? Ay, ruan naman yan ang ginawali, ay pulong sang Diyos man, eh. Todo berrada, berrada. Magaling may ginahambay ko, no, nga may una nga benepisyo. Oh. Ano ro benepisyo nga ron? Ayaw man yan it may ginahambay ro ato niya simbahan. Ay, una best, doon ang ginahimo nga na, basi ginagamit ito yung simbahan. So that's why nga na-alarma. Pero simbahan, nagroatong obispo mismo, nagpag-uwa at pagpahayag. Ha? Nga wa man yan, ikahambay ro atong yung obispo nga, bawayon ka mo, yaw kamot intra ka ron, kinyo, utak ko, no, bahala, utak ka mo. Basta, what masugon doon kung in kaso nga magtagang ka mo sa inyo karang pagtuo.
17: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
16: Gawa mat masugon ko na nung matabo, no, nga mga rimalaso. Sa inyong pagsugod ay kung nagapamati ro ang Supremo Dagohoy Clan Incorporated, pwede man kamo nga magtaot pahayag kasi iaunan nyo nagabatian sa Radyo Todor o rin pagpahayag itato nyo obispo. So iaman ninyo sabton ag explain agto kamo iya sa broadcast center para magtao kamo ko inyong explanation, no? Sa pamunuan ko ang Supremo Dagohoy Clan Incorporated, no? Nga may iyagon sa Kalibo nga nagalinibot-libot

0: Rada. Rada.
1: Akong bayad man do katuyuan ninyo di. Wa mat may madawa kung i-explicar ninyo. Para ubos nga mapatik kinyo ro mga pumuyo. Kasi ara, ro ato niya simbahan nagahambal. Ngoro anda man ang aktibidad nga ron sa mga chapel wa tamanat pahanugot ka mon doon. O sa mga kamarang wa tamanat pahanugot ka mon doon. O. Wa manat may ginahambal nga abi ginakundina. O wa mat ginahambal nga ayaw kamot pati. Wa mat ginahambal ro ato simbahan nga. Basta doon na gatang hambal, itato niyo bispo, basi man akong lumihis kamo ko inyong pagtuo. Ha? Baka magkamali kayo ng inyong pananampalataya na tinatawag. So kaya raya ro ng indecision nga akong nangaging paabot sa kahanginan makaroon iya sa programa. Rurayang mensahe it atong pinalangga nga obispo ita Banwang Kalibo o probinsya Taklas.
0: Todo berada, berada.
1: Good morning anay kay Marilyn Natalio, kay Rowena Biray ha, kay Lynette Sapico, Mariel Mobo no? Ag kay Marilyn Navarte. Ag kay Arbitory, good morning idol. May sa Bulabog na pumping station para sa drainage magbaha. Ano nag-a-operate yun o wagid? Wapakot idea karon partner ha, kung nag-a-operate dun ha. Sa flood control, ging obra, it contractor, ang DPWH, pag-closure, Boracay, pinaobra ron ni PRRD. O si Saonta, no? Mangutana kita. Ako ro yung bagay. Salamat gid, amigo Arvin Torre, no? Sa imo karanga information.
0: Todo berada, berada.
1: Good morning man kay Bilya Lucero Crispino. Good morning idol Judel from Alipotos naman siya adlaw-adlaw gid kami nga nagapinamati sa inyong station. Ay ano ro inyong reaction? Ay aron yan eh, matsawaod kita chance ro inyong bugas nga ron. Ha? Imbes nga makabaton kamo ag may tugog uno na iwagon. Ayawon kamo salig, ha? Aging obra man ni Mayor tanan ugaling ay may mga kuwang kuno eh. May mga lapses kuno nga to, may mga problema kuno eh. Kung una kamo sa legislation, kung word malang, rugi na istoryahan nga, ano niya ni reward niya ranging gamit to, rayang, revise. Ah, tama ba, revise? Kung mali ro yun nga word, ay bayluhin nyo. Magtao kamot inyo nga mga opinion. Ha, mga opinion. Kung mali talaga yung revise, palitan nyo. No? Kung nanoro ikamayad, ayusan nyo kung ano ikamayad. Kabuligan ninyo ay para ron sa mga pumuyo. Oh. Pero kung uwaon kita pagaom, pag-asa, ay, uwaot, mahimo siguro si Mayor Ogie ron. Magtao lang imaw itana nga pagpahayag sa mga pumuyo nga wala na po tayo magawa. Agro, masunod gali nga wave for another 5 million. Kita nyo rikara roway, di kara sa may Numansia, ano Numansia integrated, tagiyagin sa poblasyon, no? Kat between plaza ag eskwelahan ag DepEd, di ba may karsada rin kung pagtutdungon? Di karon gali ha-identify nga ibutang ro mga street light, solar light. Paagto rito sa sentro itdungon, ha? Doon ay provincial road eh. Di karon kung tako na ron ibutang, ay paano pangani ninyo planuhong ibutang ron? Ay pangani ninyo magastos to another do haunang 5 million, oh. Doon gali ro planong habuo naton, no? Ikaron gali ibutang. Nga ni mapahayagan ta konta ikaron do eskwelahan, mapahayagan do seminaryo, mapahayagan do poblasyon barangay hall, no? Paagto rito sa may area itdungon, ah, mga katoto.
0: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ah, area itdungon. Oh. Mga almost 50 ka mga street light. Ha? Ah? 50 o 60 or 70 ka streetlight ibutang ni karon. Nga sarang ta kuno makaabot ito sa may proper dungon, no? Duro yon yaron nga streetlight nga mahayag ang mga katudok. Oh. Ay hindi man manaboron di man maibutang ron haman. Ay hindi pa gani magamit do ring pamilyon nga bakat bugas pag hindi ron magamit, maabutan it December do kwarta karon ay bawion tat national government don ay waon don. Goodbye my love, antos my love, ano man siya hanon. Oh. Said man siguro ninyo, said kung mga maaga man kamo eh, kantigo man kamo mag-intindi. Oh. Pasagamat nga ni kita kay SB Jerome, bisan na sa party imaw ita majority,

0: hapininuha na patang mag-move it motion nga maibutang sa lay on the table. Kasi pag ing lay on the table mo, ay gingtawan mo pat ginhawa. Ha? Gingtawan mo pat kabuhi. Nga pabayaan anay di karon para basi madesisyonan ang makumbinser doan ng mga kaibahan, nga aprobahan tara ay pagkaonda ko aton niya mga kasimanwa. Oh. Ako gabili ba, ay bangod kay SBG Rom, sana nga pagmobuwa na nga ipag-i-down nga, ay i-disapprove ron, outright. Oh. Butuhan ta for disapproval gumatuman. Ha? Ay pilang beses yung king patay ron. Ha? So nga ni, tanawon ta kung hastahin o no, nga matabing, forever or igubong lang. Ha? Ruruyon niya ron niya issues mga katudo. Ha? Mga katudo. No? Kung may kalendar nanda sa July 27 or August 3, 10, 17, no? Or 26 of August, no? Kung makalendar git pero kung hindi, ay mamatay lang imaw by natural death.
1: Todo de Rada.
0: Wala na po tayong or wala na po kayong magawa.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay nasa kamay ng mayoriya, ah, kung ano raan ang gusto, kung ipasar or hindi.

0: Pero akong nabiliban si SB Jerome kasi king butangan patanan at kabuhi. Kumbaga king ambubag patanan sa ibawot la mesa, no? Roroyon nga ron nga pag-aprobar ita EIP. Kauna di karon kota igasugod ro pagbakag itbugas nga 5 million pesos. So konta kon sanda may kabagakag, may mga kulang at kung pwede malang kabuliganan, ay kabuliganan ng kutananda. Ay credit man kinyo ron tanan. Ang sayran mat numan tiyanon, maaga man numan tiyanon.
1: Ang inyong mga...
0: Nga magpasagamat kinyo kung sino mataka mo nga mga SB member doon nagbulig.
1: Problema nyo na dito na si Idolon.
0: Para maaprobahan ag maabil doon yung bugas. Ay kung uwa, ay diwa yun doon. Babay.
1: Mukha niya ng bungak, ikay mapapatulan.
0: Huwag kita toras banwa sa aton karanga paga ililima o makaroon nga adlaw karang ita Biyernes aguman kita nga magakililita hinaga adlaw karanga Sabado sa aton karanga pang Sabadong edisyon ita programang Todo Birada. Magantayan taro resulta ita yung Rescue Olympic ika third bagong kalibo rescue competition. Nagasinggit do poblasyon, abanti poblasyon! Nagasinggit man iba pang ibabaw o ibang barangay. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes, naging katuwang kapartner technical, ang local version ni Ding Dong Dantes nga gwapo iya sa Radyo Todo. Ako mando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan, Idol Judel Rintilio po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan.
2: At inyong napakinggan ang Todo Birada. Todo Birada. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 5 sa 7. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Huwag mong isipin na napakarunong mo. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. Ruwatong pagkaunit kagagbanwa, makarong adlaw, it biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. May rest ba na? Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
1: O dugangan taro atong pagkaunit kagag makarong adlawit biyernes. Halin sa Proverbs Chapter 3, verse 6. Thank you, Pastor Roland Rubias Tibulan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Thank you, kid. Magayumon pero sa gihapon mahidaito nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag agmanok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 ka barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Maayong agapanay. Bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw man, nakamukat dong mata, may ginhawa pa. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos. Ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang. Pizza 24 na kita. Sang Domingo na lang. Agosto na. After Agosto, bugan at mga beer. Parang kailan lang. Angan-angan opening salbo na. It 2027 Ati-Atihan Festival. Wapanganit piyesta. May mga peryahan na. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagadulit mainit nagabaga. Bisan magagom. Nagaaso nga mga balita sa Guwag Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30. Alas 9 lang gali ay may brown out. It alas 9.
0: Mabilis!
1: Jet Reyes po lamang. Timing na timing gid. Hindi na, may presko nung akel ko. Kora yung sobra pisong pagsaka kung panuugtan it kuryente. Tapos brown out kita sa poblasyon Kalibo hasta alas 4 tapon. Ayos gid, timing gid. Bago rong tanan, siyempre nagatawag na kami katahuran, nagakangay, nagagda kami kinyo. Nga magpartisipar ka mo sa rayang pagpangalagad, bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon kamo, komentaryo, pananawan, opinyon. As usual, kung wakamot landain, wakamot pantil ko, una kamo sa mga punta't bukid. Magayo nga mga sityo ag baryo. Basta importante, may cellphone, signal, may load. Kung may data or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Siksik, liglig at nag-uumapaw, ruwaton nga mga balita, makarong adlaw banwa, it biyernes. Utubgang kuwaton nga maabot, ay hambag ko nga ni, pagpatak alas 9, maduga kami sa kahanginan, ay may schedule nga power interruption sa bilog nga poblasyon Kalibo, ag iba pang parte banwa, it banwang Kalibo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Scheduled nga power interruption. Pero unahon tanay panyempo. Update halin sa Weather Bureau Pag-asa. Update sa bagyong Quiapo. Suno sa pag-asarong sentro, it bagyong Quiapo. Ginabanabana, base sa tanan nga data, it pag-asa. Sa distansyang 355 kilometros, este it apare Cagayan. Bit-bit ni Quiapo rong hangin, nga nag-abot na sa 65 kilometros kada oras. Nag-accelerate, nagbaskog. Magapit sa sentro ag bugso, nga nag-abot 80 kilometros kada oras. Ay isang tropical storm na imaw, hindi na tropical depression. Nagahuag rong bagyo west-northwestward. Madasig, 30 kilometros kada oras. Samtang habagat, doon nag-apikto man sa Mindanao. Western section, it's southern Luzon ag Visayas. Kaibahan kita sa Aklan. Doon nga forecast weather condition sa Ilocos Norte, Batanes ag Babuyan Islands. Nga signal number 1. Mabagyohon syempre, bangod kong ipikto it bagyong Quiapo. Kaibahan doon Cordillera Administrative Region. Nabiling nga Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union, ag Aurora, Metro Manila, Calabarzon, nabiling nga Central Luzon, nabiling nga Mimaro pa region ag Pangasinan, apektado tananda it bagyong Quiapo. Samtang sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras sa Negros Occidental. Ay, wag kita kaibahan no. Apektado sa habagat, dagarong nabilin nga partit Pilipinas. Kaibahan man gihapon kita sa nabilin nga partit Pilipinas. Ag bangod ko rayang bagyo banwang Quiapo, ag ana man nga ginapabasko grong habagat, bilog nga Pilipinas, may posibleng mga pagbaha ag landslide. Ay nagabuborong kasarangan as tamabasko nga ugan. Rohangin agbaybayon sa Mindanao, kasarangan hasta sa mabaskog. Sa Visayas, ag Southern Luzon, kaibahan nung nabilin nga partit Luzon, mahina asa kasarangan. Ag bisan may bagyo, rong temperatura sa Metro Manila, mainit-init gihapot sang kiri, gaabot sa 32 degree Celsius. Samtang saklan, iya sa kabisirang Banwat Kalibo, roaton nga temperatura, magamig-amig kita sang kiri. Gaabot siya kita sa 28 degrees Celsius. Samtang hindi ng gabi, 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.46. Ato nga temperatura, magamig-gamig. 24 degrees Celsius. Mag-umon kaangitan, hangin na gahuyop, southwest. 8 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot. 18 kilometros kada oras. Kapit magapit sa baybay. Air quality, okay pa man. Bilog ka sa adlaw. Magag-umon kayangitan, may mga pagpangilat. epekto habagat nga ginpabaskog banwa it bagyong Quiapo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Lisok kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Manganangan makamanumano ta. Ispi Apol Kiyope. Roa Chairman it Committee on Laws, Rules and Ordinance it sanggunay ang panalawigan ni kahapon. Nagpatawag it Legislative Inquiry. Roa ton nga sanggunay ang panalawigan. Ag imawgid dong nagpanguna banwa. Koreng problema at pagbaha. Una sa Dimol, Boracay. Dimol ko mga Ilisalde. Ag dapat siguro gun. O natandaan nyo anay, inayos nung Boracay panahon ni Duterte, gin-shutdown, anom nga bugan dingdong. Inayos. Pero after 6 months, naayos man, bisan papaano. Pero ang pagbaha sa Dimol, wagid masulbar. So dapat siguro i-shutdown na nay Dimol. It mga 60 dias, mga daywang bugan. I-rehab, ha? Dung drainage system, ay sayod kong kabuabo ng mga establishmento rikaroon sa Dimol, Boracay. Nga, Rwanda nga sewerage system, wa nakaangot banwa. Ha? Wa nakaangot sa sewerage system, et yesa, agwa man nakaangot sa sewerage system, it's ang bilog sa mga potable water supplier, una sa Islet, Boracay. Ay, daywaon na ng supplier eh. Ay muli na, Boracay Tubi aga Manila Water or Boracay Tubi aga Manila Water, daywar supplier na eh. Pero sambilog ang salaywa nga rin may sewerage system, ang isa wala. Ang kagabanan ko mga establishmento rin karon sa Dimol, wa nakaangot banwa. Bisan magbukaran kita si Dimol, Boracay. Bisan magbukaran drainage, wa gid nakaangot. Agkabuhay yun da. So dapat siguro i-shutdown dahil ang bugan. Ha? I-rehab na ton. Dong drainage system, it Dimol, Boracay.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Or Boracay Island Water Corporation, BIWC. Ah, okay. Sige. Thank you kid Alexander. Karon banwa ay makabanumano ta si Speak Cleope. Te ano ang natabo? Ag ano rong pwede nga mahimo? Ay kahapon ginimbitarong taga Chiesa Tourism Infrastructure and Economic Zone Authority. Ay may andang sewerage system. Imbitado man ng taga Department of Environment and Natural Resources nga pasaway. Pati taga Department of Public Works and Highways. Mga stakeholders in Boracay, imbitado kahapon sa Legislative Inquiry.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Samtang sa pihak nga parte, speaking gihapon it Malay. Ay kahapon, sa sangka kapihan, kapi-kapi ag kuro-kuro. Eh bahan na to nung pilak ka mga negosyante, mga sikat ng mga negosyante sa Aklan. Naistoryahan dayang imposisyon banwa aga koleksyon ita 85 pesos nga convenience fee. Nanura yung convenience fee. Nga gina-impose it local government unit, it banwang Malay. Para sa mga bisita, using Rwanda nga rang digital payment system, Boracay ay DasPass. Ay si ISB, hopag sugiron nga ni. Mga kasimanwa, nagmuga ka agun kara. Dahil nga abo nga reklamo man, bayad ka man at convenience fee. Pero bukon mat convenience, bukon mat conveniente, rimong pagsugod. Pag-agi mo sa Katiglan GT Port, ag Tabon Port, ag daya nga rang convenience fee, gina patumanda it local government unit it banwang malay agwat kakibat nga ordinansa kundi sang kasimple gamang nga executive order gagin paguwa ni Mayor Promi Bautista.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Agdaya banwa nga convenience fee nag-umpisa para ko March 1, 2026.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Actually, si Region 6 Director Maria Crisanta Rodriguez kong Department of Tourism nagpadaga it mensahe sa local government unit it Malay. Ha? About ko rin convenience fee and other fees and charges ka gina-impose kabuabot ang ginabayaran mo pagtabok mo't Boracay. Nga kung pwede bawasan ang panabaan do ginakulikta nanda sa mga turista. Ha? O galing na malibad ko no rong local government unit it Banwang Malay.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ag andagid nga ginpatuman dong imposisyon ko rin iyo ni Mayor Promi Bautista. Ha? Dayang iyo number 45 series of 2025 imposing rin rang convenience fee nga hindi naman convenience.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Una, hambat LGU, bukod mandatory. Ha? Bukod mandatory, bukod compulsory. Pero makaroon, abo nakapuna, hindi ka katabukit Boracay, nga hindi ka magbayad, kuan na nga nang ginhinambay, nga convenience fee, mga kasimanwa. Diyos mio, hindi naman convenience, pero manukot kat convenience fee, may environmental fee ka pa.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
1: Anak
0: Todo.
1: Ng Tipaklong. Balikan ta rumanangan. Ay base kon makabanumano ta SB Christian Hope Pagsugiron. Sa pihak nga parte mga kasimanwa, dayang panaton gyapon matalakay nga reklamo ra. Aga inquiry itapo ka Fisher Fox and Rescue Rangers Association. Balikan ta kon maabot naton. Problema, may schedule brownout eh.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Agbalikan taman dayang Kalibo Ordinance 2016-003 natuhoy gyapon ko rayang masangag nga mga motorsiklo ag tricycle gamit dong modified nga mga engine muffler agod nga pasangagon doon nga mga motorized tricycle or motorsiklo nga nakakabulahaw banwag perwisyo sa publiko.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas sa 7:55 bago ko malipat. Ginatamyaw ko gid it maripayon nga pagsilibrar ko ng birthday today. Ruamong pinalanggang nanay, Ma'am Julieta Nining Reyes, nga nag-celebrate ko ng birthday today. Dungan gina ng birthday ding-dong ni Katudong Rolibo Herrera, nga nag-birthday man makaron. Sanang 64th birthday. 64th na ba? Eksakto dong? Dong, eksakto ba? 64 gin man? Basta birthday. Happy birthday, Rolly Boy Bert Herrera. Aga happy birthday gid Nanay Nining Julieta Reyes. Ambay di marmar wat kangay sa taga Makato. Ito ko rin mo sa sapian hambay na.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Happy birthday man kay nang Christina Guboy Tambong. Nasa Tabalagon, nga nag-birthday man today ng Tina. Happy, happy birthday, Christina Guboy Tambong. Aga, sa asawa ko akong nga first cousin, aga, igbata ko man. Ma'am Joanne Reyes Sousa, una sa New Washington sa Kawayan. Happy birthday gid nini Joanne Reyes Sousa. Nga naga birthday man today. You're welcome ng Tina Guboy Tambong. Happy birthday gid ng Tina. Kabay pang mangin malipayon, rimong pagselebrar, itimong kadlawan, makaron ng adlaw. Importante, hay okay kita, manami raton nga gawas, nagaginhawa kita, nakakabugtaw pa kita, magpasagamat kita sa Diyos. Happy birthday ginang Tina. Ano ba handa na karay? Magmarites ko no. Wa ka ngay sa daga makato. Wa nga ni. Ito to kuno mo sa sapian Governor Gilmar de la Cruz. Wa ta kuno mo iya. Thank you gid. Good morning. Happy Friday Toto Roger Lozero Nagales. Kenong Lilan Dabara Lorente. Antin niya, good morning gid. Toto Joseph Tolentino. Medman niya pagpamati. Kay nung Boy Castillo gali, una sa New Washington. Salamat gid dan nung Boy Castillo. Agay Toto Joy ni Maglunso nga una makaroon sa New Washington. Good morning gid. Kung ibataan ang asawa kara, yes. Mga taga New Washington. Isang kaangkan man ang Dorias sa New Washington. Good morning gid kay nung Boy Castillo. Agay Mrs. Castillo. O nasa Banwat, New Washington.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kagawad na Jiriadok, medyo niya pagpamati. Kay Pastor Roland Rubias Tibulan. Thank you again, Pastor. Kay Ms. Nieben Makirang. Ampod Attorney Hinje Reyes. Good morning, kid. Engineer Nestor Victor Rodriguez. Agkay Dr. Amalo, nga bagong abot na rin sa Las Vegas, Nevada. Agkay Madam Amy Lopez Velez. Nga naga po pamati, makaroon good morning, gid. Aguna sa libas, Tayla Show. Adlaw-adlaw ginaga pamati, katunday. Kay former Congressman Lito, nga nag-birthday ko siyang adlaw. Oy, good morning, gid. Kay nung Ray Rugan. Agkay nung Lino Japo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Dali lang, liso ni kita sa pihak. Aguda, di magpila. Ato na nitong hawanan dong atong mensahe dong bago mo tawagan si Speak Cleope. Kay Sir Ed Sabal, una sa California, happy monitoring. Kay Kagawad to be dun Sepriano, una sa Pangpang Village, Mabilo Kalibo. Hey, hey, hey, it's a beautiful day. Good morning, Kagawad Michael Villanueva Sulina. It laging Banwa West naman siya. O naman sa naman siya sa laging Banwa, Madam Jonalyn Vega. Oh, have a blessed Friday, gid. Kay Ante Comare, ag Kagawad Nancy Soto Season. O na sa Tambak, ag kay Angkulo No, Rungmanog Kapitan, it Pampango. Kay Will Andrade Tambong, good morning man. Bongso nyo sa Marikina City. O na kay Jojo Panda ni Patring ng Nancy Igo, Sagnang Josephine de la Cruz, Sagnang Lilian Sablaon sa Tinigaw. Ag kay Jake ag Lucas Krell Rupa man sa Burwanga, ag Puok. O thank you, gid. Kay Kapitan Nini Lourdes Piero Choreyes. Okay ka na, kap daw gintrangkaso kung na si Kapitan yata eh. Pero bisan gina trangkaso gapamati gihapon doon. Ag kay dating Kapitan Toto Lando, Ma'am Gima Tolentino, kay Madam Bilya Lucero Crispino ma'am. Una sa Alipotos, happy monitoring gid. Sa Libacaw Public Market, kay Johnny de la Cruz, praise the Almighty God for the word of the day and God bless. Good morning. God bless. Johnny de la Cruz, una sa Libacaw Public Market, kay ba Toto Jopet Alicante. Una sa Office of the Mayor, sa opisina ni Mayor Lani Cayetano sa City of Taguig. Kay Kapitan, good morning Jet. Good luck sa akong participant sa third rescue competition. Mabuhay ba kausor? Ay, sa plaza may rescue competition makaroon eh. Good luck sa 16 Barangay Itilibo. Good luck man sa imong barangay, sa imong team, Kapitan Bernabe Boy Sousa Aquino, kay Ma'am Maria Ronaile. Good morning, God bless man. Mr. Manolito Manalo sa Tabayon Banga, kay Netkin. Pa-shout out kay Anavilia, Angelita, Anita, Vicky, Junjun, Arlene. Ag Alonto family sa Mabilonyo, Washington. Kay Sir Mario Torreya sa California, una sa San Francisco. Dating Mayor Aldindo Andrade Gubatina. Sa pamilya Policarpio Andrade Gubatina, una man sa San Francisco, sa California, USA. Kay Ma'am Emma Vega, nga una man makaroon sa USA. Nag-bakasyon man sa US. Madam Bayit Bautista Yamog sa Dungon. God bless. Palin pag-rehab, kurakot ng gobyerno. Na, doing good, arbitore. Tama good. Blessed morning everyone. May this Friday be filled with faith, peace, purpose, and blessings. Walk with us today. Guide us through every challenges. Protect us from harm and surround us with your love and favor. Amen. Thank you good ng Rolin Goyo Tabor, kenong Noel. Kay EJ Tumbukon Mosquera, sa Mosquera family, ladogid kay Tatay Jan Mosquera, ag sa Tumbukon family, o dahan ka mo permihan kay EJ Tumbukon Mosquera. Sir Bong Hilito, ura sa Boracay, good morning sir. Good morning man kay Sir Ed Sabal sa California, God bless you always man Sir Ed Sabal. Madam Amabel Jimenez, una man sa New Washington, Mabilo, ba puro taga New Washington ah. Good morning kay Tris Hermanos. Una man sa Mabinyo, Washington. Have a nice day ahead of us.